0: kalayugan.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay.
10: Katotoo lang,
9: 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs.
10: Ang napilawan,
9: pang-extend Food Supplement for Men
10: daw hindi ko kapatid mo.
9: Na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki.
10: Gani,
9: salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop
12: for all! Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
14: Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit dili.
13: Kapagadungog na ko sa DTX 500.
14: Akong gi-double dose
13: o nakapsul sa buntag.
14: Sa gabi.
13: Wala pa'y bulan.
14: Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot.
13: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert.
15: Dr. Ramil Uy og sa mga suking tigpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
16: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
15: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
16: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
15: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
16: Paita.
15: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
16: Mo na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC?
15: Mm.
16: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
17: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
17: tulo pud ka capsules sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
17: Kini balik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
18: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
15: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
16: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
15: Gusto.
16: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
15: Kana
16: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
15: Mao jud Doc.
16: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Tagdi taas ang sugar level mo.
22: Yes.
21: Amo nang nami, ibla ko nga DTX 500 ka.
22: Dog, sir, be maintenance na lang sa diabetes mo kag sa high blood mo.
21: Correct ka. So, amo nang beauty, pero ginom ka sang DTX 500.
22: Yes.
21: Now, this time around, sa ato naman yung pagpakalagad mga ka-K5, tagaantan isang attention. Ang polis nagpagwala sa official statement. Kung bala paano natabo ining pagpatay sang mga kaluluoy ng estudyante sa San Jose National High School. In fact, gani, ipakita na mo na rin picture bala. Ining tiya sa isa sa mga suspect. Isa ka non-commissioned officer, pero abogado, gali ni kag K5 Eric. She is a lawyer, kag isa siya ka outstanding policeman.
22: Yes.
21: Sa infa regional regional office. No?
22: Eight. Uh-huh.
21: Na assigned siya sa information division sang PNP. Naluoy ito bala kay K5 Eric, ining tiya, wag ginagurin na lungong ang iyasaning hinablos.
22: Why gidi?
21: May maitom galing buko nga dito siya nagtulog sa gabi ito antes natabong krimen.
22: Uh-huh.
21: Kagya purpose no, dito matulog. Ikawaton niya galing ang glock ni tiaon niya.
22: Uh-huh.
21: Luoy man sang tiya, bla. Uh-huh. Ari ang picture sang tiya, mga kakipaybo. Hindi siya luglaog, tinglain din siya buong kay paidalob siya sa summary dismissal proceedings kay K5 Eric.
22: Uh-huh.
21: For violations, infidelity because ang iya kaugalingon niya armas. O, ayaw maprotehran.
22: Yes, yes.
21: So, kakipaybitan, pakita ta, no? Standby K5 Wilson, no? Ed, check na to na karon dugi-dugay si Wilson to sa area. K5 na rin, ha? Hindi na montan. Ato blang picture sang abogado, to bla. No? Nan, kakipaybrik na numabla. Attorney, Police, Staff Sergeant Arla Ray Pasensya.
22: Kanami, pisangalan nyo, no? Arla Ray.
21: Regional Finance Unit 8. Mm. Outstanding Junior PNCO. Mm. Ay, abugada pagaling tiya, no?
22: Oh, attorney, okay. Police,
21: naluoy ba kita kakipay berik sa iya? Ba't nandalas ko makakas man siya, maging abugada man sa Gyapon?
22: Abugada man sa Gyapon, pero tiya makangagin pangabulayan mo man ang pagkapulis yes. mo.
21: Staff sergeant, kataas na nakaki... Siguro mga salary grade mo na sa 45 na?
22: Oh, more or less dara na.
21: Kay mga kapitan, 50 taon pa sa ka, no?
22: Oh, tiya, kung maka-staff sergeant ka, imo sina nga years of service, siguro naka-20 naman.
21: Ikanugon.
22: Mga sobra pulok to.
21: Yung punto ko, but the number of years you spent, mabutang sa italital, because if you will be administratively charged, and if you will be dismissed from service, you will forfeit all your benefits, kay Ipaberic.
22: Amogin.
21: Why ka na binipisyo ka kaon? Di ba kung lamang sa katuntuhan sa Minablos? Now, ang DepEd nagbisita kay Ipaberic dito sa haya sa mga nagkalamatay. Kag sa ila pagbisita sa haya, a report kay Rebaton tano mahatag sang bulig ang mga natungda ang DepEd no sa ila no. 2023 bar examination gali passer ni siya. So nga budlay gid tudlo ni siya.
22: 2023 mga 3 years pa lang. She will dismiss kung in kaso ang kaso niya is grave misconduct, grave neglect of duty. Dua.
21: Mm-hmm.
22: And potential dismissal. She can defend herself, but I don't know kung paano idepensahan niya posilya to sinablos niya.
21: Mm-hmm.
22: Kaya abogado siya mo. But the case is grave misconduct and grave neglect of duty tungod sang iya nga negligence to handle sang iya infidelity sa pag-handle sang iya nga posil.
21: Okay, so mo nang iya nga sa laptop. Mga KK5 standby si Walsonay para dilenda sa iyang area. Ipabati itang porsyon, no? Ari ang PNP nag-present sila sang timeline paano okay. mula natabo ang krimen. Importante ni ISO na board.
22: Uh-huh.
21: Ha? First time niya ni mabatian. Uh-huh. Ari pakita namon live kung paano i-present sang PNP paagi sila ng public information officer. Uh-huh. Ang ilan nakuha ang information. Paano ginplano kag paano ginibo ang pagpaniro. Yari ang PNP sa ila siling presentation based on their investigation.
1: Sa ngalan po ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinartatis Jr., po nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang araw po sa ating lahat. May I be allowed to present po yung initial result ng investigation po natin regarding sa Tacloban incident. So ito po, nagkaroon po ng shooting incident sa kaalaman po nating lahat noong June 22. At ang involved po dito ay ang dalawang CICL natin, isang alias Rod, 15 years old, at si alias Nash po na 14 years old. Sa kasamang palad po, meron pong nasawi na tatlo at meron pong nasugatan na puro estudyante, puro mga minor na 20 po. 15 of whom ay because of firearm-related injury. At lima po ang dahil po sa panic. Meron pong mga tumalon, merong mga nadapa. So ito po ang na-recover natin. Isang caliber 38 na arms core. Pag-aari po ng isang security agency based in Cebu City. So the CSG was already directed to conduct an investigation regarding dito sa firearm po na ito. At ang isa pong 9mm Glock 17 na naka-issue po sa isang policewoman assigned sa Police Regional Office 8. Ang policewoman po na ito ay under restrictive custody na. She is undergoing pre-charge investigation and will also undergo yung summary dismissal proceedings. Ito po ang na-recover natin. So at least 34 bullets were fired. 21 po na fired cartridge cases at 13 po pong cartridges. At yung mga bala po mismo. So ito po ang timeline as we have established during the investigation. But before this, bagong information po galing sa ongoing investigation natin, napag-alaman po na si alias Nash ay dumating po sa eskwelahan ng 7:30 in the morning. Umaten pa po siya ng flag raising ceremony at saka po pumunta sa isang comfort room sa loob ng eskwelahan kung saan siya ay naghintay and he was joined later by alias Rod at around 8 a.m. Ang mga alas 9 po ng umaga, ay lumabas sila, nagpaikot-ikot hanggang umabot po dito sa 920 na nagsimula na silang magpaputok. Masabi ko lang po na itong video na to ay galing pa po dun sa open source. We have verified that this is authentic, but we still have to establish yung provenance po ng mga video by talking to those who took the videos. So ito po nung 920, napanood naman po siguro natin ito. Next. 922 rather. After 2 minutes, dumating po yung ating responde, yung ating mga kapulisan. Ito po, nakikita natin. At 9:30, the first CICL was subdued by a personnel from the BFP as well as one of our intel personnel ng Tacloban City Police Office. Na-recover po sa kanya yung caliber 38, still containing 5 live rounds at isa pong fired na bullet. So, isang beses lang po siya nakapagpaputok. Ito po, nung kiniklear na natin yung area, dinadala na po yung mga biktima sa hospital. Next. Ito na po yung clearing natin. In-insure po natin, of course, yung na-area ay safe na. Wala na pong ibang kasama nila at wala na pong danger sa mga nasa paligid po. Ito po naman ay tinan over ng mga concerned citizen ang pangalaw pong nating CICL. Nakuha po siya at itinan over sa Police Station 1 ng Tacloban City. Na-recover rin po sa kanya ang isang yung 9mm na may naka-insert pa po na magazine at mayroon pa pong tatlong bala na hindi niya po naiputok na. Ito po, kinandak na po sa kanila ang medical examination and at 11, they were properly turned over to the CSWD of Tacloban City. Ito po ay, since they are considered as very dangerous, ay kasama po, po rin ang police natin doon sa opisina po ng CSWDO. Ito po ang mga actions taken natin. So we conducted crime scene processing. At ito pong mga CICLs natin ay nag-undergo na rin ng ano, and we have already the result. They are both positive.
22: Okay.
21: Ikat na to na naikadali.
22: Balikan talaga dugay.
21: Balikan talaga dugay.
22: At that point, ha, balikan talaga dugay.
21: Si Kagipay Wilson, nabi naka-standby because we want also to know anong mga tikang ginihimo sa mga burituan karon para manikawan ang mga problema. Pareho sa natabo dito sa Tacloban. Naka-standby yes. Si Wilson, direkta sa InnoHS, line number 1. Kagipay Wilson, good morning.
3: Kaysa daw dyan, kaysa Derek, good morning. So, Ari, kita dito po no, sa office ni Dr. Cheryl Tondo, ang school principal sa aming NOHS, kaysa Derek, and kaysa daw dyan. So, yarak na 9,300 plus, more or less, no, ang mga estudyante, Derek, sa may NOHS. So, trend subong ang issue, bala kaysa daw dyan, kaysa Derek, sa mga bulutuan, natin kadamo sa mga incidents, sa amot, no, last time itong natabo, bala sa Tacloban. And, Ari, we have incidents man dito naman sa bahin sa San Carlos. So importante gid nga kinahanglan ang bulutuan ma-secure gid no ang ila sining security kinahanglan plastado gid agud man ikawan ang saangay sining insidente. So ari kita diri sa Bongsa NOHS agud da si Keron kun kamusta naman niya ang ginapatuman nga security sa ining bulutuan. So kaysa sa dyan kaysa dyan kaupod na ito si Dr. Cheryl Tondo ang school principal sa NOHS. Doc, good morning.
4: Magandang buhay. Good morning to all the listeners. No? Dunaan na ako gani kay halimbawa kaghapon ni Sir. Diba di watak ang mga tao sa akin? Tungod ari ka mo.
22: Live tan.
4: Of course, I have to entertain you kag may mga queries kita with regard sa aton nga safety protocol there in school.
21: Very good.
4: I would like
21: Dr. Okay. Cheryl Tondo, ma'am, si K5L dyan and K5 Eric, no? Ano nga mga security measures ang ginihimo sa burutuan naton to make sure nga wala sa mga illegal items or deadly weapons nga mahimo madala pasulod ra sa inyong burutuan na sa NHS, ma'am?
4: Okay. Long before this Loban thing, aware na kami And we are thankful to the provincial government, kay Governor Bong Lacson, back in 2020-2021, during the late Sir Amakas time, nag-donate sa Abon sa body scan, thermal scanner at the same time metal detector. So we have been using that since then. But then, last June 16, sa incident na nakabukid doon sa may Cavite, na grade 8 student na muno, nang buno siya sa grade 5. So daw, masyato ko sa Manila, so na-alarm ako. And so I pulled up the OIC and check kung ano bala, may available bala kami na mga metal detector device there is Iskwelaan. And they answered me, we have 4. Immediately, the following day, we tried to add it up kung ano nang ari din sa Amon. So for now, other than the thermal scanner with the metal detector, may duha kami sa handheld na metal detector. Ang duha, diri na namon ginagamit sa Araneta namon yung entrance. Kag ang duha, diri naman sa Hernais entrance. So we started with it last week pa, June 17. Then at least pagkatabo sa loban na incident, so medyo may ara kami pagdugang na sa Amon chat. Na at least for safety,
6: I see. Now, when you implemented this scheme or security protocol in June 17, may instances ba lang may na-recover ka mo, may nakuha ng mga illegal items among your students kaya sulod guwa sa inyong bulutuan?
4: Okay, sa kaluoy, sa Ginoo, no, when we started to add up to our device that is here, sa kaluoy, sa Ginoo, wala pa man kami nanakpan. At least ang mga kabataan medyo aware na before sila magsulod, may ara kami na pangtawag sa ila. And of course, we would like to give also the parents at least man lang makampante ang ila. Bala chance na ang kabataan madala din sa eskwela kan. As their second home with the teachers, as a second parent, kung ano nila ginahalungan, ginahalungan na lang.
6: I see. Now, in Tacloban, one of the issue nga ginatutukan dito, ang possible angle nga ginatanaw is the issue on bullying. When you talk about bullying, anong system, kag anong grievance committee, how this operates sa isa kabulutuan or panawag na ito, learning institution like EDOHS?
7: Yes, yes.
6: If there are reports of bullying, paano na ito hindi gina-address and how does the grievance committee works, Ma'am Tondo?
4: We declare that as a school, Negros Occidental High School, we are an advocate for peace. Pero hindi kami makadu away with the bullying. But before the class proper, we had our orientation with the parents and the students. Isa na sa discuss sambon, ang anti-bullying. Every day during the flag ceremony, kung nag-attend ang bata, we also talk about bullying. Of course, ka pwede manakit physical, hindi ka pwede makabirasang mo kapwa estudyante sa social media, hindi ka kapal sa mga butanga, hindi maayo. And then, of course, we are just very thankful na ang Amon Eskwelahan may ara kamiya, guidance, counselor. So, supposedly, the national standard for every 500 students, isa ka guidance counselor.
7: Dok
4: but
7: mo.
4: Again, we are thankful. At least, sa kada mo o namon, may ara kami guidance counselor in charge of each grade level. So may ara kami. Hindi sila yan registered guidance counselor din sila. May ara kami sa grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. May overall coordinator kami. May ara man kami sa senior high school. So amuni sila ang nag-take good care sa amon kabataan in case sa may bullying. But of course, before nila madala sa guidance, basic sa level pa lang sa section advisor, subject teachers, pwede na ma-deal ang concern with regards to anti-bullying.
6: Okay. Now, for the record, in 2025 to 2025 to 2026 nga pagtuo, no? School year, panawag na ito.
21: may mga na-record gibang kabo nga mga reklamo about bullying na kalabot dere sa guidance counselor's office kag si mga tensyon, Ma'am Tundo?
4: Actually, may mga gamay kami nga butang

0: ना.
1: करेक्ट.
0: तो नहीं ना, इट्स एवर नीला वन स्टूडेंट मिंग नॉट बी ट्रू टू द अदर.
1: करेक्ट.
0: सो dira kami na da come in between kami ang nagtaytay dira. So therefore we have to fully understood, we understand na ang mga kabataan yan lain na ilang ilang ano. So kung malugid, i-treat na mon. But because these are most open, kung may mga issues kami amo na sa classroom level, we have to try na solve in the presence of the parents as well. So we call on the parents, kung sino nang bully, kung sino nag-feel na din bully siya. So amo na kamo na hagaan natin.
1: Okay. So at least klaro, no? Kag proactive ang ilang pag pagtan-aw in terms of bullying, kay amo tukin pa man kontak kay Fabel Jan, because there are different levels. Or paano, how do you qualify bullying? Ang iba niya ginadukol mo na, hindi pa na bullying siya eh. Parang siya duksing lang, no?
2: So depende niya sa
1: tao, sa bata.
2: Sa bata, sa receiver, ano? Sa the other end.
1: Anong
2: because
1: itanaw?
2: Depende sa kultura nila, sa balay nila.
1: Pero maayaw man, ha? Nami man, inikido ka-active sila sa Negros Occidental High School. Ma'am, one final question. You were mentioning about a thermal scanner on one of your gates, no? Ang pagkabalita ko dira sa provincial high school, may iba doon gaagi sa may, doon may mga secret na alagyan, may mga pader ka muna alulutsan or buho. Have you tried to check on that, ma'am?
0: For the record, wala kami may natakpan. Then, ang amon entrance, we are very clear, Araneta.
1: Okay.
0: And very nice street lang.
1: Okay, duwa.
0: Kung mag-iang bata, dira man sila gihapon, maagi.
1: Okay.
0: Ang amon taong gate, wala na ito ginapasudlan kaya ginapagwaan
1: good.
0: Kasi amulan na ito transamon sa salakyan.
1: Uh-huh.
0: So we try as much as possible na ginasecure namon ang amon gate. May construction going there is wrong somewhere sa paglaong. May meeting kami na. May damay na gate. Insecure is also to be closed na hindi na guasulot ang amon sa pagkaan.
1: Good.
2: Okay.
0: Now, if the event, syempre mga bata, mga innovative man na mo.
2: Innovative.
1: Mga talented.
2: Creative.
1: Creative.
2: Creative.
0: Oh. Ang ita, wala sila sa ilang lulukuan or whatsoever. Pero so far, anong Araneta, loka, sealed na da. Sa kaat. Anong dito sa may ano, itong street yan yun?
2: Pero nais.
0: May mga building man na da. Ang stakeholders very particular man. Like itong anong Lizarre Street, no? So kung may mga daon lang kami gali, may isa nga kami na magbagayway na sa ila, they call on us. So alert man da sila, sir. Then, there is a very nice, so limited a room. Tapos, for them to be going out, anong paglaong area namon, secured kami dyan. May guard man kami. And then, daw indeed man. And tapos, so, so it's the indeed kami dyan sa into jumping jack na mga kabataan.
1: Ah, oh, tigod
0: so, eh. So, makakaari sila dyan. May tag-aas amo kasi na pader.
1: Oo. Oh.
0: Tapos, so, magbukto kami, anong aran niya sa kapagwak mo, mauyan ka kay Sina Mujil. Masawayan ka pala. Pero, may part man na ang mga bata nga. Nahuya mo na sila mag-amuna.
1: Okay, sige.
0: Kung hindi sila makasunod, kung planuhan, kaya ka hindi magsunod sa klase. Pero kung makasunod, normally, behave pa man sila.
1: Ano? Okay.
0: Ano
1: okay.
0: Kung that proof,
1: sige, sige.
0: For an instant student.
1: Okay. Okay.
2: So, ma'am, that's thank good. You, Gida. Salamat niyo kami sa update. At least mabalaan ta kayo nagpabati ka mga parents. Kaya ginihimo man sang NOHS ang tanan.
1: Provincial.
2: To make sure na safe ang ato niyo may estudyante sa doon ang tanan.
1: Very good.
2: Dr. Tondo, ma'am, thank you so much sa time.
1: Ma'am, thank you, Gida.
2: Thank you, Doc. Salamat, Gid.
1: Thank you.
3: Kaya ba, John? Kaya ba, Tarek?
1: Oh, Wilson.
3: Dr. Tondo, no? Grabe, ang security sa NOHS prior.
2: Pasalamatan naman siya nga, huwag siya mang ginakapoy magsabat sa mga pamangkot.
1: Oo, no? Kagkakwan siya ka upbeat na, ang makapagtamyo. Ano to kayo na? Ang greeting siya?
2: Akwan, magandang buhay.
1: Magandang ano buhay.
2: Ano ang mga bakod mo?
1: Mga tirada na lang ang mga
2: pang ma-strug
1: dyan? Pang ma-strug na, magandang buhay. Pwede mo na ba lang siya nga? Nami, blaka sa dyan. Good.
3: Ako nung ulubrahon.

0: Estado, ganyan sa nari. Direct naman din sa graduate ma.
1: 1984. Oksila ni Sir Eric?
2: Oo.
1: Okay, gali Sir Eric na kaskwila ya. Kaysa lasal ni siya. Lasal boy.
2: Last mate, last mate.
1: Sige.
0: At least ako at ang bahay no, sa NOHS, sa Mila, sa mga security measures.
1: Kantuan mo man to din, ng Domingo Lacson, nang wala pa nila makantuan, mo naman ang imo kantuan na. Okay. Son, pagbalik mo karon, mapost lang ta commercial break, pagbalik ta update sa ama, ha, ang reklamo sa mga bata, kundi graduation lang, subong. Yeah.
2: Okay.
1: Paano nila gina-address, kag ano ang ila sabat, kay nga, there are more than 200 students sa mag-graduate.
2: Okay.
1: Only 90 ang ginpabalo nga masaka sa stage. So may mga parents nga reklamo, nga hindi magpasakaon bata, alam mo kay mag-graduate man.
2: Tingay hindi magpasakaon no?
1: Di mo na karoon nag-ibaloon ta. Mabalik ta karoon doon po kay Wilson. Mamati ka na mo, Dason. Thank you again.
2: Mamati ta, mamati ta.
0: So maraming kasalamat kasi sa dyan. Balik lang kita karoon kay may issue naman yung nagtuhaw bago naman ini after sa meeting nila. So mantayan sa ato nga tagpalamati. No? So yun naman balik tayo nagulong sa inyo sa Kalwa sa Mighty C. Dito yung aking detector man. Ito po natin sa patrol si Kater Vincent Coralde. Ito naman si Kater Wilson Villana para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News.
1: Dabo, salamat sa report. Gika naman kay K5 Wilson Villana.
2: Very good.
1: Pinaka-latest update naton sa NOHS. At least karami, no? Ang mga security measure ginihimo sang tagsa-tagsa ka mga bulutuan mga ka-K5.
2: At least may aras sila may mga proactive stance yung ginahimo.
1: Actually, itong thermal scanner, ginggamit na nila kahit isang pandemic, bla.
2: Ah, okay.
1: During
2: okay.
1: The COVID, bla.
2: Oo.
1: E magsunod ka para babalaan kung sunod na ilanat kabataan. Tisubog sa thermal scanner, makita mo na da kay heat-seeking na siya mo.
2: So, anong makita mo?
1: Tiksa ako, may mga metal mo na makita mo na eh.
2: Okay.
1: May metal detector na mayo, no?
2: At least nga ito, nandang may mga proactive na ginhimo as a consequence rather than...
1: Why the gid?
2: Correct. Okay na na. And of course, you cannot stop everything
1: ang mapunggan. Ginambal sa maestra, sa principal, si Ma'am Cheryl Tondo, in June 18,
2: okay.
1: May incident na tabo sa Imus, Cavite.
2: Yes.
1: It was a private school ng isa kabatang babae na muno.
2: Yes.
1: Ipakita ng video kag Ipay Beric na tabo ni siya una pa. Sang natabo sa Tacloban, mga kakipay. Ari ho, ipakita na mon. I hope that, kabay pa, you join with us. Ready na, kamo ready na, bitan? Ready
2: June
1: na nga dam?
2: General Trias Cavite.
1: General Trias Cavite, June 16. Pagka June 17, ginpabalik, di ba, ining thermal scanner. Tag ang metal detector nga ginagamit sa pagpasunod sa mga estudyante. Now, makita ninyo sa video. Do ka typical nga classroom kapulong ko, mga kabataan.
2: Okay.
1: Guru basing recess nila, way pakabot maestra nila.
2: Oo.
1: And all of a sudden, may isa kay estudyante na medyo dako-dako na babae, sumulod without any provocation. Grabe no, police investigation.
2: Okay.
1: Without any provocation, stab, hair fellow student, inside the class. Double splatter.
2: The police splatter.
1: Nambal ko ganit siya. Nambal lang ka eh. Now, inambal lang takang police splatter eh. Para may chidihan yung mga K-5, Eyes on the board, no? May ara kitang...
2: ang aton subong mga ang eyewitness, 156, pasaka sa kaon ta jutay, kagpalihog, inom na kamo DTX 500 because nakabagbag damdamin to, basikulba, nervyuson bla kamo.
1: Kulbaan sila?
2: No. So, pagsaka sa kaon ta ni jutay, 158 na, pasaka sa kaon ta gamay, mga K-5, kag ibuy, ara ni K-5 Beljan, ining video, nga makita mo ang estudyante, gina tikay police blatter ini magamba ka saksak ano sa English ini
1: stab
2: stab saksak mo mo
1: stab
2: saksak mo ni stab
1: hindi stab times to
2: two x gina saksak niya ang kaugli ang mga classmate niya nga ang iba abi na primero lahog abi gid nila lahog
1: so mga K-5 557 tapos sa kasakaunta lang tan pakita kita lang may aran na dan CCTV June 16 2026 General Trias Cavite 7 students injured pito gid niya injured pamuno lang ni tanan no kita mo na tan nakita mo na tan aran na tan na do ka tatlo ko nung padala na guro akadawa gali
2: aran na so, alinas na 160 na
1: so alin na pila na 160
2: 160 na nga ton nga state witness ibo nga
1: so ready ang 160 pero nga mo ni advice is kwan lang ha medyo hindi mo namin inipmatiyan ang siyagit sa kabata gura purmiro doon sa wala lang
2: doon sa wala lang abi na lahog mo
1: saan uli bag siyagit ang nakalaway ako to doon mama nga bata blao
2: mama nasunag guwang isa
1: sa likod.
2: Sa ginstab niya sa likod.
1: Kaya nagginutok sa aspertahan mo.
2: Oo, kalain. Lumpaon ang bata mo. Correct. Tanawan niyo mga K-5, bari na 167. Tatlo na lang kulang, larga mula na kita.
1: Agalik ka, tatlo kulang. Sintustinta talaga na panghimo.
2: Ari na, sintustinta na.
1: Agalik ka?
2: Automatic na yung mga state witness, okay. Marites. Okay, study.
1: Mga K-5, this is the classroom.
2: Ari na.
1: Sulod the classroom, do ato mga classmates sa likod, no?
2: Mga laki aras likod.
1: Ti yung mga laki to, igis sa may nihimo, no?
2: Mga girl aris sa tubang.
1: Okay.
2: Oh, this looks like a CCTV inside the classroom, no?
1: Correct. May CCTV namin kami ara.
2: CCTV inside the classroom.
1: Mga kakipipe ko replay na mo ni.
2: Ah, CCTV kid kami. Matag
1: na lang kami sa inyo sang paandam nga medyo sensitive ang content.
2: Mayari di ko si English pa ni. Viewer discretion is advised,
1: no? Rated SPG.
2: Rated SPG. Si Bal Pusadas nag-inom na sang DTX 500.
1: Nag-inom na siya?
2: Inom na.
1: Okay.
2: Inuman na bal, inuman.
1: Largahan ta na ni K5itan. K5itan. Largahan, talikig ka pamati, naging sila.
2: Pwede pa na yung makasakang pito kabilog kay 199, isan lang, 200 na, larga bula na kita.
1: Na.
2: At yung larga bula na, pwede na.
1: Tan,
2: pira tan. Pronset ni tanan, ha? Pronset ni tanan.
1: Audio up.
2: Ano? Audio
1: up. Ato na, oh.

0: tapod lang siya.
1: So amo lang to wala na okay na kay Pamitan, no? So at least gid pakita ta to grabe mga ka K5. Subo-subo nga klase sa balita.
0: Grabe.
1: And gisyagit ang mga kabataan mo. Pwede nitan, pwede tan audio lang bitan ni pabati bitan. Audio bitan, audio pagid bitan. Pabati.

0: I-take it side time nga magpili ka mo sa class sa officers nyo, butangin siya mo nga na Sergeant at Arms.
1: Sergeant at Arms?
0: Sergeant at Arms, kid.
1: O,
0: tingin ko. Lang ko, lawas
1: mo. Kung classmate na si Ethan, ibutang ta kay dako, nilawas siya mo.
0: Hindi siya, kuha na ni siya. Sa liaison officer.
1: Kay ti, para pag kumagbalabag sa sapertahan.
0: O, liaison hindi, officer.
1: Pero namin ko, kung sa panahon nga mo ni, Sergeant at Arms, sa una dumduman ta na kay Pamerik, mga ginapili, naging Sergeant at Arms sa pinaka-astig sa school mo.
0: Pinaka-astig ang mga naglaon, bla? Nang ang iba niya, grade 2 pa lang siya.
1: Hindi astig. Hindi lang astig. Iba yung laon, ginang laon ay imuyaw.
0: Kasmit ko siya una si Ungko, dumduman ko ba?
1: Lain, ginang tanahon. Liwat, bitan ang udyo, bitan. Grabe, bisan udyo lang kay Pamerik, pala ligdog balay bo mo na.

0: that is the reality. No?
1: Grabe.
0: So, this time around, ipaplastar natin ang isa ka insidente kay reklamong nakuha sa K5 News FM. Kaya may mga Greek, actually, nag-text sila sa aton kay K5 Eric. So, ang advice na sa parents, just come here, kay refer natin sila sa aton nga news department. So, kahapon, may nag-chat sa aton, hindi ko na pagambal kung sinungalan niya, pero parents ni siya, no? Ang natawo din kay K5 Eric, ang ilang istorya, there are more than 200 students nga mag-graduate tani subong adlaw. Pero ang report kada bato nila, no'y pwede tani play ang reklamo, hindi pa standby yun si Wilson sa linya. I-play tani ang reklamo sa isa ka estudyante kaya upon dyan yung ginikanan niya nagkanto, di mo? No? So tani, hindi tani pag, kung ako sa eskulaan, hindi ko ni pagkabigon pamersonal because sakit niya sa ginikanan. Nag-strive ka, nangabudlay ka, kay gusto mo ang bata mo mamarcha, mag-graduate mo.
1: Kag-pride mo eh.
0: Bugal mo na yan after how many years mo nga sakripisyo. Ang bata mo makasaka kag maka marcha kag magraduar.
1: Dubungas ang imo sakripisyo abi nga nagatugas.
0: Bungas ang sakripisyo. Now, ari. Ipabati naton sa inyong reklamo kasang bata nga nagkadto di. Eh, siguro isa di siya sa mag-graduate. Sakon mo na siya nito sa kagipamirik. Dubinta lang yan pa sa kao mo sa stage.
1: Nga mo na ho.
0: Reklamo ang ginikanan eh. Nano abing paabuton mo sa muna klase sitwasyon?
1: Ay, nano man. Hindi mo ho.
0: Stand by Wilson, ha? This time, aring reklamo nga nakalabot sa K5 News FM. Pabati, tatan. Okay. Grabe, nagapang.
2: Estudyante, out of 240 plus nga graduating students, ang maalaw lang nga makasaka is only 98 students. So, which is not favorable sa amon nga wala na dala. So, nagkadto kami diri sa K5 to ask sang ilang bulig kung ano ang amon mahimo para matagaan kami sang kasanagan kay which is nga kung sa eskwelahan kami makadto wala sang may mahatag nga explanations why nga ang amon kabataan hindi madala sa graduations. Actually, ang sa akon nga part, pinakasakit sa akon nga part kay since ang grade 11 siya, naghambal gid siya sa akon nga hindi siya mag-eskwela. But I am the one to nga gin po ano gid siya nga gid incest ko gid siya nga sa I know nga is makahatag sa mayo nga ano sa mga kakabataan pero na notice ko since second semester of this year wala na sila ga klase ang mga bata nga kadto sa eskwelahan wala klase wala sila maestro so dapat amo na ang gintagaan attention sang administration amo na nga do ka disappointed gid kuya katama kay ginbasol ko sang bata nga ginambalan ko sang bata as of last day mama na barag ko sa imo hindi ko mag-eskwela da sa pero imo gid gusto kay gusto ko sa public school pero gusto mo gid sa private school so amo na ang sakit para sa akon nga nag-come up kami sa sininga problema. So amo na ang ginapangayuan kung isang dako nga bulig. And then we asked also the DepEd kung ano makabati da ang taga DepEd. Assess me please kung ano ang inyong mabulig para sa amon estudyante. Kay kadako sininga problema para sa mga students. Mga disappointed ni ang estudyante na amon mo. Dako, since elementary, wala ni sila pag-graduate. Wala ni sila kasaka sa stage. It is the first time.
0: Entry, why magi-graduation mo? Moving up, panawag na kagipay, Eric. You move up from grade 6 to grade 7. Moving up na. Pero may arang ginaya nga seremonya, no? So, ang graduation niya, after senior high school, nakuha mo na ang kagipa, Berek?
1: Yes.
0: That is graduation. Pero kung fourth year ka, high school ka, mag-grade 11 ka, parang wag sinang, hindi graduation. Moving up.
1: Moving up lang.
0: Ano ang sabat dari sa administration? Ano naging istoryahan ta kagipa, Wilson?
1: Ano nga ano school ni man?
0: Tatay mo.
1: Ay, na.
0: Ipos lang mula, tatay mo. So, gano'n sa nanay mo. Nakuha mo na, nakuha mo na. Tatay mo. Isugid na kakaroon sa nanay mo. Igiabla. No? Isugid ko, B. Isugid. Kakipa Wilson, ano ni sila? College o kung high school? Kipa Wilson?
3: Pangalan, nanalanggit kay Pedro dyan.
0: Ano na siya? Ano na yung mag-graduate ni? Ano na yung mag-graduate ni mga nana? Mga nana? Mga high school o kung college?
1: mga tatay mo.
0: Ano na sila?
3: Ang makladwetso na KFML dyan, mga senior high students.
0: Ah, senior high, manong college.
1: Senior high. Okay.
3: Mga proceeding to college na.
0: Sige ah. Go ahead, KFML. Sorry, muna chief po, mati kami ah. Kaya ano kuno sa bat nila?
3: Ini iskulahan, ginpadulungan naton ini ang AMA Computer College, Bacolod.
0: Ah, tatay mo gin.
1: Isan na.
3: Tatay ko, tatay nating lahat. So nagpadulong kita dito kagapon, agotwaon, ang ila siningabahin.
1: Okay.
3: Ganda timingan man kay Fevel Jan kay Feveric, at toto ang mga parents man. Bao, ari yung sadya kay Fevel Jan kay Feveric, tinipon sa AMA ini mga nanay sa isa ka classroom agot hindi kita tumangon sa ato dito pagkadto nato dito kasi pasalig kita nga may personnel lang kon may staff lang dira sa AMA nga mapadulong sa aton agot makahatag sa ilang kabahin.
0: Okay.
3: So nagulat kita sa 30 minutes to 1 hour dito but unfortunately wala sa may nagatubang sa aton wala sa nanay nga napatwa kag ginitiyahan nila nga matago dito sa sulod kag makameeting sila kay Fevel Jan kay Feveric. Kag-hoping man ako that time to kay Feveric and kay Fevel Jan nga may maayong resulta ang ila sa mga pagsinapol kasi may tatlo kuno ka-officialis alin sa AF Manila mismo ang nagpadulok to agod makigsapol sa ila ba wala man sa maayong resulta kay Fevel Jan kay Feveric amo man sa Gyapon
1: Janay Wilson let's do it.
3: Yes,
0: kaya dapat tali sabto nila sabto na hindi nila. Pagpasakaon.
1: Na hindi magpasakaon sa 200 nga ano binta lang.
0: Di, nga ang hindi sila pagpasakaon. Ang muna nga sabto nila.
1: Sabto nila. Nga.
3: Okay, Fevel Jan, kay Feveric, amuna ganing hambal sa mga ginikanan, may mga documents na kakulangan, ang iba nang ginapamato, kuno sang ining eskulahan, nga may mga bill o may mga balayran.
0: Why niya kaso yung balayda niya? Kaya nga, pwede mo lang pag-graduito ng kabataan, di mo lang pag-release cards niya, kagang iba niya ng documents, para hindi siya kapa-enroll, kundi yung masettle yung balayran.
3: Apat siya ganing kay Fevel Jan, hindi man magpati ang mga ginikanan, nga amulan ang problema. But, ila ka mga estudyante nga ining involved hindi makasaka sa stage kagapon istorya man naton ini sila pero iwas sila nagtubang sa camera hambali na kay Fevel Jan may problema pag gidya sa system gid mismo software sa computer updated
0: dali bro. Abi ko ang computer school na tapos ka problema kay mo sa Zoom.
1: Ano kay? Ano nga blason? Ano ba kot kasi mo? Abi ko computer school ni?
0: Katarawa. Do man apalta ko si Padre
1: report. Abi ko computer school. Do na mo sa pamatya ko ba
0: pag ni computer school ang system sa computer mo pa problema.
1: Nang gabang.
0: Na no na iya suman. Tarunga bala.
1: Tuod bala ni sa no bala patabo sila.
0: Luga, luga kan lo ni kami kan
1: so lo ini.
0: Mamati ta kay Pamerica.
1: Mati ta mati ta.
0: Good.
1: Mati la kami well sa dik mi mugtas ah.
3: Kay Fabian Jan kay Eric, ang problema pag ite kay kagapo. Morning sir, kagapo yung tagaan, I mean kagabi yung tagaan na Santoga ang mga parents kay Fabian Jan kay Eric. Ang Santoga kagabi. Ang ending hindi man sila kasaka subong sa graduation ceremony ng patigayunod sa SMX.
0: Now,
3: insulto naman para sa ginikanan nga taga-tagaan nyo kami dito gang hindi man kami kasaka sa babaw sa stage.
1: Nga ang hindi kasaka oh.
3: Kay tungod sina gani kay Fred Jan kay Fred Eric sang isyu na nga the bills ang software nila wala gigana wala ma-update sa mga documents.
0: Hindi na mag-amon sina mag-uba ng credibility sa eskwelahan and they will be losing a lot of students if they do that.
3: Yes. Yes, amo na gani kay Fred Jan kay Fred Eric.
0: Siling ni actually may kilala man tayo na nag-eskwela. Siling ni Ma'am Jenny Dizon, sige daw, wala naman nag-asubong exist. Ara pa! Why kaya ka balo?
3: Ara pa. Buhay pa, may building, may video. Pakita daw sa building, kasi nga nag-exist sila sa Gyapon.
0: Dali, kasi cut, di ba sa una ka K5, Eric?
1: Di ba na the best school?
0: Di ba? Oo.
1: Magamba kasi
0: amo nang kompetisyon na sa eskwelahan sa Migo Tabla?
1: Oo, sa
0: Burgos. Burgos? Oh. Sa muna, sila
1: amo, na sa una? Amo, nagsikat si una.
0: Ante sila, no?
1: Oo, sikat gini si una.
0: What happened, man?
1: Oo. Magamba kaya si una nga, mag-graduate kaya, kasalasalang tao mo. Subong yan, ano ka? Ngayon din ako sama sa inana ko. Computer glitch.
0: Dyan,
1: computer glitch. Okay na niya.
0: Ayun ko rin, computer school ka. Tapos sa computer. Okay, tuman na tabo na karoon. Diyan naman tabo, madayon gikaroon niyang graduation. Di ba na what happened to the students, man?
3: Ari kay Fatal Jan, kay Federico, karoon ang mga ginikana, nagaplano nga magtipon-tipon sila. So mapadulong sila una sa DepEd, sining alas 10 sa updan man nato, na to kay Federico, kay Fatal Jan. Kagkaroon, mag-graduation man ini karoon sa SMX, digto man makadto ang mga nanay, digto ka maprotesta. So gamogin niya matabo.
1: Uy, ano oras na? Ano oras?
0: Ang laig sila, basi, ang lai lang ang muniho. Basi ka graduation, sumaba, protesta sa dalawang, di ano, guwa sila man. Kuluya, ino first time, you know?
1: Tapos nga to, gaman sila, ka protesta sila.
3: Sana to tani kagapon nga masetol ang ining issue kay Father Jan kay Father.
0: Ginapadag-an lang nila. Basi may no, pamakuton mong ched. No, basi correct, bala correct, correct. Or ang DepEd no, kay check, basi bala limited lang ang number of students kay dapat i-enroll sa ila school. Tapos nagsubra sila ka K5 ba, Eric?
1: But it's not the fault of the parents. It's the fault of the school.
0: Tiganya muna ka di palusot para hindi sila may madakpan. Gamay lang ilang patinon based on the approved lang sa DepEd. Maya muna ang DepEd daw. Nga dapat may limited number.
1: Hindi manggura.
0: Hindi. Clarify ka na. Tawagan na ni Sir Dennis, Migota. Paano na ba? DepEd na sila. Under na sa iya sa school.
1: Hindi na.
0: Galing kay private school niya.
1: Dos minutos lang ta.
0: Ha?
1: Dos minutos lang.
0: Son.
1: Karoon kita, hindi ka graduate ka doon.
0: Mamarcha pa kami ni Kipag. Galing kaya, son.
1: Karoon pa marcha. Kaya,
0: ang problema na po niya, computer, why a computer glitch? Internet glitch sila.
1: Hindi ta ka marcha ka doon. Karoon dos minutos lang.
0: Son, salamat ki John. Hindi na magdog. Guys, son ha. Kiganta di karoon, no?
3: Antin. Last na lang kita importante ni kayo. And din kay Father Jan, kay Father Eric nga nagabulig sa mga ginikanan nga masetol ini, gin-terminate na sa... So, mula na i-check na lang, anay.
0: Pati
3: so,
0: ang din nga nagabulig lang, i-terminate nila. Hindi naman injecto.
3: Yes. So, i-check na naman. Hopefully, mga taga-MA nga makaatubang sa ato. Nagod maklaro.
0: Hindi ko hindi sila. Adlaw-adlawod na sila ni Grit.
3: Sige. So, mula na danay nga ito. Sining updates, no? Nga napipon.
1: Pasa ka ron kay Lumpatan ta.
0: Mayudto pa.
1: Mayudto pa ni. Kaya manukot na karoon ah.
3: Yes ah. So po sa K5 Vincent Peralde na naman sa K5 Wilson Pitian ah. Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat K5 Wilson Villena. Isa ni Knako. Gid nga pala magkutano na matabo sa mga kabataan. Hello, Isa. Hello, Isa. Hello, Isa. Salamat, Gid. Sino mag-upod ka rin sa unto. Bantayan sa 11 Mbps. More update regarding this matter. Sa naman sa mga technical partners, sa punang ato mga station managers, sa Gene Chatita, upod man kay Colin Cubia and Rods Palma with our President and CEO, Dr. Rami Louie. Ako naman si K5, Elgin Castan.
1: Ako naman si K5, Eric Tinerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
4: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Janice. Dupay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
8: Mm.
7: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
7: Mm-hmm.
8: Iya sa tao ang rod shape.
7: Uh-huh.
8: Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
7: Uh-huh.
8: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
7: Mm.
8: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
7: Mao
8: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni Anidoc, daw murag buffer.
8: Mm.
7: Extra nga kopya sa code.
8: Yes. Problema ra gyapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
7: Munay.
8: Gubona sa mga free radicals. Mm. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw-law kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug may tisira jud.
6: DTX 500.
9: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mamali sa mga butika.
8: Diregyo nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
7: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
8: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
8: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
7: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Longso.
8: Ako na sab si Doc Ramiloy saying maayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
10: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulo ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawad ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka? GTX 500 na. Ang GTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidant nga gikan sa palaya, ug de-sugared sugar cane, mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. GTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
15: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
16: O ako na sab, si Doc Ramil Oy, magapahinomdom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
15: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
16: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
15: Amo ba?
16: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
15: Gusto.
16: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
15: Mm-hmm.
16: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
15: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tambok. tawo.
16: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
15: Oo.
16: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
15: Mm.
16: Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
15: Ah, maulagi.
16: Dere na mo sulod Sir GP ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
15: Mm.
16: Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 ug MyTC gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
13: DTX 500.
17: Ako sa Jubilee sobra kataas akong blood sugar 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang.
13: DTX 500 mabali sa mga butika.
15: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nagprotektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles.
16: Mm.
15: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
16: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
15: Palakit lawas.
16: Palakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
15: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
16: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
15: Correct.
16: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
15: Correct Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
16: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
15: Mao jud Doc, pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
16: So simple lang Sir JP ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MyTC kada adlaw.
15: Absolutely Doc.
13: DTX 500.
18: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika.
19: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
15: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
16: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
15: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dr. Ramil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
16: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
15: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
13: DTX 500.
18: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
13: DTX 500. Mopali sa mga butika.
16: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant.
15: Correct.
16: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyun ay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
15: Correct.
16: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
15: Pagkataasaan na, Doc.
16: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants sa gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Nga mo, diha na nagikan ang guan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
15: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
16: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
15: Wow. Maong
16: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
15: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud na malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot akong sington.
16: Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
15: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
16: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
15: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
16: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
15: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
16: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
15: Ay, perfect.
16: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
15: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
16: Hala? Tay, pwede ka na.
15: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
16: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
15: Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
16: Ang himoon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
15: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
16: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
20: D3Bio. Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung isaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
21: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
22: Kapalit sa mga butika.
21: DTX 500.
23: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
21: DTX 500.
22: Mapali sa mga butika.
21: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Vizio. Ang Vizio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
24: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
25: D3 Bio.
24: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
15: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyo inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
15: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormon nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
16: Sa ato pa, Sir JP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir JP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
15: Pareho ra jud ay na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
16: Mao sad na, Sir JP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
15: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
16: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
15: Og ingon na ni Doc kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo, no? Nya, dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya, putlo na laman sa doktor.
16: Makadaot po ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka-high blood. Madaot po imong kasing-kasing. Mastroke ka ug pwede ka nga magka-fatty liver.
21: D3
0: Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pag diita na good mo.
16: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imot tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
15: Mm-hmm.
16: Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
15: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Mm.
16: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
15: Mm.
16: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
15: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
16: Mm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
15: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
16: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini.
15: Mm.
16: In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
15: Oh.
16: Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
0: D3 Bio.
16: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP.
15: Mm.
16: Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
15: Muna igiingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka diyo fresh.
15: Kayang-kaya
16: jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
15: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
15: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
15: Mm.
16: Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na na Sir GP sa added benefits kanang extend food supplement for men tungod sa pagboost sa extend sa blood circulation kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabii.
15: Lami jud ang extend food supplement for men Doc kay okay nang circulation makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
16: Na jud panahon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
15: Ako Doc pag matakos buntag kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Doc kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
15: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
15: Of course. Pero Doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
16: Mm.
15: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kaning mga ingredients?
16: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, Detox Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
21: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
16: Ako na sab si Dr. Miloy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
15: Akong unahan Dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
16: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
15: Correct, Dok Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
16: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
15: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
16: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
15: Nga naman Dok?
16: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba kasagaran jud sa gadayt,
15: muluya.
16: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
15: Dako di kayog ikatabang Dok ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system pinagi sa paghimo nga himso.

0: dili limtanon.
1: Ngano man Sir JP?
0: Kay usay man gudok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
1: Awayay.
0: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
1: Luoy kayo. Agreed yung guwa na Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
0: Oh.
1: Ang sikreto, Sir JP, isip usa ka ginikanan,
0: oh.
1: Inom kag ditribayo. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan, nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot rin gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
0: Maghimo kag desisyon.
1: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
0: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo, nga wala sa plain D3.
1: Kanang ditribayo, Sir JP, na ay kitons o wala na sa plain D3. Ang kitons nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
0: Kampiyon!
1: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is kitons from ditribayo. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit o vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo o ditribayo.
0: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gumay Physio. Ang Physio gumay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
4: Mm-hmm.
3: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
4: Mm-hmm.
3: But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya, makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O madepress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
3: Oh,
4: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede na ako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura din nag-topical cream.
4: Murag yun.
3: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabog Nason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Pataso niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course, wala.
4: Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan na siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
4: Maunay trabaho ni D3, matagan dyan ta og long-lasting immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
3: Nadyo na yun. Paspas kayo na.
4: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Maudyo na yung bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinanglan dyan na to. Ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system ani, Dok.
4: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
3: Of course.
4: Ang D3 Bio adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
4: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Dr. Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio kapertuma sa pagtengi na inayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio Health News.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa GTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa GTX 500. Protektado ka. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep. So na. Pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
12: to shop for all. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: T3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always na gabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kili.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebie or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Apalit sa mga buti. D3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mo sa natural nga sangka pareho sa nga Marcuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder, DTX coffee mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX coffee mix.
2: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, men. Narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Extend the food superman for men.
10: O si Rosan, bao akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami gid ang extend.
9: Extend food superman for men.
11: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
12: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
11: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang panginaron.
12: Oo, oh, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
11: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
12: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
11: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalaga ni mo, sir.
12: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
11: Bye, sir.
13: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. T3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-aria.
0: Extend the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo Sir JP, nganong mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
4: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3 naadayon kay lauric acid.
5: Naapay monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
5: Check. Plain D3 ikis.
4: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
5: Pasabot Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
4: Kung kainong kag D3 Bio.
5: Check. Ordinary D3, walay MCT.
4: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
5: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
4: Wala.
5: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
4: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili ka daling malimot.
5: Correct. Pasabot nga dili ka daling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugangi, Sir JP.
4: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
5: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
4: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
0: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
4: Gusto.
5: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
4: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
5: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
4: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
5: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
4: wala
5: na pod.
4: Tungod ka na sa MCT. Gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
5: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
4: Correct.
5: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
4: So,
5: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
4: Supporting actor ha. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. napadyo'y usanga gipadagan niya ang imuang happy hormones.
5: Yes.
4: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan.
5: Mm.
4: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
5: Mm. So, ingon na kanindot ang ditribayo, Sir JP. Kung gainom ka og ditribayo, relax ang imong immune system.
4: Correct.
5: Pero kung plain ditrira, hyper siya o stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa ditribayo, gwardya o pulis.
4: Hosto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio ha, over plain D3. Wala tay oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
7: D3Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio. D3Bio. Health News. DTX Beauty Show.
9: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Show. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
7: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
18: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
19: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
20: Hi! I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa kampiyon nga istasyon. Alas 11.20.
3: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

Ang unto mga KK5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tong tulumanon. Adlaw karon nga Miyerkules. June 24, 2026. Pista sa San Juan de Bautista. Aban, wailigo. Maayong buntag o kumusta mga KK5 o sa to naman nga mga soking antig paminaw. Maingod to kanyang tanan, labi na sa tanan-tanan nga nagasunod sa K5 News FM. Pati ang tadri sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Ingon man sa 87.9 K5 News FM Gihulgan. And the same time sa Facebook page naman, no? Sa K5 News FM Canlaon. Andan kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores. 11 Mbps. Ari na mga nagunang uluhan sa mga balita karong utuha. The AS Symposium ipatuman sa PNP. Sunod sa mga tulunghaan diri sa San Carlos. Canlaon City gideklara nga drug cleared na ang tanang barangay. Human madeklara, human nga katapusang nadeklara ang isa ka barangay sa siyudad. Tulo naman ka mga persona sikop sa illegal nga sugal sa lungsod sa Isabela. Pag-deploy naman sa mga Coast Guard personnel sa mga baybayon sa Negros Island Region, mas gipaligon. Gobernador Lacson og Nokpo nagpagwas man sa statement kalabot na sa insidente sa pagpanunggab diri sa San Carlos. Samtang redemption sa walang gutom program sa Escalante gihimo karong adlaw. Samtang sa pulso mo ka K5 o yun baka mong panuban hasta 10 anyos ang criminal liability sa isa katawo. 11 Mbps. Ang atong tulumanon mga KK5 gipalihuhan sa maintinguha sa atong DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ang ato naman nga Mighty Seed alkaline based vitamin C. DTX Coffee Mix nakakape na ka nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee ang kape para sa may mga diabetes. Extend food supplement ang adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. Ang atong DTX Liniment Oil ang banyo sa panakit-sakit sa kalawasan, magmasahe na gamit ang DTX Liniment Oil. The same time, mga tuman nga DTX Beauty Soap, Clinica Dio Fresh og ang Clinica Spore Biotics. Nga mapalit na mga KK5 sa mga butika sa inyong lugar sa tanan-tanan nga mga branches sa Clinica de Alternativo sa inyong nga mga dapit. Sa ato ang pulso karon mga KK5 because sa kadaghan na nga mga panghitabo diri sa nasod Pilipinas and sad to say nahitabo man diri sa San Carlos. Kining mga imbulbado estudyante, mga minoridad, pero sa San Carlos, sa kuapod nga bahin, natunong lang ba? Kanabitang matawag na ito nga coincidentally. Kay kung buto na naon, dugay naman nga problema sa San Carlos kon. Nakatulog lang siya, nabuksan lang pagbalik ron. Kining mga grupo-grupo, atang-atang dugay naman eh. So karon mga KK5, kanimanggong mga bata pamatanon,
because of the Juvenile Justice and Welfare Act. Gisakyan ni mga ka-K5 kay lagi once nga if you are a minor, mahukasan ka sa gitawag nga criminal liability. Criminal liability, dili susama sa isa ka hingkod ang pangidaron or legal age nga magatubang yung ka sa kasong kriminal. May mga gitawag ta mga ka-K5 nga provisions within the law, di man pod pwede nga pagkadakop nila buy animo dayon. Ha? Pareha ko ni naitabo sa una pa sa San Carlos nga nay kinawatay dire. Nga ang kining mangawat mga ka-K5 mga minor de edad. Pila ka adlaw makagawas ra kawat man pod. No? So mo ni dapat natong tutukan. Because if we only rely mga ka-K5 sa kapulisan, tapos sa mga programa sa ito nga lokal nga kagamhanan, together with the existing laws sa Pilipinas, without the clear participation sa publiko, nadagyapon. Diba? Huwag yun dyapoy epekto mga ka-K5. Mahulog na dyapon nga sa matungnan lang. Now, ayo, dili man po kumubasol sa mga senador mo, sa isa senador or whoever mga ka-K5 nga mga magbabalaod nga mao'y nagduso nini nga Juvenile Justice and Welfare Act. Sa gikingon ko na kagahapon ang tanang pamalaod, that is in order in the purpose of that is to have order para may kahapsay kalinaw.

Iplanuhan nila mga ka-K5. Napagyo dito sa conversation nila. Nga naingon nga, di bitaw ta mapriso, mukuan naman ta. Pakuan naman ta, mo undergo tag ka ng kuan. Pwede man na nato kuanon, i-apply nato. Majinun mo. Ang pangutan ako lang, nga nung sweeto? Mao di ay. Oh, di na lang ko mo implicate pa. Bahala nag-unsay atubang mo ng iyang iyaan mga ka-K5. Kaisam din na kabugado nga pulis. And I for sure kani makakuha naman eh. But the only question is, are we prepared for this? Ah, preparado bang Pilipinas aning mga pamalaura mga ka-K5? May usta, preparado ko na pasar ko. Promote pangutana bito nako. Ah? Ang pangutana nako mga ka-K5 mao ni. Nabita tay balaod sa Anti-Drunk and Driving Act pero wa gyud tay breath analyzer. So meaning to say we're not prepared. Supposedly ang pagpatuman sa balaod that is for the entirety. Sa kadaghanan sa katibuk-an mga ka-K5 as long as ikaw na asa nasod Pilipinas. Diba? So ato lang ang hisgot-hisgutan karong dugay-dugay dungan sa tong pulso mo ka K5. Nga uyon ba mo kapanuban sa 10 anyos ang criminal liability sa isa katawo nga kon mahimo kini og kanabitaong salaod. Like for example, criminal liability, nakahimo siyag krimen. Kang ang balaod mang gudron mga ka-K5, if you are 15 years old and below, I don't add, isin ako ikuan na i-disclose kinibitang anbani or kwan. The Juvenile Justice and Welfare Act mga ka-K5 of 2006 nya giamindahan po di mga ka-K5. Pero according pa sa kuan, sa yaha mismo nga minimum age of criminal responsibility, 15 years of age or under, meaning to say 15 anyos ka paubos. Exempted ka sa criminal liability. Pero may pero. Ang bata mo pa ilalom sa intervention program pinasikad man sa kining balaod. Pero kung ang bata mga ka-K5 is 15 years or above 15 years but below 18 years. Nakoy na nakuan nga isa ka bugado, yan ning gi-explain. Maipod nga pagka-explain niya mga ka-K5. Ingon siya nga kung birthday ni Moro niya, nakahimo kag ba, sa kaning sala o nakahimo kag krimen karong adlawa, sulod ka sa gitawag nga exemption of criminal liability. Pero kung pagka-ugma, naghimo ka dayon ang birthday ni Moro niya, ugma, plus one man. Lain po na istorya ako, no? Monay ingon mga ka-K5, monay giingon nga naanak ka musulod sa 15 years or above 15 years but below 18. Exempted gyapon sa criminal liability subject to intervention program except or unless siya mihimo nga may ginatawag nga discernment. Kanang kabalo kasi mong gihimo ba? No? Kabalo kasi mong gihimo. Kabalo ka unsa implication si mong gihimo. Kabalo ka nga kung maniro ka, makapatay ka. Lahi man siguro maingon ka nga gitistingan ako og kwan kung mulusot baka ni sa lawas. Kana wala na sa kwan mga ka-K5. Mabitan

kakabantay mo, may na-issue din sa San Carlos. Kakauban na mo, nga-gikuan taon kining medyo may mentally challenge mga kakifab niya na ako nga pailag kaso. Kay bisan pa nga may criminal criminal exemption siya mga kakifab of liability, may intervention eh. Muna gitawag ang intervention. Pareha pares minor de edad. Kung 15 anyos paubos ka, pamati ha, kung 15 anyos paubos ka, exempted ka, pero may proseso. Kung 15 anyos or above 15 years old but below 18 years old, exempted siya as long as makitawag mga ka-K5 unless nasabot ana, gawas lang. Exempted ka sa criminal liability pero gawas lang kun gihimo nimo nga kabalo ka, unsay mong gihimo? Ha? Nakasabot na ka mga ka-K5. Mo na say pasabot sa pamalaod pero karon katong sa kuan kuno, katong sa takluban kuno Munze. 15 anyos pa to. Murag daghan pa mas gutog uyab ni Jung. Una 15 anyos pa tong itsura. Katong nung bata, katong isa. Katong kadalag pistola mga ka-K5, katong klaro gid to. Katong usa mga ka-K5 sus. Maingod to. Lolibeth Watson. Nag-Eris Watson. Nene Albert Gudaka, good morning. Watching from Moises Padilla. May nga udtos yung atanan diya. Grabing suro no, gagsigig ulan. Amping mudira mga ka-K5. Choy Sabal Piala, dapat padaghana nagbantay diya sa Holy Sir, labi na kay kilas na kayro ng mga kabataan, akabatan unan. Salamat sir, ari monitor kami diri si Chok Kabungahan, Barangay Rizal. Salamat og maing udto kanimo dia. Thank you. Correct. I have talked with Sir Joe Ben yesterday. One of these days this week ma posible nga may mo siyang guest ako nga programa, siguro phone call lang in order to arrange mga ka-K5 to inform sa mga ginikanan. Now, let's be honest. Kita tanan agi tag eskwela eh. No? Kasabot ako kung unsay rule sa gwardiya, kung naman may blue guard, watchman. Kita nga mga batanon, may rule po ta. Ikyas-ikyas. No? Ngayon ka sa una, akong kauban ron sa riders nga, guard po na mo sa una. According ulit-uliton mga kagaypay. Guard, galayan kong tiyan. Pero may mga initiative mga ka-K5 nga himuon that is pursuant to the existing law sa Pilipinas. Usapon na sa akong i-explain ninyo ron kay may na isa ka abogado mga ka-K5 nga nihatag og explanation para at least safe ang mga kabataan, unya safe food mga ka-K5 ang naa sa mga eskwelahan, kani mga staff, kani mga teacher, faculty included na sa gwardiya. Kay kiniraba ko nung pagrekisag bag ka K5 Munjay, bawal de ko nun eh. Gawas lang kung voluntary. No? Kung ato ang subayon ang sa konstitusyon mga ka K5 with a Bill of Rights, dapat voluntary. Muna nga na ay dapat himuon mga ka K5 ang tulunghaan. And surely I will advise po mga ka-K5 for the betterness and the effectivity mga ka-K5 without any complications. Kay baso niya naadyo'y musulod niya mo magpalusot na kontrabando o niya igon musko teknikalidad. May nang sure. Diba? Girikisa ni mo. Imong girikisa tapos karong kinadakpan man giiko gigo kas technical nabay nga na prago daning kaning sabok prago daning kaning entrapment mga ka-K5 may mga technicalities na no
ingon anak kakuan ang pamalaod mga ka-K5 when it comes to prosecution. Aso mo nang ato ang hisgut-hisgutan karong para sure. Para naman di pod taon mabutang sa alang-alang ang tagdumala sa eskwelahan. Ay ngon to, bro, Mador Flores. Dili man ka mabatian sa radyo. Wa, sa San Carlos ko gihulngan mabatian, bro. Kaya ang sa Kanlaon ron, nagprograma ron na nga to ang Provincial Government of Negros Oriental. Oh, wala ko kamonitor sa radyo. Wala pa ko ron. Basta Miyerkules, mabatian lang ko sa San Carlos, pero na ako sa Facebook. Lain man ka, DJ. Sige bro, salamat, ha. Good morning!

0: Good morning kang Ma'am Jessica Fat Balispin. May bago na isang ngalan ko, no? Aba po kandol, dapat unsay nawala pud sana? Unsa ni dapat unsay nawala mao pud kapalit? Ano ni? Sige, alas 11:41. Stand by, i-check sa nato si KK5 Jong Versales. Regarding na pod mga KK5, nining inisyatibo ngahimuon mga KK5 sa PNP San Carlos. Morning sir, dapat ka nang mapatay, patsyon pod para tabla. Uy. Ano na sir, kanang di naamang good tay kanang kanibitang isa ka myth man kuno ni, pero maingon po tinuod kuno ni katobitang kudigo ni Kalansaw sa una. Kung di na kabalo ko, dili na siya magamit karon, pero eh, kung maingon po gutagon nga ibalik na tong death penalty, dagan pong musupak kay lagi that is a kanabitang lapas na mga KK5 south sa kaning just nun nga pagtuo na musga kag tao ng imong patsyon. Una po ko'y tubag, ana, sir, aba po. Na ko'y tubag, ana, karon. Para at least subay siya sa kaning tawhanon nga katungod. Subay po siya sa relihiyoso nga katungod. Subay po siya sa Biblia. Di ko, dili ko pastor, dili ko ministro, di ko pare. Pero at least kabalo po kumusabot. Manay balauray. Ayaw pod kay basig mo back to us. Kay kinira ba usahin kigayon dili gid ni matagna ni ba? Nasa linya si KK5 Jong Versales.
1: KK5 News FM Live Report.
0: Jong.
2: Si Ma'am Steve, na katakdang magpahigayon o symposium ay San Carlos City PNP in sa may Holy Redesma National High School noon sa isa kong insidente sa panunggap kagapong Adlawa din sa may Teachers Village barangay ito ng Dakbayan sa San Carlos City PNP. Pwede rin sa tuang pagpaginabi kay Police Captain Roddy Sarona at ang tipumaba din sa San Carlos City PNP. Yang ibot siya, si Ma'am Steve, na ang katumanggudeng insidente kagapong Adlawa tingbuhi na to sa klase. Kaya ang kining mga na-involbar kay Kitab Steve, sumala pa, padol na po din sila unta nga mamauli.
0: Mm.
2: Sa pagkakaroon, di pa ma-establishar ang ubang mga impormasyon bahay na nangyong kabuha tungod kay dili manggod kayo cooperative kay Kitab Steve ang kining mga na-involbar ng mga estudyante. Particularmente, ang kining buno o ang kining ng buno.
0: Mm.
2: Sa dugang impormasyon nga to na sa Iran, ang kining suspetsado ang biktima kay Kitab Steve parehas din ng atag 17 anyos ang ilang mga pangidaron. Ang kining nabunaan, residente ni sa Fatima Village, Barangay Rizal, ng atong syudad, samtang ang kining suspect, residente sa Barangay 5, ng atong Dakbayan ng hapon sa San Carlos. Matod pa, kagahapon, mga alas 2, no, sa hapon, mga alauna nga to, alas 2 sa hapon, ang unang insidente sa pagsinukmagay na hitabo diri sa may usa ka snack house diri sa may Mindanao Avenue.
0: Mm.
2: Mga 400 metros ang gilayon gikan sa main gate sa Holy Ledesma National High School. Unya humani adto dunay nahitabo nga ginukdanay paingon diri sa may Teachers Village dito na ni lantad ang kining pagpanunggab.
0: Ah, okay. So bali nagsugo na dira skilid.
2: Come again?
0: Kanang sa may Mindanao Avenue. Dira sa kasugod ang ilang kumprontasi na ginukdanay paingog teachers.
2: Yes, oo. Oo. Na kay according kay Police Captain Ruben Serona, ang kining grupo sa biktima, doon na sila yung mga kuan, doon na sila yung mga motorsiklo ba?
0: Mm.
2: Oo, na ginukdanay sila padong dito niya. Wala laumi. Ang kining grupo po ay sa katong suspect na una nila matod pang gi kulata dito sa may snack house na po dahil dito sila nag-atang.
0: Mm.
2: Oh, moto nga dito ni nadunggaban ang kining biktima. No, stable naman ang kahintang ani karon niya. Kalabot ani gipayag usab sa tibaba sa San Carlos City PNP nga ilang ipatawag ka kita Steve. Ang kinibitaw mga leader aning unsa man nga grupo ilahang gipang intrahan kay dili pa nila makuan, dili pa nila ma-locate pero dunay mga paggatuo ang atong mga trudad nga naagi ni sila yung grupo ni T5 Steve nga giulo intrahan kini mga bata. So ilahan ning ipasubay sa ilahang mga intel operatives ginsay mga leader ipatawag kay T5 Steve ug i-reconcile.
0: Okay.
2: Oo.
0: So ang dili mo ang kining kuan parehas ni gitabo sa una sa kini mga fraternity. No, gana ay gitawag nga pistok.
2: Oh.
0: So kani mao po ni siya kay di man gud nato kalikayan jong nga kini manggong grupo-grupo base sa tong mga nakuha pod nga information. Imagine mo kanis nga grupo may mga lalaki, may mga babae pod ni. Unya mag-away-away tapos sana manugid dayon laban. Bisag way atraso tungod kay may atraso ang kuan. Mo na may tabo.
2: Mao lagi ang kining biktima og ang suspektado dai wala man dai ganit ni sila kontraryo
0: na natawa mo
2: Steve.
0: Oh
2: wala sila kuan, wala sila sila wala sila karaang panagbangi.
0: Oh.
2: Pero tungod kay sa ngan nga barkada mangu daw mao to nagsigda pigay
0: mao gyud.
2: Oh
0: munang nakalisod kay wala sila kanang kuan ay basta importuan lang mo na kontra. Anyway, ang kuwana ni Jong is importante ni may intervention of the school, may intervention sa tuwang autoridad and especially sa ginikanan.
2: Yes, so gisulayan na ito gahapon o kuwag habig ang kining doon ka mga parte ba? Ang parte dito sa biktima, ang parte dito sa kuwan, dito sa espesado. Galing lang, dumili man sila kita Steve sa paghatag papahayag dito sa Tagadina sa eskwelahan pero ang ingon kita Steve bilang hulaton ang official result sa gihimo karon nga ongoing investigation sa San Carlos City PNP aron nga magkatakdo ang ilang statement o ang kining statement po sa to ang within nga team na mo yung nag-imbestiga nining mo nga kaso kita Steve.
0: Oo. Sige.
2: Okay, so muna nga ito ang mahatod nga report karong utuwa para sa programang 11 Mbps dahil kato sa D3 Barrio Tech 500 Oog, Mighty Sea. Ako si K5 Joong Marzales para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Ragros, K5 News FM.
0: Okay, salamat ka K5 Joong Marzales. At least may intervention, may mga kuwan na no, tagaan ni sila unsay mas maayo ani nga para may kanang ilang mga binuha mga buluhaton may ikaayo sa ilang kaugalingon. Di ba? Dapat sir kanang manunggab o nakamakapatay bisag minor de edad unta mapriso na kay mag-anad manggod. Lagi niya naman tay pamalaod good ma'am. Jocelyn Larisma Gillian. Dinadawaton depende goro. Because natay gitawag nga rule of law and due process of law. Naanay parol sa sir basta membro ka kay naanay founder o naginas lay kwan po na founder may handler normal no kwan ay grupo ako'y grupo kay sa una galing among grupo sa una tig panguhag kalampay lay man to mo kay kaon to mo sa una. Alas 11:50 ang atong oras gidalit sa maintingwa sa DTX 500 ang superior antioxidant ang atong lawas mga ka K5 labi na karong panahon na mureklamo gyud kun may baba pa ni ang atong lawas way labot sa tong babas babaw ayan po tong sa ubo ang kaning babas tong lawas kaning mangyayahang resulta. Tingala na lang kapila ka katuigan, matubuan kag bukol-bukol, usahay pod mga kakay-5. Mukalit na lang kagtig-ik. No, kay wa man tay pag-amuma sa tong lawas. Tingala ka nga ngano mang okay raman ang imong blood pressure. Pero lipong ka. Tingala ka nga imong blood pressure di man kayo taas pero ning tig-ik ka. Kay imong ka isa kasing-kasing di ay may gabara. Para likay mga kakay-5, likay sa itong mga mantikaon nga pagkaon, dapat at least every week, makatilaw man po na imong lawas taon og utan. Unya, DTX500, may disugard sugarcane extract, may dahon spalia, may 1.3 million orac units of antioxidant, manong taas kay mga kakay-5. Importante da, dungagan ni mo. Kung sa'y dungag, saktong tulog, saktong pahuway, saktong ginaganon sa tubig, exercise ginagmay, o mag-DTX500. Available na sa mga butika, diri sa San Carlos, Valyermoso, Calatrava, Toboso, Escalante, Don Salvador Benedicto, and to include, diri naman sa Canlaon, o lakip na sa Gihulngan City. Nanay, paro, ako grupo sa sir kay Asa Basta Diribukid. Oh. Sige. Thank you, Choy. Maingod to ni Modera. Sige, alas 11:52. Alang-alang na, second part na lang, guro. Ako ding isay-say karon mga kakifab, karong dugay-dugay, kaya may ginakuan pa ko rin nga ginaukay ka nang hindi kita himas sa mga kakay-5 o kuan. Pero may numduman ko lang nga nami i-apply sa tuang pamalaod. Pero kabalo po ko nga daghang dili gusto ane, kadaghan sigurong mapungkul. Ha? Daghan sigurong mabuta. O guban, daghang maputlan. Muni ang nakanindot ba kay kung muhatag kag death penalty na ireklamo kung imo pong panggapanggaon ang mga akusado, dag na po reklamo samot na. Pero ari kusto nga, no? Kay kung ang pangutana nga kung ato abang panuban ang kuan ako sa akong sa kuha, siguro ang matawag nato nga 10 years old is too much sa kuha lang, ha. Siguro 12 years old mga kakay-5. 12 anyos. Pag-abot nagtaas, tagaan ta 12 to 15 years old, may ginatawag na mga kakay-5 gawa sa intervention, dapat may lain dyan sa ngasilot. Pero kanang 15 anyos pataas, mas okay na. Kaya kanimo kung 15 anyos, wala siya criminal liability, pero dapat ma-determine niya kung siya. Pero sa ubang nga nasod, dili man. Sala ka, sala mangyug ka. Labi na kung heinous crime. Heinous crime ka ng murder. Rape. Muna siya dapat tagaag pagtagad. Because at least sila mismo maka-justify, sila mismo maka-determine sa silang kaugalingon nga nakahimo silang bugat nga sa laod. Sige, alas 11:55 na. Standby mga ka-K5. Oras gidal sa maintinguha sa Mighty C, the alkaline-based vitamin. Standby na mo dira. Mabalik ko karang dugay-dugay. Magsunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
5: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
6: Mm.
5: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
6: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
5: Correct.
6: Ug kasagaran nga mga cholesterol, giproduce ra jud sa atong lawas.
5: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
6: Mm.
5: Kinahanglan kini sa atoang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong cellula.
6: Mm.
5: Ginapagawas kini sa atong atay.
6: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
5: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, mm, paghimo ni atay ni ini.
6: Mm.
5: Tawgon ni siya og LDL.
6: Mm.
5: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
6: Mm.
5: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
6: Correct.
5: Kung maayo ang pader sa imuang selula,
6: mm,
5: dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
6: Mm.
5: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
6: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
5: Oh.
6: Duha na iyang trabaho.
5: Mm.
6: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
5: Oh.
6: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
5: Oh.
6: Gadaghan na siya ng gadaghan.
5: Mm.
6: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
5: Mm.
6: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3 Bio.
7: Oh, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Taas na dahil kong blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
7: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
8: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Kapalit sa mga bulika.
1: D3 Bio.
5: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
6: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
5: Wala.
6: Mm, wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio.
5: Mm.
6: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
5: Correct jud, Dr. Ramil.
6: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
5: Mm-hmm.
6: Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
5: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats.
6: Correct.
5: Dok.
6: Mm.
5: Oo, nuts, butong, avocado.
6: Siyempre, D3 bio gyud, nindot ta, Sir JP.
5: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
6: Mm.
5: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
6: Mm, sa BCO ragi na makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
5: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imuang dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
6: dako ang chance sa mahimong gallstone.
5: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
6: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imuang vitamin D3 naiingon ana nga function.
5: Wala.
6: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
5: Mm.
6: Ang solusyon, ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL.
5: Mm.
6: Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
5: Yawa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
1: D3 bio.
9: Ako si Ninita Gandalaw na ay Bednestong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 bio.
4: D3 bio.
1: Health news. Risa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
1: Headline.
10: At sa ulo naman nagbabagang balita, sangguniang panlalawigan ng Capiza, kinundena ang nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Cebulan National High School magpapatupad ng heightened security alert. Isla ng Boracay top 8 sa best island in Asia Pacific. Tatlong illegal loggers ng Bacawana huli sa akto sa Bataraza, Palawan. PRO 10 na umaasang buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. Samantala, PRO 6 na nakarecord ng pagbaba ng kaso ng krimen sa Western Visayas. Pamilya ng lalaking pinataya matapos pagtatagain sa San Mateo Isabela, sumisigaw ng agarang hustisya. At lalaking sumugod na may dalang baril, patay matapos tagain ng kanyang biyenan.
11: YC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, sangguniang panlalawigan ng Capiza, kinundena ang nangyaring pamamaril sa loob ng paaralana sa Tacloban City. Kabuuan detalya ng balita, atin sa atin ka K5, Roldan Villarreal.
12: Lubos na kinukundina ng sangguniang panlalawigan ng Capiz ang nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa ginanap na sesyon ng sangguniang panlalawigan, Hunyo 23, na ipasang resolusyon na kumukundina sa pamamaril ng 2 minor de edad na nagresulta sa pagtapas lang ng 3 estudyante at pagkasugat ng 20 iba pa. Umaasa ang mga ito na hindi na maulit pa ang kaparehong insidente o anumang uri ng school violence. Isinusulong rin ang sanggunian na paigtingin ang ipinapatupad na seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan upang maiwasan na mangyari ang kaparehong karahasan. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: YC Network News. YC Network News.
10: Samantala, Cebulan National High School magpapatupad na heightened security alert. Detalye ng balitang yan. Atin naman ni K5 Shara Humilio.
13: Inihayag ng Cebulan National High School na magpatupad sila ng heightened security alert para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral, kawani, magulang at tagapag-alaga. Alinsunod dito, ang lahat ng individual na papasok sa paaralan ay dapat sumailalim sa screening at inspeksyon sa seguridad. Hinikayat din ang mga mag-aaral na dumating ng maaga sa paaralan upang mapabilis ang mga inspeksyon. Ang mga magulang, tagapag-alaga at mga bisita ay kinakailangan din magparehistro sa mga tauhan ng seguridad at ipahayag ang kanilang dayunin bago pumasok sa campus. Hiniling din ang paaralan ang pag-unawa at pakikipagtulungan ng komunidad upang panatili ang isang ligtas na kapaligiran. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
11: YC Network News. YC Network News.
10: At isla ng Boracay, top 8 sa best island in Asia Pacific. Ang Kampyo na Balitang yan, atin sa atin ni K5, Leonard Viray.
14: Nasa pangwalong pwesto ang isla ng Boracay sa best island sa Asia Pacific. Base sa inilabas na datos ng Travel Plus Leisure Luxury Awards sa Asia Pacific 2026. Ayon sa reviews at online survey ng nasabing travel magazine, isa sa mga pinipiling puntahan ng mga turista ang isla ng Boracay dahil sa puti nitong buhangin, aquamarine na kulay ng tubig, mga beach activities at magandang sunset view. Samantala, nanguna sa listahan ang isla ng Koh Samui sa Thailand bilang best island sa Asia Pacific at pumang-apat naman ang isla ng Palawan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
11: YC Network News. YC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Tatlong illegal loggers ng Bacawan huli sa akto sa Bataraza, Palawan. Kabuuan detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Ray Almudal.
15: Bagsak sa kulungan ng tatlong individual matapos silang maaresto sa aktong nagpuputol na mga puno na bakaw sa karagatang nasasakupan ng sitio Panagnaan, Barangay Taratak sa bayan ng Bataraza, Palawan. Ang matagumpay na paghuli sa mga suspek ay resulta na magkasanib na operasyon ng Maritime Security Law Enforcement Group Palawan sa ilalim ng Coast Guard District Palawan, Coast Guard Intelligence Unit Batarasa, Coast Guard Substation Rio Tuba at DENR Senro Brooks Point. Ikinasa ang naturang operasyon matapos makatanggap ng ulat ang mga otoridad hinggil sa talamak na ilegal na pagtotroso at pag-iimbak ng bakhaw sa naturang lugar. Nasamsam mula sa mga salarin ang mga kagamitan at troso na may kabuuang halaga na 124,000 pesos. Kabilang sa mga nakumpiska na mga otoridad ang isang motorized compete boat na nagkakahalaga ng 120,000 pesos, isang chainsaw na nagkakahalaga ng 3,000 piso, isang bolo at ilang piraso ng pinutol na lumber at round timber. Sa kasalukuyan nahaharap ang tatlong arestadong suspect sa kasong paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree 705 o ang Forestry Code of the Philippines, pati na rin sa Palawan Council for Sustainable Development Administrative Order Number 11 Series of 2006. Para sa Mighty Scene Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
11: YTC Network News.
4: YTC Network News.
10: At PRO 10, umaasang buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. Balitang hatid sa atin. Teka K5K, Buscaino.
16: Patuloy na umaasa ang Police Regional Office 10 na buhay pa ang missing hiker sa Mount Kalatungan. 12 araw na ang nakalipas mula nang huling makita ang 31-anyos na si Alcarge Gomez Zamayla noong Hunyo 12 malapit sa isang ilog bago ang Camp 1 sa Pangantukan, Bukidnon, kung saan humingi umano siya ng tubig sa kapwa hikers. Suot niya ang berdeng jacket, may backpack at payong. Mahigit 100 personay ng rescue teams ang patuloy na nagsasagawa ng search operations sa masukal, walang signal at malamig na kagubatan sa kabila ng paggamit ng thermal imaging drones at canine units. Bigo pa rin matagpuan si Zamayla. Samantala, naniniwala ang mga otoridad na may chance pa rin buhay ang hiker dahil sa kanyang background sa safety at survival at sa presensya ng maraming water resources sa lugar. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
11: YTC Network News.
4: YTC Network News.
10: Samantala, PRO 6 nakapag-record ng pagbaba ng kaso ng krimen sa Western Visayas. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
17: Nakapagtala ang Police Regional Office o PRO 6 ng pagbaba ng krimen sa Western Visayas na umabot sa 20.31% o 26 na mga kaso. Sa ilalim ng liderato ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Acting Regional Director, nakapagtala ng 102 na kaso ng krimen ang rehiyon o Western Visayas mula Mayo 22 hanggang Hunyo 21 na mas mababa sa 128 na kaso ng krimen na naitala noong Abril 22 hanggang Mayo 21. Ilan sa mga kaso ng krimen ay homicide na bumaba ng halos 41.67%, kaso ng rape na nakarecord ng 29.17% na pagbaba at physical injury na bumaba ng 22.22%. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Pamilya ng lalaking pinataya matapos pagtatagain sa San Mateo Isabela, sumisigaw ng agarang hustisya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Don Chavez.
18: Maldumala ang sinapit ng 37-anyos na binatang si Eduardo Constantino Jr. alias Doy sa kamay ng mga hindi pa matukoy ng mga salarin matapos itong pagtatagain at itapon ang bangkay sa pampublikong sementeryo sa bayan ng San Mateo Isabela. Umaga nitong Lunes nang matagpuan ng isang residente na dadalaw lang sana sa puntod ng namayapang mahal sa buhay ang bangkay na naliligo sa sariling dugo at halos hindi na makilala. Para kay Ginang Milagros Constantino, hindi makatao ang ginawang brutal na pamamaslang sa kanyang anak.
19: Kung ano man ang kasalanan po niya, dapat na hindi naman yung ganyang pinatay. Kung sinuntok-suntok nyo man lang, pinagbigyan nyo na ano, hindi ganyan na para naman ninyo ng pipira-pirasuhin na hihiwa-hiwalin lahat-lahat ng katawan naman niya.
18: Matatanda ang gabi nitong Linggo, nangyayain umano ang biktima ng dayong kakilala nito na magpunta sa lamay, subalit hindi na nakauwi pa dahilan para kutuban ang ina na may masama nang nangyari sa anak na kalaunay tila nagkatotoo. Dahil sa sinapit ni Doy, kooperasyon ng mga nakasaksi at agarang hustisya ang panawagan ng mga kaanak, lalo na ang ina nito.
19: Nananawagan po ako sa inyo. Sino man nakakita sa anak ko na pinaslang ng gano'n na grabe ang pagkagawa. Parang yung papartin na makonsensya naman po kayo.
18: Bagaman palainom ng alak ay malambing, mabait, law-abiding citizen at malapit sa mga bata ang pagkakilala ng ina sa biktima. Bagay na sinang-ayunan naman ng kapitan at ilang opisyal ng kanilang barangay kaya't nananatiling palaisipan pa rin sa ngayon sa kanila ang motibo ng mga suspect sa krimen. Kagyat din ang naging aksyon ng San Mateo MPS kaya agad natuntun at naaresto ang huling nakasama ng biktima. Bagaman itinatanggi ng nahuling suspect ang pagpaslang, ay inaasahan naman ng kapulisan na magsasabi ito ng nalalaman para sa agarang pagkadakip ng totoong mga salarin. Samantala, kinumpirma ng San Mateo MPS na may lead at mga persons of interest na sila, subalit patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pagkalap ng matibay at karagdagang mga ebidensya para sa pagsasampa ng kaukulang kaso.
12: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
11: YTC Network News. YTC Network News.
10: At lalaking sumugod na may dalang barila patay matapos tagain ng kanyang binan. Detalye ng balitang yan. Hatid kay K5 Jojan Morillo.
20: Nagtamo ng sugat sa lieg si alias Toto, 42 anyos, matapos tagain ng kanyang biyanan na si Rodolfo gamit ang itak. Tinatayang alas 8 ng gabi hunyo 23 sa sityo Igbanus, Barangay Arasas, San Tobias, Fornir. Sa paningham ng K5 News Team kay Kagawad Kereiko Alcazar ng Barangay Arasasan, kanyang ipinahayag na sa kanilang pag-akyat kagabi sa sityo Igbanus, pumunta umano ang biktimang si Toto sa bahay ng Tanod na may dalang dalawang baril. Unang nagpaputok ang biktima at muntik pang matamaan ang mismong bayaw na anak ng suspect dahil dito ay agad na tinagar ang Tanod na suspect sa liig ang biktima. Pagdating ng kapulisan sa crime scene, nakitang nakahandusay ang biktima at wala ng buhay. Na-recover ang isang homemade shotgun na may kargadang bala at homemade .45 caliber na dala ng biktima. Matapos ang insidente, ay hindi na nagawang tumakas pa ni Rodolfo at voluntaryo itong sumama sa mga kapulisan. Dagdag pa ni Kagawad Alcazar na una nang nakipagtalong suspect at biktima sa two-way radio at naghamon hanggang sa sumugod ang biktima at binantang papatayin ang mga tao sa bahay ng kanyang biyenan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
11: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kumpirmadong nasawi ang nasa 13 katao matapos ang malakas na pagsabog sa pinakamalaking pasilidad ng liquefied natural gas ng Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Ayon kay Qatar Energy Minister Saad Sherida Al-Kaabi, ang mga biktima sa pagsabog ay mula sa India at Pakistan. Nagpaabot naman ang taus-pusong pakikiramay ang embahada ng India sa Doha sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa pagsabog at tiniyak ang pagbibigay ng lahat ng kinakailangang tulong sa mga ito, gayon din sa mga sugatana. Sa ngayon, patuloy ang paggulong ng investigasyon sa sanhi ng pagsabog. Bagamat nauna nang napaulat na dumanas ng technical accident ang Barzan Local Gas Supply Facility habang sinisimulan pa lamang ang operasyon nito. Matapos matigil noong Marso dahil sa malawakang pinsala salang natamo nito mula sa kamakailang gera naman sa Middle East.
11: Network News.
10: At mga ka K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghan. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa iyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antawayanan ang pagbabalik ni ka K5 Kevin Shosana, ka K5 Justin Kess, at ka K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
22: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kon usab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mm-hmm.
6: Abi nimo Sir GP, kung mapalit tra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
5: sus kog na ara.
6: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
5: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
6: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
5: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
21: DTX 500.
24: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
25: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500.
24: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
25: duha sa gabi.
24: 2 weeks pa lang
25: may alivyo na.
24: Pag 1 month campaign
25: naayo na ako.
21: DTX 500.
23: Mabali sa mga butika.
6: Sa tagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
5: Correct.
6: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula og mamahimong inactive.
5: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
6: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
5: Munay kuyaw.
6: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabuan na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
5: Chakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
6: Taghana.
5: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
6: Mo na Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
5: Wow!
6: Nga naman.
5: Oh, nga naman.
6: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mitesi maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
5: Kalami.
6: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mitesi.
5: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
6: Ako nasab si Dr. Miloy, siyeng maayong panglawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
7: Rupong ang akong mga TL o mga panakit.
3: Sa pagkaduwang na po sa DTX 500,
7: akong gidouble dose o nakapsul sa buntag.
3: O sa gabi,
7: wala pa'y bulan,
3: wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
7: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: O si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
8: Ang Visio
0: ng may D3.
8: Papalit sa mga
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katin-aw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, today, magida ko sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa kong mga customers. Pero subong, sadya nagida ko sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gida akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gaa. Gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig na performance. Extend.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive 1 raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
12: to shop for all! Uy, Besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
13: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa day ATM dito?
13: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
12: Daghan magtawo dito, good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
12: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all na ay i-parking.
14: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
15: Asa magagikan, bay?
16: Gikan ng ubukit, bay!
2: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
15: Bitaw, mabakar wash ganyan ko?
2: Aw, oh, dito sa Jokax Bay, Jokax Car Wash.
15: May dito?
2: Ayos kayo.
15: Sige, diya na ka, bakar wash ako.
2: Sige, sige.
16: Jokax Car Wash, ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash, na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center, aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
17: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.
21: Alright, balik tama ka K5 dirigapon sa tuwag tulumanon.

Panahin ta mga kaka-K5 sa itong tulamanon, alas 12.29 na. Ang atong programa, gipalihan sa mating sa Klinika D3 Bio. Ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ay kalimot ha, ang ito ang pangontra sa trangkaso. And at the same time, ang pangontra man sa ito ang kalawasan kontra sa mga halit, sa mga virus o bakterya. Onya, the same time, para likay man magtrangkaso, labi na kuning unani nga panahon,

0: Alright, may ngod to diri sa may merkado publiko sa tanan nga nagapamati karong udtoha. Maing pagpaniud to naman sa ato nga mga mapisan, mga buutan, kugihan nga mga tindirog tindira. Maingod to karong tanan mga kakay 5. Maingod to da kang Bustot o Bargo sa may Ordonez. Alright, na nasa linya si KK5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: KK5 Steve, no? Human Madik Marar sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang nakirin ng Barangay Marino KK5 Steve. Isip matawag drug cleared barangay. Nagpasabuti, no? Nga hintik ng drug cleared ag dusik barangay sa Canlaon City, Negros Oriental. Nasairan nga ang barangay Baligo na lamang ang ulahin nga wala pa drug care. Dapat sa karon, no, pinagi sa desisyon na pagawas naman na human sa higpit usap nga pag-susi, pinagi usap sa pag-panguna sa PDEA, kalakit na nini ang DIOG o ang kapulisan o human pag-mensya. Nag-matun na rosod nini nga ang tarano lang ng mga na-compile ng mga record ng kasayuran o mga dokumento na bahay sa mga personal use o ito mga tigamitan o mga illegal na drogas sa mga lugar na susi na o official na nag-iisip nini nga pasado na kay Vice Steve nga matawag nga drug cleared barangay ang kining barangay o dito o ang sentro na barangay dito sila sa Canlaon. So nakaroon na kay Vice Steve, no, nagpasabot nini nga ang dusi ka barangay dito sa Canlaon o tinatibok ang sa Canlaon nagpasabot nga drug cleared na kay Steve.
0: Pero expected ya po nga na ya po matabo nga kuan nga by bus.
2: Oh, expected ya po ng preventive. Mo lagi na gingon sa tuang ang kapulisan nga dili gid assurance nga ang isa ka lugar nga drug cleared, pero may advantage na kay gawas nga minus na ang ini nga presensya sa illegal na drogas kuan nga kay Steve, no, kining copyright na pod aga mamatag barangay kay Steve.
0: Mas mo ni maayo kana may cooperation sa barangay nga mismo ang mismo ang mga barangay official mo report.
2: Oh, kana,
0: di ba? Dili kay na ubang barangay maingon nga naglabinag ka nang ang gibaybas ilang silingan. Na maingon nga, uy, ungkog balo ana.
2: Bayo. Ha? Okay, man, no.
0: Oh, pero kaning drug cleared pasabot ana. Kuan siya ka ng komprehensibo ng imong barangay nga may monitoring na galihok tanan kung naay mo sulod may mo report dayon ana.
2: Kana.
0: Sige. Oo, at least yung nana nga maayo na, pero may kausaban pa siguro na.
2: Posible kung ginoon na ang isa ka barangay ay five seat to kay according pagalit to sa hepe at nakalabay pag si Bada to gabang interview na ini ko nung isa ka lugar magsigi ng hapon na doon ay presensya sa ligaw yun labi na madago sa mga makuha mo ang QC kinala pag inang ibalik o susi sa piliya.
0: Oh, good. I-reassist, no?
2: Oo.
0: Gani, oo. Kay Kwan eh. Kanang mas mayo nga di mo pud pwede nga hangtod sa hangtod na imo i-reassess man ginene mo every quarter, every mid year, no, nya every year para tis ma-kuan jud nga consistent ang isa ka barangay nga wa nagyoy gapayuhot nga drugas, wala gyud gabaligya drug drugas na lay gustong musulod. No, ano man agud, di ba? Alangan may ngong ka drug clear di na pud mo tuong tawa na nga wag gay musulod nga drug na ay musulod galing effective ang iyahang campaign.
2: Especially kag Canlaon, ang Canlaon given seat na first lusot.
0: Unsa?
2: Especially ang Canlaon kay dagang kalutsan.
0: Dagang kalutsan. Oh, nya may man pud manulo ma mo musuot-suot ang pulis. Diba?

0: Bisag asa ka, abot gito asa to malayba.
1: Oh.
0: Oh, tangas-tangas ang ginang malayba, abot to itong pulis. So, mean to say, once nga may cooperation sa publiko, especially sa mga aside from the local government. Ang local government, fund raman na siya. Mumuhatag man nagpundo. Ang kapulisan may ga-perform. Nya, mas maayo pag yun kung ang publiko, for example, inyong silingan dira, may mga unsa na, may mga kanabitaw ang mga kadudahan ng mga aktibidad niya, mabalaan ni mo nga kalas kada gabi idra magtapok o niya hangtod nga madunggan ni mo nga muna ga galukot-lukot og fuel. Ilan po tong lukot-lukot og fuel kay narabay na ali na alaan taga K5 na nagsugbar dag si isda. Lahi kag tinanaw ng tindira. Oh, pero importante dra ang collaboration sa barangay kay ang barangay magud mo man sila mo kana sa kwan pa sila ang area nga monitoring nga magmonitor sa lang barangay. Oo. 'Di ba?
1: Mm.
0: Kay kung palpak ang barangay official, ay na lang mo pagbutang-butang drag barangay drug abuse council or even barangay unsa ni peace and order council. 'Di ba?
1: Mm.
0: Mas maayong mo ni maayo nga monitoring gyud. Monitoring yung mga area basig na nay mga gapamaligya dira. Gapat gatulda-tulda dira niya wa mo kabantay. Drug den na di ay.
1: Na.
0: Ha. Kamo ni mo ni kuan importante kay police monitoring gyud na para gyud eskulahan mer. Ingon ang PNP sa Kamkrami nga ang police nakamagina sa gawas. No? Because I have a interview sa isa man ka principal ingon siya kanimang kung school sir, especially classroom within the school premises, peace zone manguna siya.
1: Itaw.
0: Oh. So muni ang kuan. Sige mer, thank you mer.
1: Sige, sumuna lagi si no ato kay maturol ga balita karo ga mga oras sa gato grato sa DTX sa 500. My PC o D3 Bio. Para sa BPS, sa Krisa K5, may mensagang para sa kampiyon na balita, servisyo, lugugulingan sa Negros, K5 News.
0: E check man na to, mga K5, si nakinang Bernie ko, ano? Ni Joseph.

0: Ngayon ni Carlo be. Carlo! Unahon sa nato si KK5 Jomso, si KK5 Jomso ni Do. Kaya, good news ata. Pero di na to kalimtan ang atong pulso mga KK5. Pabor ba mo nga panubaan sa Diyos Anyos ang age, ang edad sa criminal liability sa Pilipinas? Mawal nga tong pulso mga KK5. Standby KK5 Jom Sonido. Alas 12.39 na oras gidalit sa maintingo sa Mighty Sea. Ang paligon sa tong resistensya, di kadali magluya, mag-Mighty Sea na, the alkaline base vitamin C. Check naman ato, may good news sa Escalante. Ari sa linya, KK5 Jom Sonido.
1: 5 News FM Live Report.
0: Jom. KK5 Jom. Dali lang, ha? Jom! Masiwala yung kwan? Ang iya siguro ng signal. Oo.

Kani bang kuan ba? Kani mga internet service provider or mga telcos ba? Pwede ninyo pare-pareho o ninyo og kining serbisyo ang tanang lugar? Ha? Dili kay lahi ang signal strength sa main island, mga cities, municipalities. No? Pare-pareho raman na. Libog tang anong diri sa kuan may baskog. Full bar sa diri sa kuan moni dapat. Naara ba toy ga-propose ang waan ko no og kining unsa na kuan ko no og ano tawon na get term ani. Expiry date ang mga plans. Ay okay na ma-expire. Ang importante nga satisfied ka sa imong plan. Kaya ginahimo man gud nila mga ka-K5, may mga areas nga kunuhay hina. Pwede man gud na tuo mo. Ha? Sige, alas 12:41 na sa Pikas Bahin naman mga ka-K5. Nagpagawa naman sa pamahayag ang Negros Occidental Provincial Police Office. Kalabot na sa itabo nga pagpanunggab sa guwa sa isa katulungaan diri sa San Carlos. Hindi na pasiguro naman nga ang mas edit nga investigasyon lakip ng pagpalig-on sa seguridad palibot sa mga tulungaan sa probinsya.

0: Samtang si sikop naman ang isa ka lalaki o 51 o 58 anyos human kini nga makuan sa Armas de Fuego sa gihimo nga search warrant siya nga balay sa may barangay Sagang, La Castellana, Negros Occidental. Ang nadakpan isa ka alias Jose nga residente sa mga dapit. Sa pamayag pa sa La Castellana Municipal PNP, ilagiserbi o gipatuman ang search warrant nga gipagwa ni Judge Cyclamen Jason Fernandez, ang presiding judge ng RTC 6 Judicial Region sa La Carlota. Nakuha sa balay sa suspect ang isa ka kalibre 38 nga revolver, tulo ka mga kalibre 38 nga bala o isa ka kalibre 357 nga bala. Kaso naman nga kalapasan sa RA 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ipasaka nga kaso patok sa suspitsado. Ara sa linya ka K5 Jom Sunido.
1: 5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: K5 Steve, sa bahay naman sa mga kadagatan sa Dakbayan sa Eskalante, labi na kita itong mga Brits Resources, K5 Steve, atong gilibot ganihang buntag, unya magkwanta. Marayang og sa mga katigwangan, pamingon nila nga laka pa sa kalaanan. So sa atong nahinabi, K5 Steve, ningon sila nga kining mura o gamay na lang gintawan karon ang mga tumulong katolikanhon ang nag-asaulog ni ining kapistahan ni Senior San Juan. So sa ato ang pagpangusisa kay Kapib Steve sa mga beaches sa Dakbayan sa Eskalante, ningon po sila nga tungkol kinatunong manggod kaning ang kining maong kasulugan sa kani weekdays o kung dunay trabaho ng adlaw. So kung ikumpara daw kani adto kay Kapib Steve nga sa naunang panahon kining San Juan gideklara ni siya nga holiday karon may trabaho man, mao sa mga rason nga nakita nila kay Kapib Steve nga nihit pa sa kalaanan ang kining mga tao nga nangaligo karong panahon na. So dagong posibilidad nga naa sila ginatawag nga late celebration sa kapistahan ni San Juan, pero malamang nga karon pang umabot ng Sabado kadlong Domingo ka Kapib Steve. So ato nabantayan nga mas daghan pa og mga pamuluyo ang daghan pag mga tao ang mga public, ang public plaza sa siyudad sa Eskalante. Kay kuno tumod kay dunay redemption karon sa kining walang gutong program. Og ato ang napangutana ang host sa maong programa kay Kapib Steve, namulong siya nga dunay 1219 tanan ka mga benepisyaryo ang makadawat karon or makaredeem ka K5 Steve. Iya usang gisaysay kanato ang pipila ka mga basihan. Ang una ni ini ka K5 Steve, labi na gid ang katong mga gapasagad lang sa ilang mga obligasyon, kalakip na ang pag-attend og orientation, tulo ka bisis nga dili sila maka-attend og dili sila makaparedeem ni ining walang gutong program ka K5 Steve, automatiko nga tangtangon na ilang pangalan sa listahan. So kinahanglanon gyud ang attendance sa ilahang orientation para kini kabahin sa ilang evaluation kon ang kining maong benepisyaryo magpadayon or magpabilin nga magadawat sa niining walang gutong program kay Pepsi.
0: So meaning may orientation pa ni before sila maka-avail.
2: Yes, kada kwad kay Pepsi, kada releasing naas na murag na ay si orientation. Murag refresher course sa mga do's and don'ts nga nagidili o gitugutan sa programa o sige, kinsagyod ang mayroon na ito nga pahimangnuan o nganong na ay kiniwalang lugutong program para ma-appreciar usag sa mga beneficiaryo o sa ilang gidawat gikan sa gobyerno kay Pad Steve.
0: Sige, Jom.
2: Sige. So, maroon pila ka mga balita ang atong nahipos at paglibot-libos tibok na kain sa Estelante o ang kining balita atong kinato sa Detix 500. Mighty C, ang alkaline base of vitamin C, D3 by Spore Biotech, so mixed food supplement. Detix Copy Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programa ng labi ng BTS. Sa kuskita, Jung Sunido, para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, T5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5, Jom Sunido. Nagungot. Standby ka K5, Sefri Seryo.

0: Alas 12:47 mga ka-K5. Ang Philippine Coast Guard naga-deploy silang mga personay sa mga kabaybayunan diri sa Isla San Negros. Kami na kining pagsaulog sa kwan. San Juan de Bautista. Nasa linya ka K5 Chef Rizario.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa K5 Steve, mas ipalig-on ang pag-deploy sa mga Coast Guard personnel sa mga baybayon sa Negros Island Region. Karon lang ang Miyerkules, gibutsag ni Archel Anakan, Deputy Commander sa Coast Guard Division Southern Visayas, nag-deploy sila og dugang mga personnel sa mga baybayon tungod kapistahan karon ni San Juan de Bautista. Sumala pa ni Anakan, nagpahigayon og regular inspection ang katapos sa Maritime Safety Services Unit sa mga beach resort. Dugang pa ni Anakan, kinahanglan og lifeguard ang tagsa ka mga beach resort sa kada 20 kamitros ang kalapdon. Kinahanglan magbutang og safe area o danger area ang mga resort owners para malikawan ang mga aksidente. Mahimong muangkat karon sa mga otoridad mao ang mga persona nga anaa sa impluwensya sa makahubog nga ilimnon. Mukha na itong nakuha ng balita, tignan na ito sa DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Copimex. Alang sa programang 11 Mbps, ako si K5 Separay Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Okay, salamat ka K5 Separay Serio sa mga update. Alas 12:49 na mga ka K5. Arita sa ito ang giskutan regarding na nining pulso na ito. Nga uyon ka bang panubaan sa Diyos Anyos ang criminal liability sa Pilipinas? Sa kuha, murag too much. 12 years old guro, okay ay. 12 years old. Kay 10, murag wala kwa na. No? Murag nubo pa na kayo. 12 to 15. Tapos, kanang 12 to 15, mo na siyang i-justify nga da siya ikwan. Ano tawag ani? Kinibitawang discernment, then kung makabalo siya sa iyang gihimo, kabalo siya sa implication sa iyang gihimo, manigingon nga ma-apply ang criminal liability. Tapos after mga ka-K5 mo ninindot, pwede man nga may himoon nga pamalaod nga di man siguro matawag na to nga full kuanjun niya nga kining iyahang sentensya. Pero for example, 14 years old siya, napamatudaan nga may discernment. The same time, mapasakan siya kaso. Pag once nga makuan siya, pwede i-apply diri kining gitawag nga suspension of sentence. 14 years old to 18 years old, muad to siya mga ka-K5 sa isa ka programa. The same gyapon, program. Nga, for example, mumuntar ang DSWD, ay mo sigig kuan ka ng tukod-tukod o building. Pwede tukuron ka ng boys town or maybe ka ng minors, let us say, marag center. Nga dito tanan ang minors in conflict with law or children in conflict with law, dito sila tanan ipang butang. Mo-undergo sila series of kanang kuan, pila katuig, pag-abot niya 18, sentensya dayon. Pag sentensya niya, pwede man nga kung maayo yung performance sulod mismo sa center, i-determine sa husgado kung pila ang masisentensya sa iya ha. Inguna na nga pamaagi. No? But 11 years old, paubos na, lisod na po na kayo. Kay maragwa pa ganay buot-buot mga ka-K5. Diba? Maragwa pa na buot-buot ingon na na. Oh, para na ako. Now, kining uban nag-ingon, kaysa ko ang mga ka-K5, 12 years old, 15, 12 years old to 15, 16 to 17, automatic criminal liability na na. Tapos, kaya ang atong kwan sa Pilipinas, namantay kuan mga ka-K5 nga kabalo ka, dugi-dugay mong ginaang bista. Pwede pa na pag-abot niya niya. Dito na siya sitinsyahan pag-disyotso anyos na. O, under kuan Japon. Kaya para, ikuan na siya sa tuwang collaboration sa Bureau of Corrections and DSWD or DSWD sa siya. Then after ana pag 18 niya, i-turn over siya sa Bureau of Corrections. Inguna na nga pamaagi mga ka-K5. Now, kiningingon, listen po kayo, ingon tagod nga, baik na to kining silot kamatayon. No? Kadagaman pong muupos, ani. Ang uban muupos, kay lagi, medyo maraga lisod kutloon ang kinabuhi mga ka-K5 because of our religious faith. No? Kung yan na po uban mga ka-K5, maingon po nga, lisod man po na kayo, sir, kaya di man po na sila muuyon, ana. Kay mahadlok man po silang maunay. No? Now, sa ako po, ari ko sa tunga. Ako, dili po ko muingon mga ka-K5 nga di ko musugot. Di po kumingon nga musugot ko. Pero kung ako yung subayan ng ako ang gibutang kong nahuna mga ka-K5, wala o nang tana ang kamatayon. Kanang death penalty, kaswerte uroy. Para sa ako ha, if I am going to put myself into other shoes or as ako mismo ibutang kong kagalingon, for example, na biktima akong anak sa rape, na biktima akong anak sa pagpatay, na biktima akong anak mga ka-K5 to a heinous crime, tapos ang suspect matulog lang dayon tapos na ang tanan. Sa ako alang ha, kani mas cruel pa mga ka-K5 ang unahuna ta kaysa aktual. Ang ako lahi para mo tagam. Kanang gingon lang nga rehabilitation, girehab ni mong suspect, how about sa biktima mga ka-K5? Paano ang biktima? Like for instance, petty crimes. Simple lang nga pagpanguot, simple lang nga pagpangawat. Ang uban, mulingo-lingo naman lang, di kita kakuanan ni gilang. O niya, for example, ron mga ka-K5, na kay kwarta na bilindira. Pampalit ni mong tambal. Kay emergency kayo, nga gikawat. Okay, mahimo. Now, sa ako nga point is lahi. Ay, mas i-apply na to ni. Kining pamulong, bala ang kasulatan. Nga kung unsa man ang parte si mong lawas nga nakahimo ni mong salaod putlon. Ha? Di lisod naman ko kung kaya ragwa naman ko yung oras. Ha? Ako ni sumpayan ugma. Mas mo okay ko anak. Kahit sa pool, nangawat ka, putol kamot. Nanunggab ka, putol kamot. Nang rape ka, aputol. Kung oras mga ka-K5 sa itong tulumanon. Salamat kayo sa akong mga partners, ka-K5 Monjay, ka-K5 Rico, and also ka-K5 Carlo. O sa ito naman nga station manager dito sa San Carlos, ka-K5 Brian Morden, sa Gihulngan, ka-K5 Francis Edward Garces Oba. Sa amo naman nga CEO Big Boss Doc Ramiloy. Kinigap ang alagad sa kanginan ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. K5 News FM. The lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
4: Wala ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oihis. Gutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
4: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
5: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin vitamin D3, Sir GP.
4: Mm-hmm. Ako, Dok, mag-D3 bio ko, dili na mag-D3 nga plain. Mm. Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
5: Mm.
4: O, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 bio, ang tumong nimo, patyon ang kagaw ng bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
5: Mm-hmm.
4: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 bio, Dok.
5: Ito na. Ang D3 bio pwede magamit nga instant energy.
4: Mm.
5: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 bio matagalaw, Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kaya siyempre, energy na daan ang D3 bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork.
4: Mao?
5: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
4: Oho. Unya, iya kinigi paubos ang stress atong atay.
5: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity.
4: Mm.
5: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
4: Uh-huh.
5: Pero kung D3 bio, duha ang iyang paligunon.
4: Muni gwapo.
5: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
4: Wow.
5: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
4: Mm.
5: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system. D3
6: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis. Uh-huh.
4: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
5: Mm.
4: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
5: Mm.
4: All things, tanan, dapat adunay moderation.
5: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 bio, murag auxiliary na siya.
4: Mm.
5: Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya'y mga sundalo.
4: Uh-huh.
5: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naasa D3 bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
4: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 bio o wala sa plain D3.
5: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3.
4: Uh-huh.
5: Kaya ang plain nga D3, dito ra jud sa imuhang immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og selula.
4: Mm.
5: Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna, Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon, Sir GP.
4: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
5: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abusoho.
7: D3 bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 bio. Dali lang naayo akong sama.
7: D3 bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 bio. D3 Bio Health News.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-dumagit.
3: Ano po ang akong mga TL o mga kasakit? Napagaduwang na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa yung bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulo ng galiinin nga kape intilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawa nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka nabagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na magiging salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
0: ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo po, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanam. Mitgisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
2: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tawo nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit naggikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
3: Dili ta nang tawo Sir GP, bulahan ana nga genetic gift.
2: Mauna.
3: Ang problem Sir GP, dili maayudaan ang imong family health history. Naay bisyo ug wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
2: Yes.
3: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og MyTC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
2: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
3: Kay wala may controls kaon. Sige magkaon Sir GB, bisag unsa rang ihungit, wala pud gyud exercise. Kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og MyTC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism pero kung wala ka gainom DTX 500 og MyTC nya kulang pa jud kag exercise, syempre manambo ka o nya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit
2: kapag kadaghan.
3: Atong tunaan ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi Sir GP. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki o nya 83 sa babay.
2: Wow.
3: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
2: Ang mga Hapon, Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay 86. Hilig pa jud nila kaayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
3: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og MyTC. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
0: DTX 500.
4: Kodex Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active gyud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
3: Ang sobra nga pagkaon sa added sugar og refined carbohydrates gapataas sa level sa oxidative stress.
2: Husto.
3: Kay kung gamay ra man ang free radical sa lawas, kaya ra man ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidant sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag DTX 500 og MyTC matag adlaw aron malikayan ang balatian ug mutaas pa atong kinabuhi.
2: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland naasay 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, utan ug usahay ra kaayo sila mukaon og karne.
3: Sa kinatibuk-an Sir GP, mauni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghan ang dos Japan. Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog. Sayo matulog, Sir GP. Mahilig po silang bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
2: Wow.
3: Di pa jud, ang pinakanindot nga ilang gipractice Sir GP ang 80% rule. Undang kagkaon kung 80% full ka or busog ka na.
2: Di pabusog, dili di ay.
3: Hulat kag 10 minutos dayon, sigurado ha jud nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
2: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Do ako sab si Dok Ramil oy sing maing panglawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio.

0: upaya.
1: ETX 500, mapalit sa mga butika nationwide. ETX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay ETX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang ETX 500.
1: ETX 500, mapalit sa mga butika. ETX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang ETX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
10: Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ano si Janice? Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
3: Ang visio.
1: Ng may D3. Kapalit
3: sa mga bulika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot. Nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio.
4: Sumala pa sa pagtuon ang monolaurin o ang fat envelope sa virus. Pariyara kadaka. Ang gawas ana murag babol. Mura bag sabon kung imong paburuton ang usa. Unya ang usa imo pud paburuton sa pikas kaning duha ka bubbles nga imong gipaburot gamit ang sabon kung magdugol kini mag-usa ni sila dok. Pari ana dok ang imuhang monolaurin. Sige kag inom D3 Bio na ani siya sa imuhang selula gapilit pagsulod sa virus mopulito siya mausa na siya. Lukupon to siya sa viral envelope nga fat substance. Karon tungod kay kulang di ay ang poor binding power na ay poor binding power ang monolaurin nga mo disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Muna nga kung wala na putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parehas rin sila sa kagaw, Dr. Ramil. Karon unsa may angay na itong buhaton, padaghano na itong inom, monolaurin nga na sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio.
5: Padaghanay tag inom D3 Bio, Sir JP.
4: Oo.
5: Ang monolaurin nga naaradyod na sa D3 Bio.
4: Pasabot nga dili kaangay magkabala ka. Kay ang vitamin D3 nga component, gamay ra kaayo. Ayag problema nga ma-overdose ka, pwede ka mo inom og duha ka soft gel sa buntag, duha ka soft gel sa gabi. Kampyon jud ang protection.
5: Ako kay matag 8 ka oras ko inom, Sir JP. Ang ako jung ganahan sa D3 Bio, Sir JP, mo ni. Usa sa mga nakita ko kinibang pag-produce sa mga nagakaigong mucus sa imong mucus lining.
4: Yes.
5: Mao man siya ang gatrap. Mao nay gatrap sa mga kagaw,
4: sa mga bakterya, sa viruses
5: ug uban pa.
4: Oo.
5: Dili na siya makapenetrate kay alangan mang-infection to sa imong mucus. Wala man siya makuha na dito.
4: Yes.
5: Mao na nga kung matrap siya diha, kampyon. So kung gainom kag D3 Bio, mura kag ga-produce daghang mucus sa imong mucus lining. Ug dako ang chance nga dili siya makapenetrate.
4: Mao
5: na'y rason nganong makita sa imong ilong, baba ang mga mucus. Gikan sa baba, padulong sa ilong, padulong sa ilawom sa imong tiyan, bisan pa sa imong tinae. Oo, may mga lamig-lamig na diha. Nakabantay ka nga usahay kung magpupo ka na ay manggawas tungod kay giproduce kini siya sa lawas batok sa mga kagaw. Dili ra ang monolaurin mamatay, mo-produce og mag-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce sa mga nagkakaigo nga mucus sa imo nga mucus lining.
1: D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ngano man nga mag D3 Bio ko kay ang vaccine sa COVID gihimo to prime your immune system aron mahibal-an sa immune system kung unsa ang yang kontra. Pero ang vaccine wala gibuhat to fight cytokine storm. Kung gasige ra react ang imong lawas, it will overreact. Maura gyapon. May cytokine storm gyapon ka. Ang D3 Bio gahatag kanimo og extra virgin coconut oil nga maoy makaprevent sa cytokine storm.
5: Correct.
4: So, unsa man ang matag nimo? Kumpiyansa. Dili ni mabayaran. Tanang tao karon halos 2 ka tuig gipriso sila mga balay.
5: Katawanan kayo, Sir JP. Human naman dagway ang herd immunity. Kaso lang, doon na napoy bagong gihimo nga strain. Lahi na po eh. Matrangkaso ka.
4: Wala'y katapusan, Dok. Ang term nila kuno sa Indian variant, alapalos. Ang palos sa Tagalog ni, usa ni siya ka-karakter nga bansay mo tago sa immune system. Pero dili gina siya makaikya sa monolaurin. Monocaprin o monocaprilin.
5: Nga makita mo sa D3 Bio, matablaw dyan siyang patay. Patay dyan ang mga kagawa, Sir JP, kung nakainom kag D3 Bio.
4: Nga naman, patay dyan siya kay bisan ng Indian virus, kusog kayong mutago sa immune system nato, o saraman gyapon ang iyang padulungan, ang atong selula. Muna kung muadto siya sa atong selula, naanay gahulat dito nga monolaurin o monocaprin kung ga D3 Bio ka.
5: Kana kung naka D3 Bio ka. Nya kung wala siya ga D3 Bio, Sir JP.
4: Good luck na lang, Jod. Nga naman nga dapat mag D3 Bio ka because D3 Bio has extra virgin coconut oil nga mo'y mupugong sa mga virus. Pinaagi sa monolaurin, monocaprin, og monocaprilin. Wala na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusohon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's
3: disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
8: Mapalit sa mga butika!
7: D3 Bio! D3 Bio! Health!

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. GTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix mga pinata.
0: GTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. GTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong hotod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ano pawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Day Fresh
6: para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Day Fresh
6: para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala balasang may gana magistorya sa imo pangod sa imo nga bad breath.
10: Ew! Yucky!
9: Mag Spore Biotics ka. Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ng ubukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
13: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
14: Maya dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
3: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
2: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
3: tulo pod ka kapsul sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit
3: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy managapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Mm-hmm.
6: Usa-usaw na po nato sir GP ang dugang pang-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC.
5: Unahan ako Dr. Ramil, gainom ko og DTX 500 ug MyTC tungod kay dako ang katabang niini sa pangkriyas, especially sa mga tawo nga dunay family history sa diabetes. Oxidative stress ang hinungdan sa inflammation ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis ug inflammation sa pankriyas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
6: Correct yun, Sir GP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
5: Correct. Napay-usa. Fatty liver.
6: Daghan
5: ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX o MyTC. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Adok Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 o MyTC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag ni mong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
1: DTX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilim nung makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MyTC jud mo. Aron naapoy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
5: Yes!
6: Nindot yun ang DTX 500 o MyTC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 o TSH. Mga hormones, kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism. Mo nang mga problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginhawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory o concentration. Muna, kung ga-DTX 500 ka o MyTC ka, malikaya na nimo.
5: Sa 14 pesos ra na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. O dili pa na mao ha, dili ka magka-high blood pressure, di po ka magka-problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
6: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy, kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon sa GP nga ang DTX 500 ug MyTC gapabata. Gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong mga organ. Guns.
5: Of course.
6: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
5: Yes.
6: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyo na epekto sa imong prostate.
5: Naadyod.
6: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 og MyTC na ka adlaw-adlaw.
5: Oh, ingon na ha, DTX 500 og MyTC jud kada adlaw. Wana jud tay igong panahon Dok Ramil, time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dok Ramil Oy, seeing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
4: Si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
6: Extend food supplement for men.
8: Uy, swildo na po nugma. Saman, one bottle ta?
9: Paso sa kubay, kay kapamembro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom data matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi asilay emergency fund savings bay.
8: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
9: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
8: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
9: Sige bay, basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
8: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako walay kuyog.
10: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
11: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
3: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DTX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for Bereme

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Gainom ko D3 Bio Sir GP tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake nimo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio Sir GP. Mm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
5: Wow.
6: That will soft sa imong gamay nga intestine.
5: Oh.
6: Kung ang imong small intestine Sir GP, kampiyon og dili irritated.
5: Mm-hmm.
6: Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
5: O dili ra mauna do.
6: Mm.
5: Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugas.
6: Tinuod.
5: Usa pa jud dok kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon,
6: mm-hmm,
5: ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
6: Dili yun.
5: Dili matrap ang gas. Mm-hmm. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
6: Yaw,
5: pero
6: ano?
5: Dili kaya ni plain D3.
6: Correct. Ako Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan,
5: mm-hmm,
6: mga karne, mga tambok,
5: tambok,
6: mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
5: Ah, syempre. Correct.
6: Mm-hmm. Nga naman,
5: mm-hmm,
6: daghan man kang ipasulod load nga mga bad cholesterol. So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin,
5: mm,
6: is ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
5: Uh-huh.
6: Ang plain nga vitamin D3, dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol.
5: Mm.
6: Mas daghan dyan ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol,
5: mm,
6: mas daghan po ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
5: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat aron maabsorb siya.
6: Mm.
5: Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
6: Ingon ana ang D3 Bio Sir GP. Kung karon,
5: mm,
6: imong giinom plain vitamin D3,
5: oh,
6: mag D3 Bio na lang ka.
5: Oh.
6: Kay combine na siya.
5: Siyempre.
6: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pug kag BCO. Ha. Kalas kayo na.
5: Kalas, kalas
6: mas
5: kayo.
6: Maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
5: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
6: Correct.
5: Mm.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine.
8: Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas.
7: Usa sa nakatabang nako
8: ang D3 Bio.
7: Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Manang bintaha ra jud Sir JP kung naka D3 Bio ka.
5: Bintaha.
6: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
5: Mm.
6: Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin.
5: Mm.
6: The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
5: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay.
6: Mm.
5: Nasa breast milk ang lauric acid. Pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
6: Nya, karon, moinom na lang kag D3 Bio.
5: Of course.
6: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
5: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3.
6: Nga naman. Mm.
5: Kay makapahuway ang ako ang pankreas.
6: Mm.
5: Ang pankreas mo ay kusina sa itong lawas.
6: Gipangkaon.
5: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa.
6: Mm.
5: Tigdabok, aron makaon na to.
6: Murag yung kusina.
5: Oh, mura dyan. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine.
6: Mm.
5: Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
6: Wow.
5: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity.
6: Mm.
5: Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na dyan dayon ang insulin sa imong selula. Dala ang imuhang glucose.
6: Yes.
5: O dili madaghan ang glucose sa imong dugo.
6: Mm.
5: Mumubo ang imong blood sugar.
6: Correct.
5: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar o isulod siya sa selula.
6: Yes.
5: Maunay rason nga nung gusto dyan na ako mag-D3 Bio. Gusto kong magdugay pa dyan ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
6: So kita mo kung unsagit kanin dot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
5: Oo,
6: so
5: oo.
6: D3 Bio na sila Sir GP.
5: Mm.
6: Dili na siya mabankrap.
5: Correct.
6: Ang imong pankreas.
5: Dili ka magka-diabetes.
6: Dili magka-diabetes.
5: Mm.
6: Manang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
5: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil. Miloy maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
4: D3 Bio.
9: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Hi! I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

sexing bang sumama sa akin? May ano ko malapit lang dyan sa mic ko ba? Cause the moment I saw you, I think you are so. Ang yung mga bisngin na kaisarap himasin.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabasa mga butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mabaka sa mga butika!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling, mga Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
1: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month kape,
1: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o kamay-TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og mai-TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
4: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
5: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
4: Yes.
5: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
4: Mm-hmm.
5: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
4: Ay!
5: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
4: Mauna
5: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
4: Ay,
5: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
4: Ay!
5: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
4: Mm.
5: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
4: Yes!
5: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o MyTC, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og MyTC kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir JP.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Sumala pa sa pagtuon, ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
5: Maudyod kay kung nakay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini ang news nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500
4: og
5: MyTC, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
4: Yun jud ang DTX 500 og MyTC sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize ni ini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod ni ini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
5: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og MyTC, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
4: Yes.
5: No, niya mo prevent pod ang cancer, protektahan ang imong brain cells og imong kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
4: Kana!
5: No? Pabataon pa dyan ka.
4: Wow!
5: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og MyTC.
4: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
5: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
4: Oy.
5: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede ni mo ning ikamatay.
4: Uyaw!
5: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
4: Mauna.
5: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
4: Correct.
5: No? Muna ako, Sir JP, mandigurado na lang
4: dyan. Ay, ako po.
5: Muinom dyan ko og DTX 500 og MyTC matag-adlaw. Aron konsigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
4: Correct. Wa na jud igong panahon Doc Ramil o si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil oy siying mayong panglawas ampingan
4: dili abusuhan.
0: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure, ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
0: Biotics. Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuli gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape,
4: naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
6: Mga ka-DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
6: Atong isgutan, Doc Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
7: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
6: Yes.
7: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
6: Mm-hmm.
7: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
6: Ay!
7: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
6: Mauna
7: ang gitawag nga tofi. Tofi means thin outside, fat inside. Niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
6: Ay!
7: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
6: Mm.
7: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
6: Yes!
7: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud muinom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
6: Sumala pa sa pagtuon, ang visceral fat, Doc Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
7: Maudyod kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini anyos nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
6: Pion jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambukon, Doc. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
7: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
6: Yes.
7: No, niya mo prevent pod ang cancer. Protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Palig-unon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
6: Kana?
7: No? Pabataon pa dyan ka.
6: Wow!
7: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
6: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
7: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
6: Oy.
7: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat.
6: Mm.
7: Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede ni mo ning ikamatay.
6: Uyaw!
7: O, karo ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
6: Mauna.
7: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pagniwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
6: Correct.
7: No? Muna ako, Sir GP, mandigurado na lang dyan.
6: Ay, ako po.
7: Muinom dyan ko og DTX 500 og Mighty C matag adlaw aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
6: Correct. Wa na jud igong panahon Doc Ramil mo si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil oy siying mayong panglawas ampingan
6: dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
2: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: Patay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul?
0: GTX 500 na.
3: GTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
3: GTX 500.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga karanasan at problemang puso.
11: Ay, nato!
9: Pamilya, relasyon, at iba pa.
10: You and I will never say goodbye.
9: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng iyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

the time now is 7:20. Pasensya niyo guys kaya medyo sweet kay Kuk Tingol. Laban lang sa kinabuhi. Alright, good evening San Carlos Senyos and kumusta? And this is your Lady Anne. Medyo pagapagaw tagamay kay tungod pila ka adlaw ka sige tag klase. Sige tag yaw-yawan ang mga gagmay kay mga kuyamad. Kaya isa kong mga preschoolers ha, na very attentive kayo sa school. And good evening ninyong tanan sa mga nag-tune in dyan sa itong programang Love Notes. I am your Lady Anne again and be with me until 8:30. And mag-amping tanin nyo guys ha, mag-amping tanin nyo pirmi kay bilhin itong sa'yo matagaan ng panahon. So sa mga labi na kanya itong mga anak, apingan na ito ni sila. Okay, labi na kanin yung mga anak nga galakaw-lakaw, kinanglan ninyo ginang sweetuhog asa ng mga ito. Alright, so mayang gabi San Carlos Seniors, mayang gabi sa 18 barangays, and excited na ba ang tanan sa Charter Day? Ako excited ako. Kaso lang, duha-duha pang makalaak. And good evening also dyan sa Maya, Sipaway. Hello mga taga Sipaway, sa mga naminaw ron. And of course, sa atbang itong baybayon, hello Toledo, hello Cebu, may gabi ninyong tanadya. Don Salvador Benedictum, may gabi Calatrava. Habit ng Fesas Calatrava mga kalalabs. So mag-amping tanin nyo guys, if atutan ng mga lugar nga kinanglan na ano lang, mag-amping-amping lang kita guys. And good evening also dyan sa may Valley Hermoso, sa mga naminaw na ito din haroon sa itong programang Love Notes. And sa akong giingon, pasensya na mo sa akong tingog ron kay medyo medyo may pagka ages. Ayoko na ikaw ay mawawa. Ay nako sana all. And anyways, sa akong ginaingon permi nga taga program na to, nagitay balita nga kanang ikadalit ninyo mga kalalabs kay bisag unsa pa na to dinhi ka gugma atong isgutan. Yeah, since ato ang station kay K-Web News FM, so naa gitay balita nga maidalit ninyo mga kalalabs. Sabi na sa mga dili kayo update sa social media, yan na minaw ra sa radyo. So ato nang i-update ron tungod na matod din sa usa ka balita nga post din sa tuang page. Okay? Naka-post din sa K5 San Carlos Digital 95.7. And at the same time, pwede kayo mo diyan mubasa. Kaya naarapod niya akong ginabasa nga balita, naarapod niya sa tuang page mga kalalabs. So mga naminaw ron sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga radio set. Unya, naminaw lang mo ron. Okay, so ako nabasahon ron ang mga balita kay medyo init-init pa ni siya. Init-init pa. Kay matut pa sa balita, CISS ipablock sa ang duwa nga Gorbax human sa Tacloban school shooting. So, ato na ron nga tukion, ato na ron nga basahon. Nga nung ipablock sa CISS ang maong dula. Is this a... Naa ba siya related or naa ba siya san hitabo nga shooting incident dito sa Tacloban? So ato na rong mabasahon ang maong balita. And the same time, ang ato di iron nga love notes kay kanabitang gugmang pustahanay. Gugmang pustahanay. Uy, dili po ba yung lalim nung nga ipatuukan yung ending di kipusta-pustahan ra ka. Kalamigod ana. Ako'y anaon niya, pusta-pusta mang kukuhan. Sugal kay pusta-pustahan ko, hindi na pwede. So, ato na rong basahon ang usaka sulat or usaka letter ng padangat sa usaka friend na to niya. And, malo ba mo nga, sa sugot ba lang, gabasa pa lang ko kani gugmang pustahan na giniba. Okay guys, so basiga galanta mo rin sa itong live. Na
Naka-live ta ron sa ito ang page, ang K5 San Carlos Digital 95.7. You can drop your greetings and shoutouts. Pwede po mo diha, guys, mo, kuhan, pwede po mo diha mo request o song kung naasa ko ang baul diri. I-plague you ko na, guys, inyong mga request niya song. And, hi to Mami Delina Yamazaki diya sa Maya, Japan. Hi Mami Delina, kumusta? And ulan pa sa inyo ha ma? Kaya dili sa muha man ba? Tungod siguro ni sa bagyo. Pero dili din sa amo sa San Carlos, wala gid kay ulan. Walay ulan, unsay taligsik, pero dili gid ingon nga consistent ang taligsik man ang pangiyang shower or rain shower, I mean. Dili medyo ano lang siya, kulimlim, and medyo maulap lang gyud siya. Pero may usahay nga taligsik siya ginagmay. Diya sa Japan, ma'am, kung sa inyo ang weather diyo. Kung parang buhay lang, weather lang. Naning chat na ako ba? Ma'am Lady Ann, grabe ka. Sa guwakay tingo, ga-DJ ragya po ka. Masa makaya ragyo ng tingo, guys. Go ragita. Thank you, Delia. May gabi ni mo, Daidel. Bitaw, Daidel, o'y kinhanglan yun na itong magtingo kay. Sao na lang. Hello to Raina Jane, auditor Manayon. Good evening, ma'am. Yes, hello. Good evening. Okay, more parent din ako, ah. And also to Medelina Yamazaki again. Okay lang, ma'am. No ulan diri. Ganina until now, ugog mapon. Ah, uulan di ay. Aga ulan po din Japan. Okay. And to Sir Anastasio Poras Digamo. Hello, sir. Di sa may Escalante. May gabi ninyo di. May gabi sa itong mga listeners na nasa lagyong lugar. Amping mo kanuna, guys. And good evening also sa tuang KSS, K5, solid supporters. So kinanglan na to ni sila, guys, sa itong mga KSS pohon. Nga ato ni sila unya pohon nga bisitahon. Kaya para mabot ang panahon, guys, nga basiga magatapok ta. At is man lang, magkaila-ila ta nga. Kita di ay ang mga KSS members. So, sa mga gusto diha nga magpamembro sa tuwa nga KSS, guys, masiganahan mo diha magpamember. You can chat lang yun sa amuha or message sa amuha, and para ma-appeal mo sa amuha nga palista, guys, okay? Di mas mag-inag-ilista, good? Kailan mag-yun? Okay. So, wala tayo tingo ka laban at nagyapuntahan. Already the time now is 7:29 na. Medyo muna siya mga kalalabs nung anak ko, gaina ko, dili ko mo duty. Kaya wag yung kitingo, guys, promise. Gikan ko gaina sa school mga 5. Paguli na ako after sa work, ingon ko, di lang guro ko mo tingo, gron mo, duty ko sa station. Okay, mo, wag yun ko'y tingo, guys. Di yun ako madunggan akong tingo. Medyo, kuhan dyan siya. Ano ba? Samtang, nagpahuway pa ko sa balay kadali. Uy, nalaman ko'y tingo, dayo. Ano dyan ko, ay, thank you, Lord. Makayaw-yaw, gilayroon. Nining chat po na ako gaina. Iingon siya nga, ma'am, kanang ustad ko no, ang balita na to about katong dinanggabay nga insidente gahapon. Gingnan ako siya nga try to visit sa muang page kay K5 San Carlos kay na yung mga ginapang post diha nga mga follow-up nga mga kuan nga mga balita about sa katong panunggabang dunggabay gahapon sa Teachers Village. So, ito na, guys, nung ta makatuo ba nga, syempre sa karon ba yung panahon, ang balita na to puro involve ang school, diba? Paminaw, school na lang tanan, okay? And I hope nga, mahum-
man na unta ni and ano lang ugod unta mag magpuyo lang unta tag malinawon ba mangitag away kabalo ba mo nga lami kayo nga magpuyo nga malinawon the same time lami kayo nga magpuyo sa kalibutan nga happy lang ka wala kay kahadlukan ang nagid mo nang maglakaw mo magpanglingi mo left and right kung magmahadlok mo okay? So dili po ba yung lalim mo na kay kontra dili ka matulin sa imong atuan kay tungod every time mamugawas ka sa imong balay magpanglingi ka walang tuo kasi unsaon ka na imang unsa nimo okay kaning mga batanong naturon ba ato ni silang kuano ato ni silang nga bisan siguro imo pang may maya di gyud mo maminaw.

nun si Sir Anastasio, Puras Digamo. Ma'am, Clarideng, salamang ka mo, ama, mga servita. Ka, nakakuan mi dya before, nakakuan mi balita. Itong dakong balita, na just in you, sir. Ano, sir? Itong dakong kayong balita. Alright, so the time now is 7:31. Kadali ramat sa oras. Magkulagani ko nag 7:27. Gayin na ba to? 31 na. Ang bilis talaga. Alright guys, so mabalik lang ko. More pagyud nga itong idalit ninyo sa itong programang Love Notes, and I will be right back for my second gap sa kong program, and ako saning ipahuway-huway akong tingog para pagbalik na ako magatingog itag insakto, mga kalayang. Kasi sa wala tay tingog, way pahuway usap. Galing lang kay napantay tingog, mutingog ta. Alright guys, so here's a Rick Segrito, give me a chance, only here's a 95.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.

back to the program, mga kalalongs. And the time now is 7:47 na sa kagabihan. And we guys, ay magkalimut ha sa mga adunay asthma, diabetes, and heart diseases, cancer, cataracts, o adunay mga samad nga dugay na nga ayo, mag-mighty C lang. Kaya ang mighty C, usan siya ka-alkaline base na vitamin C, huwag makapamino sa risgo sa stroke o blood pressure. Sige, nanglan good guys, nagit tayo mighty C nga ginaandam sa tong panimalay. Huwag makahatag po ni kaligon sa tong mga tissue, sa tong kalawasan o immune system. So, para kuan ang ato abitaw nga samad, paspas nga maayo, dali nga maayo ang atong samad basta nakamighty sita. Okay, so good evening to Ma'am Joliet Chu. Hi Ma'am Joliet, good evening Lady Anne. Shout out sa mga naminaw diri sa Marina. Minaw sila appeal sa among radio. Uy, shout out sa mga naminaw diha ron. Naadiha sila si Sir Junimo Rodriguez at si Ma'am Juliet Chu. Huwag sa mga naminaw diha ron sa itong programang Love Notes sa Marina Park. Hi guys! Amping mo kanunay ha, amping mo. Amping mo, inampingan ba yato? Aw, matod pa ni Michelin, kinsara magutang ampingan? And good evening also to Abapo Candol. Evening K5, shout out ko akong kuya Christian Abapo, Bar City player. Wow! Basketball San Carlos City Negros Occidental. Sana all. Okay, good evening K5. May gabi ipon ni mo diya, Sir Abapo Candol. Ang iya daw nga kuan, iya daw kuya Christian Abapo kay Varsity player. Okay. So, varsity player din sa San Carlos. Maka-proud yung mga ingunana, no? Mga basketballista. So, ako before guys, kabalo ba mo? Nala ko i-share ninyo gamay, no? About basketball or about kaning mga players sa basketball. Don't you know guys nga, way back 2019 na tama to ha? 1995? Ano? Sit kuya, 1998? 1999, 2000, 2001. Dito mi sa Manila, 1985 po siguro ba to? Basta yung anang mga tuig ba? Everyday ko makakita player. Dito na ako nakita ng Pure Foods, ang San Miguel, ang Mobile Line, ang Alaska, ang Ginebra. Mura yung kugrind na nila dito, guys. Itaw, kabalo ba mo kay? Siyempre, akong among giobrahan sa akong partner sa una. Ang giobrahan ako sa namo sa akong bana sa una kay Usaka Gym. Ang kanang gym, diya sila ga kuan, diya sila ga practice ang mga PBA player. So, or mga PBA players, diya sila ga practice. And then, nadugay na attached na Manila, na pwede na namo sila si Sir Alvin Patrimonio, sa Jericho Diniera, sila si mga sikat na mga basketballista. So, na-attached na sila namo, kaya everyday gumimagkita. Na dayon, every time nga na ay mga birthday, like for example mag-birthday abi ang Pure Foods, na usa sa players nga mag-birthday, like katong recall nako before nga nag-birthday ni si Sir Alvin Patrimonio. Kabalo ba mo guys, gitagaan jud ko niya duha ka carton nga hotdog dag ko kayo. Tagaan ko niya 2 ka carton nga hot dogs. Tagaan ko niya mga Pure Foods products sa una. Giuli na kog balay. Oo, giuli na kog balay. Maguli na ko sa balay. Dili pa man siya kayo. Kuan kay travel pa man mi Pasig to. Ay kainta to Mandaluyong. Travel mi. Pag-abot sa balay mga around 5 sa hapon. Tanan na mong silingan, gipalinya na ako. Itagaan ako ng hot dogs, itagaan ako ng mga uban ka, mga pagkaon. Kay ano man, sa amon to na mo, pwede mo itong daghana doon ka karton. Hot dogs, dagko pa kaayo, may mga jumbo nga mga hot dogs ba. So, mga ito, alipay, amung silingan. Eh. Ano
Uy, may gabi ito. Gracia, Nick. Hi, Nick. Kumusta? Mingaw na kunin mo, Nick. Pag si Mayen, oh, may gabi yung mga Villa de Gracia family, wasawa sa family. Nagigitugay na itong makana ng Maragos. Pero si Nick nara na din. Okay, Abapo Candol. Yes, I'm proud of Kuya Christian Abapo. Of course, labi na ka nang magsuon. Kanya na kay player nga magsuon. Ako siguro, ambot na lang. Mapagagro kong sinagit o ka-chair. Ka-chair. Kaysa una na po ko'y mangod sa unang bansay mo sayaw ba? Dancer na grupo sila sa una nga mga dancer sila. So manayo na sila sa mga lugar, hala, kuntis-kuntis, abutan ng mga pista-pista. So number one, give me sa unang magsyagit, magdalag sa kung saan na lang para ay magka-proud ba yan, no? Nga ma-engage ang imuhang ikaw or imuhang nga brother or sister sa mga ingunahan na bitaw nga mga like mga sayaw-sayaw, mga kuan, mga like kaning mga basketball, volleyball, or sa kanadyang mga sports na ma-involve. Kamayo man lang. Kaya ka nang ma-involve ka ng mga ganggang nga. Baka kabalo, dirakutob yung kinabuhi. Napadyay kuhan nga, di ka katarong og lakaw, kay mahadlo ka, basig kaliton ra ka, kiliron ra ka ng kilid na. I-engage na ko akong anak sa mga inguna na mga sports. Oo. Kaso lang, di po nato sila mapugos kung asa ilang linya. Kung asa ilang linya, supportaran nato. Like for example, linyada niya, may siya mo drawing. O supportaran nato bilang parents. Kung yung linyada, abi, maayos siya sa mga sayaw-sayaw. May siya sa basketball. Maayos siya sa mga kwan. Kasi baka talent, dance, sports, or anything. Okay? Basta, kaayuhan lang yun. Support kita kay Lami, kay napaminawon, mga ingunana. Nya mukugi ba yan na sila? Basta na ilang family galanta. Makaingon man na sila nga, grabe ka supportive sa kong family. Nagit sila. Na ako nga gakuan, ga-perform ko, di ba? O like ano, like, hi cha, Charita Lim, Galo Lim. Chao, yung anak si Yuri, may kaya na sa dance sport, o si Shen Apurado, mga bansay kaya na sa dance sport, sana na sila, mo cheer yun ko. O mo anak yun ko, mulantaw yun ko, sana na sila. So, hello and good evening, dyan sa mga Lima family, Galo family. And good evening to Abapo Candol. Shout out ko ako mga kasen, taga Hope Barangay 5, Hope San Carlos, from Lapu-Lapu, Cebu, Basak, Tamia. Ay, nadig ka sa Cebu ron, sir? Abapo Candol, nadig ka sa Cebu ron, sir? Okay, amping mo dyan Cebu, sir, ha? Amping mo. Pang Ma'am Juliet Chu, good evening, Lady Anne. Shout out. Okay, na-shout out. Unsa naman tani, oy. Di pata kayo makasultik tarong kayo na paggaw pata. Alright, as I promise mo ba sa taoga, usa ka balita mga kalahat.

Okay, CISS. CISS ipablock usa ang dula nga Gorbax human sa Tacloban school shooting. Gimando sa Cybercrime Investigation Coordinating Center or CICC ang pag-block sa access sa online game na gitawag or Gorbax human sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City ni atong Lunes, Hunyo 22. Base sa pasiunang report sa otoridad, nasairan nga ang usa sa mga minor di edad nga suspek sa insidente giingong nalulong sa nasambit nga online game. Isip to ba, gibutyag sa CICC temporaryo usang i-block ang maong gaming application samtang nagpadayon ang investigasyon. Matod sa CICC, ang lakang kabahin sa mga lapad nga pagsusi aron matino kung may direktang kalambigitan ang dula sa mapintas nga panghitabo samtang nakatakda usab nga mopahigayon og investigasyon ang Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality sa Hulyo 1 aron tukion ang papel sa online platform sa posibleng pagkalantad sa mga kabatan-unan sa napintas ng mga impluensya. So guys, nami kay ni siya, okay? Kung i-block man lang, di na lang gudabi ni sila ipa-operate sa ano no. Okay, kabalo ba mo guys? Unsay ano? Unsay kuan sa mga mag-online games or online gaming o unsa pa na diha nga mga like kaning Gorblox, Roblox, unsa pa na diha. Kabalo ba mo guys? Unsay impact ani sa mga bata karon? Di na nimo masugo. At the same time, wala na exercise. Wala nagakaon og sa insakto nga oras. Pero sa tinuod lang yun, no, kung ato lang yung palauman, bilang kitang mga ginikanan, nga kita ay responsable sa maong ingon-ani nga sa ingon-ani bitaw nga panghitabo. Kinanglan kitagyud ang maningkamot na itong mga bata, dili sila malulong sa ingon-ani nga mga games. Simple lang, kuha cellphone. Or i-delete ba na nimo, i-uninstall ba na nimo ang maong games. Kaya nga naman sa panahon karon, ako ganyan na-observaran ako, mga namin na mga parents, no? Tinuod man yun, this is reality, nga kanang na ako sa school. Every time ang bata mag-tantrums, tagaan na cellphone sa inahan, upag dula, diha paglantaw. Anahon ako ng mama, good, unsa man ang cellphone, mayaya. Nga diha, dayon ninyo mapatahan ang inyong anak sa ingon anak nga pamaagi, palantawon o games. Daghan kay mahitabong kadautan nga mahitabo sa usaka bata. Number one, madaot ang iyang mata. Mas the more nga galantaw siya, mas the more ang mga kanang mga like kanabitang kuan sa cellphone. Sa ganan niya, kanang murag nga musulod ba nga imong mata murag mangdubli na imong manilantawan diya, ba? Madaot unya at the same time imong kaning mga bata on nga nabansay aning cellphone eh kung ingnang bakakon ko gagmay pa ni sila mga edad ni sila mga kwan kung sige-sigihon gyud nga di gyud mo undang siguro unsa nagi kabag-o ng ilang linti sila unya nga kanang pan sila unya nga kwan nga kanang nga ilahang nga antipara. Kaya nga naman, di naman na sila kaklaro kay tungod ang ilahang kitagay matiguan nga guban. Okay na ng matiguan kay baga, ano naman po na itong edad nga nagamit ang ani, di ba? Ang mga bata lang makaluluoy sa karun nga panahon. Nga gatubo sila, nga gadako silag sukmed. Social media, gada ko sa like, internet, gada ko sa computer, gada ko sa unsa pa na diha nga mga online games nga ilahang nga nahibawan. Mas bansay pa ko na silang mukuti kay nato, yung mga bata. Believe lang yung kahit kunya kung mga inanong say, kasabaan ako, inoon ako, ay di ginapoy, di para na ako ha. Once yung anak mo, tantrums, pangitahig, laing nga pamaagi. At padala dito sa unan, pagdula mo diyan, basket-basket mo diyan. Tagaigdulaan, tagaigwa, unsa pa na diyan nga, dili lang yun siya makagunit og cellphone. Kay by that time makagunit og cellphone, ang radiation
sa maong cellphone delikado. Kay imong anak bata pa unya na, daot nagmata, galens na nagbaga kaayo. Kaya kita ka sa mga bata nga, na lang mag- kung nakita nga bata nga, kung sa kuno 3 grados iyang mata, pwede naman itong bagaa, weh. Di nagod siya kakita kung imong kwaon ang iyang antipara. O iyang nga kuan. Dili na siya makakita. Maghalap-halap na siya pangapkap o sa dapit ang iyang antipara. Kay, kumbaga kinabuhi na niya antipara. Kaya di naman siya kakita. So mauna guys, nung mga mama ron ba na galing magod. Makatulin magod ang, ang magdima Ma'am Juliet. Makatulin ang usa ka mama kung ang bata naka-cellphone. O cellphone diha. Kay manglaba ko, magluto ko, manglimpyo ko. Muna maori dai madali ba? And then kaning ato ang balita, no, nga ipa-block ko, imay pa siguro di na lang gini ibalik i-diretso na lang gini na i-operate ba. Kay nganong man, nagoy nabasahan wa usa ka ko. I don't know ha kung this is ano lang ni siya ha. Ng AI or something ana. Kabalo ba mo guys nga nako'y nabasahan sa Facebook nga naay nagpost nga kaning mga ingon ani nga mga online games mo na ning nahitabo ron kana bitong gina-command nila ang imong anak. Kumbaga ilahang gina-kuan nila ginasugo na nila. Ikaw mama diha okay ra ka kay abini mo gadula ra nag mga online games pero wa di mo kabalo behind di ay ana nana din na sila yung mga kaugalingon nga mga kanang ginamanduan at ginamanipulate na sila sa maong games. Ang kuya anak mo ingon ang katong na pagkutsilyo bat ya to inyong kuan na kuya ba no. Kita ka kutsilyo, ingon ani? Nanakot ba? Oh, ba't yato yung ginikanan? Ala, inaginunguno? Tingala nalang yung ginikanan, gipangkuhan na mo si imong anak. Kay tungo di ay nga, ang ilang huna-huna, o ang ilang hanga, sigig lantaw, kumbaga, ikuan na silag maayo sa maong sali, sa maong dula. Kung saan mong nilang makita sa dula, i-apply manggo na nila, guys. I-apply na nila kung saan lang nakita. Tanawa ko na ron ang mga bata ron nga. Kuhaan niyo magbase ron ang mga bata nga nga mabdus. Gaedad, nangutana ko sa mo ang midwife. Dayanali, hi to Dayanali Aragon. Dayanali, pila may edad sa pinaka bata nga na mabdus diri sa barangay Rizal, sa tuang Rizal, sa mga barangay. And siya, kuan Dayans. 13 ba ito? Ingon niya? 12. Pero mas may nakita pag yun ko sa social media, Gis Anius. Na. Mabdus na. Alakan, no? Isang mo din naghatag na ko, bulak. Salamat, anong bulak ni mo, sir?

So yung kuna na bito guys nga, hi to, ay si Sir Dax Kigantalaw, thank you sa imong flowers sir ha. Bisag nara ng flowers sa cellphone sir, pero ako na niyang bisbisan. Thank you so much, Sir Dax Kigantalaw. Hello DJ Lady Ann. Hello this mo parang, good evening Ma'am Janet Dakdak Kabugwas. Good evening Ma'am Lady Ann. True good na Ma'am. Ma'am Ann, ang mga bata on karon makuyawan na ta. Nag-creaming pabata na yes. Sakdog yun na ma'am. Mas gapabata, nga gapabata ang gahimog krimen. Alam ko tila mga namong sa mga nakahimog krimen dito sa Tacloban. Sa man to? Grade 8 and grade 9 night. Ang sa tila mga kwa na to? Nilimot ko. Basta kay mga bata, pakaayo mga sa una. Di bito kakatuong mabuhat na nila. Ingon ato? Imagine ka pusil, ilang gigamit. Pusil. Nga, kung imong subayon ang makakuha na gito pusil, dili po basta-basta ay. Sa unang panahon, ang makapatag-iya o pusil, dili basta-basta nga tao. Kumbaga na ay katungkulan sa komunidad. Ang gagunit like police, o kinsa pa ng mga naasa, nasa community nga. Sila ang gitahasan nga. Sila ang nai mga ingunana. Pero karon oh, ay, yanuhon ra ay. Sir Junimo Rodriguez, grabe Ma'am Lady Ann. Gisearch na ko ang group band nga KMFDM na sila MTV nga na musil good siya sa eskwelahan. Murag mauna ilang gi-idolize sa mga suspect sa Tacloban kay Mao man iyang gi. Yes, katong t-shirt sir nga dipakita nga pareha sila og gihimo nga namusil pud siya sa school katong babayi nga same sila og gisulob nga t-shirt katong black nga may red. Yes, kakita kabasa ko ana Sir Johnny Mark, kita gyud ko. Hi to Reza Ginaldo. Shout out ko nilang mama og papa diha sa Negros. Ang title sa ilang song kay ay ambot na lang Sir Stribalis. Dili gyud sir, dili gyud na maayo. Unsahay gud makaingon ta asa man ang mga mama, mga parents ani. Kung nakabalo man ang mga parents ani. Kasi makapangutana ka ba? Kabalo ba yung mga ginikanan ani nila nga ingon ani ni sila? Kabalo ba nilang mga mama nga dusulod sila og mga grupo nga ingon ani? Makaingon ba ka nga? Pwede po po't siguro ipatawag ang mga parents aning mga bata ang nga na-involve. Nga nung nahimo ni nila mga inana. Ang katupang nahitabo sa Hulyo, guys. Pero, taas na kitag isgutan mga inana, no? Pero, unya na lang. Let's wait na po for the next ganapan na po. Hello, Herodis mo parang. Dili na dyan lalimro ng panahon, ma'am. Ay, sa future educator na kuyawan na pod sa mga panghitabo. Yes, dirabagin na sila muila o maestro, maestra baka. Kung sabay imuha nga kuana ng eskwelahan, dili na sila muila, guys. And the same time, kabalo ba mo? Nga, wala na sila sa maing panghuna-huna. Kaya katong hitabo sa Tacloban, planado to eh. Nga nung nakachat pa man sila, nining leak nga mga message ilahang sila nga messenger, no? Na-post to sa tuang page din eh. So, it means, nagiplano sila. O na siguro, nung itang mga ginikanan, di ha, hello. So, sa starting from now, so good ka ron guys, no, mga parents, nga namin now, try to pansin yung mga anak, tanawa ilang mga liho, tanawa ilang mga ginahimo, na kanilang mga ginagamit nga cellphone, i-monitor, ginanin nyo guys. So, eh para, at least makabaluta ba, even ilang mga barkada, kasi ilang mga barkada, kasi ilang mga ginakuyuga. Sa panahon karon dili nagyutawon lalim. Dili na ta mo kumpiyansa even na ta sa school o bisag asa ta. Okay, so alas 8 noybi na arita sa tonga love letter.

Lady Anne. Before anything else, good evening, Lady Anne. Huwag sa tanan nga ga-tune in garon sa Love Notes. I am Juana. A senior high school student sa Osaka Private School. Nerdy look ang person, Lady Anne. So dili nagyud ko ikatingala o gulay magkagusto or manguyab na ko. So nerdy ang ato ang character na ato ang nagpadala ron kay nerdy. Kako mo ng mga nerd. Anti parag ito mo niya. Kan kay manglihok ba? Okay? Murag paminaw nimo. Sila ng mga tao nga mga genius kita na. Ano mga genius kayo. But one day, on my surprise, Lady Anne, si James. Sana all si James. Hi to James, may gabi. Usa ka athlete sa among school had the guts to court me. And I said, this is a 4-year. Si James, membro sa high-end society sa school, consistent iyang pag-court, and at 3 weeks time, ihadyod ko gi-ask. Nga please, subtan ako. Hapit na nga tong senior ball para ikaw na ang akong date. 3 weeks pa lang, siya nga nanguyab sa ako, Lady Anne, ako siyang gisugot. And that is 2 weeks before sa among senior ball. The awaited night has come, the senior's ball night. Lady Anne, si James, akong date, all eyes amoa. Sikat siya sa campus. Tanan nga hugyaw na apag-abot na mo. O usa sa iyang teammate, ingon, congrats, pare, good job. Me, being a nerdy one, nadayon ko yung mga doubts. Daghan na dayon nga nagdagan sa kong utok, Lady Anne. During the event, wala yun nawala si James sa kong kiliran. One moment, Lady Anne, I need to go to the restroom. Nanangit ko ni James. Pag in the restroom, Lady Anne, while I'm inside, na yung mga group of girls nga ni Solon. Ugbasi sa ilang convo, ni ana ang isang big win si James na aniwaki ang money. So I went out and asked in ana ko unsa di ay nga big win man. Unsa di ay nga big win man. Ingon nila, girl, asa ka pa talaga nga magustuhan ka ni James. Day, may pustahan ang barkada ni James nga kung mapasugot ka niya with a month, daog siya. I walk out, Lady Anne, and leave, even nga walay daghan istorya. When classes resume, nagkita mi James, and he asked me, nga nung nawala ka last time? Naaba ko'y mahimo nga mali, and I was waiting for you, looking for you the whole night. Wala pa yung kaga-reply sa akong mga message. Why? So mautuingon ko, I know everything, pila man yun imong nadaog, big win ka daw. And James said, please calm down. Yes, it's true. At first, pustahanay siya, pero nakita na ko how lovable you are. I start falling for you. Wala na ko giklaim ang giingon nila nga big win kay sa tinuod ako ang talo. Because I am really falling in love with you. Ako ang nibayad nila. You can ask them. Lady Anne, hearing all this from James makes my heart melt. Pero nagduha-duha ko, Lady Anne. If mo tuo ba ko niya or basic part na sa disapustahan. Lady Anne will give a James a chance. Thank you, Lady Anne. And please play the song, How Do You Heal a Broken Heart by Chris Walker. Hello to you, Juana. Para na ko, Juana, sa tinudanay lang. Kung nanguyab si James ni mo, dili siya dapat mo ingon nga, dalion ni mo siya og sugot. Kay tungod lang approaching inyo hang boy, dili man na siguro insakto. Kay tungod lang yun nga naa siya partner, or diba sa boy, dili mo na ingon nga magpartneranay. Sa maabot ra magina sa linya kung imong natsambahan gwapo o di maayo. Pero kung imong natsambahan dili pod ka gwapuhan o go na lang, di ba? Naragud na good. Pero kung moingon si James nga para lang gyud tungod kay sikat siya sa campus, mo niyang gipakita. Mo niyang gihimo sa imuha. Juana, kabalo ka. So yung gihimo nimo wa siya respeto nimo. At the same time wala siya gapakita nimo og maayo. Dili maayo yung gipakita nimo. Maka na dali-dali una kaniya. Sige, granting
Nahigugma po di ay kaniya mo, ang gisugot ni mo siya diha dayon. Pero para na ako, Juana, sa'yo, pagkita ang gibuhat ni James, nga gihimura kanyang pustahan para sa barkada. Kaya nga naman, sa ingon ana, manggod na pamaagi, nga pusta-pustahan ka. Ang barkada, di man sa ingon nga kuano, ano, di man sa ingon nga nanaway ta. Siyempre mo, ana, ginang, kisa mo di sa campus, nga dili kayo, dili kagwapahan, kunya atong ikuan ni James, mga something, ana, giplanuhan nagmay sa barkada. Kaya nga ingon si James nga, na in love na po siya ni mo, ay, di ginatinungod para na ako, na uwi. Kung na-in love siya ni mo, ipakita niya, himuon niya, buhaton niya ang tanan. Dili lang kay ana nga oras, ana nga panahon, ana, pa ipaprove sa iyaha, kung hangtod kanusa niya buhaton, hangtod kanusa nga, na-in love siya sa imuha. Okay. Ino ni mo, magkuhan kasi mo kagalingon ba? Kung baga maghimo kag time frame. Nga, kinanglan, na ako'y target, nga ako ni siyang tagaan o ka. Kung baga mahimaan ni mo, kung mong kagalingon nga. Until 2008, 2009, kung magpabilin si James na in love siya na ako, nga ako yung kuhan. In love, gisa na ako tinungon. Kaya ang love, magstay man na, magkuhan man na ang love, maghulat man na, o kanus ah, o hangtod-hangtod, diba? Naling lang, kay si James nadala, inuwag yun yung mag-iingon nga, basi kaning imong gili mo na po dron, basi gipusta-pustahan na po ka, ignore na po na, pustahan na ita, naka na si Juana, mubalik ginani mo, kana nagwala-wala ka na kay, masakitan na to, pero, kung, mubalik siya ni mo, daog na po ka James, ano na? Pero mubalik sa ko guys, ha? Kaya ako sa giba, ipahuwa sa na ko kung tingin. Okay, so play na ko ng song, How Do You Heal a Broken Heart? All here is on 95.7 K5 News FM. Mabalik lang ko my final gap. Stay tuned for more.

Alright, that was How Do You Heal a Broken Heart. Gusod gini i-heal ang broken nga heart. Basta ganing maka-encounter kag love na dili tinud-anay. Maglisod kag heal. Labi nagnasakitan kapag ayaw. Dili po ba lalim nga masakitan, no? Kaya nga nung man, labi dito istorya sa unang imbis nga lara ko nga happy raw takos kung kinabuhi, nisulat ko sa gugma-gugma, nasakitan na hinuong ko. Na, pwede na yun nakurong kuwana. Pataya sa gingong nga gugma. Ay, hello to got Rolly. Ako ang jumega nga guwapa. Ay, got Rolly. Nakwa kay bulak diya ga. Agoy sa broken heart daw. Sabi ko na ba? Bahala nag-broken hearted. Ta, got Rolly. Basta daghan na ta-kwarta. So, can you reply, oh? Hello, mga taga-migs. Oo, may gabi ninyo din na. Hello to Ate Beth. Huwag na si Ate Beth. Ate Beth. Asa man ka, Garoli, sa broken-hearted in me? Ka, or kanta man na broken-hearted me? Broken-hearted ka, nga daghan ka kwarta, or daghan ka kwarta, pero wala kay kuan, waka ikal. Wala dyan kwarta daw. Wala gi kwarta ga. Ako matingala ko kung nakoy kwarta, pero wag koy kwarta, di mo ko matingala. Yes, way back 2024, yes. Naka-remember kiko ato, girl, Rolly. Asa na lang ko ka naabot. Dala-dala mo yung sakit, dala-dala mo yung mga pag-alala sa kanya. Charu-charu. Hindi to itong mga listeners nga before and until now naa sila, nasa imuhang mga programa. Dako kay ko kalipay na, guys. Wala na. Unang maning kamot siya kung abisag wa ko'y tingog. O, na ko'y tingog ha. Pwede na kong mukanta ron. Oh, basta in love kayo ka. Basta na tamaan dyan ka ni Cupido. Di dyan ka dahil maka-move on na, girlie.

0: Hi to Razel Ginaldo. Shout out kay Mama Magpapa dyan sa Negros. And to Ma'am Medelina Yamasaki, sometimes moving on is the wisest decision. If someone keeps treating you like an option, playing with your feelings, or even making you the subject of beats with your friends, remember that you deserve to be treated with love, respect, and humor. You already give your love, but it wasn't valued. If he could do that, do that to you now, what more might happen in the future? You're still young. Don't settle for someone who doesn't appreciate the heart God gave you. God has someone and something better in his perfect time. Trust him and keep moving forward. Guard your heart above all else, for everything you do flows from it. Proverbs 4, verse 23. Okay. So, bitaw, no? Muna'y giingon nga ka ng in a perfect time by God's will. Mupunay ginaingon nga, trust the process. Di ba, ma'am? Di ba, Ma'am Medelina Yamazaki? Okay. Basta mo ulit si Ma'am Medelina, magpatudlo niya kung how to speak Japanese. Japanese, sige na lang, ma'am, ni Hongo, ni Punggo. Sige na, ma'am. Hindi mo ko, ma'am. Hindi ko pamilya. And to Angkan Vlog, good evening, DJ Lady Ann. Pa-shout out sa kong family dira sa Toboso, Aberina and Malina family, especially sa akong anak, Shekina Shanea, o sa akong banang si Simon Colby from Mayan, Malinao. Colby, diri sa Bulwangan. Thank you, DJ Lady Ann. Wow. Hello sa mga Colby family. Uy, follow ninyo si Mama sa Angkan Vlog. And Rose Digamo Apolinar Iwayan. Hello mga taga Tranquilino, may gabi ninyo diyang tanan. Okay, alas 8:20. Bati siti na guys. Uy, fiesta ron sa San Juan na phase 3. Phase 3 San Juan ilang. Kay ano rin eh. St. John the Baptist. Okay. Fiesta ron niya. Kumbaga, iharo kapistahan. You know guys, way back 2000, katapit ang mga dalaga-dalaga pata. 19 something, mga 19 pato ba, no? Mga gaedad patag mga 16, 17 something na. Kabalo mo guys nga. Basta padulong na ang, ano, padulong ng San Juan. Pirti nakabisi sa mga tao. Kasabot na na sa Maligo, sa mga Dalon, sa Balunod. Kay San Juan. Kana sa unang Galicia diya, mapuno, ginastaw sa una diya. Karon mo ragwa naman gin kayo no no na ginaligo. Karon bakit ko kabalo nga San Juan diyan. Sa una grabe kanindot gid sa una sa panahon no. Mahirap na balikan. Okay, hello to Garoli. Then play cool, please play the song Kulang Ako Kung Wala Ka. Ala Garoli, ipa-play na ko na ni ano sa tong tech ha. Ni Missionin Ron. Missionin, kulang ko na ako kung wala ka. Kung ma-play na niya, kagalimutan ba yan na akong baby, ro? Galimutan, kaya okay, maugyod, ma'am. Ni Hongo, ma'am, ah. Ni Hongo, ni Punggo, ni Hongo. Ay, ni Punggo. Ah, wait, ingon si Rose Digamo Apolinar Iwayan. Ah, why maligo dam kay klase. Ay, sa una, bisag niya klase, eh, mga absent me. Okay, back to story, tanong. Sakto gito, okay, may ano gid si ma'am, ano ma'am, Ma'am Medelina Yamasaki. Saya nga gichat na to, agi-comment dito sa tong live. Movie to na guys nga para nako kung imo siyang nga tagaan og chance, what if sa future ay kuging na ako para pamino na ko ano madigin naging judgmental kay tara kana kay gibuhat na niya nga kuan nga gihimo kanilang kana pusta-pustahan. I'm sure kana nga love di ginatinong di na genuine yang love ni. Nag-sorry ba siya nimo? Wag na nag-sorry nimo ay sa nahitabo. Eh, wala na siya nag-sorry. Wala siya nag-sorry sa iyang sayo. Wala siya nagpakita og respeto. kamatinod anon di sa imo at the same time paghigugma wala gid na, I'm sure. Imagine ka campus crush siya or ingon ana siya kagwapo ang tanan ginatilian sa mga girls. Hinoon, wak takabalo og katinudan ni babudi ang gugma pero pala nako murag lisod lisod dili ni mo mag judge na lang jud na. Pero basta ingon ani gani nga klase nga mga lalaki. Ilaan na kay ano lang eh gihimo ra kanilang katawanan sa grupo. So ang pangutana din ha, kaya pa ba nimong musali kog usawa sa maong lalaki, sa maong kanisi kuan, kasi nga lang si James. Kaya pa ba nimo gihapon nga musali? Kung tagaan mo na siya chance ka nang gihimo di si mo, di never na gid na mawala si mong huna-huna. Never na gid na naana na ang mga ginatawag nga kanang basi ba og usbunto or basig mas mo worst bagyod kung kamo, diba? Di naman na mawala god ang maong kuan, ang maong kuan sa imong huna-huna kay tungod gipagian na kaniya. No, diba? So mauna nga kung ako nimo Miss Joanna, si pataka ra kong mention diri ba? So kung ako nimo Miss Joanna, kung wala pa kakabalo sa insakto nga tubag, dili gud ka dayon magdesisyon diha dayon sa imong kagalingon ha. So you have to ano sa paminaw sa palibot. Kinahanglan pagyud nimo nga ingno nimo siya nga nasakitan pagyud ka sa nahitabo. Kinahanglan pagyud nimo og time para kumbaga sa imo ha pangitaon pagyud nimo kung katinud-anay ba siya kay kung imo na siya gyapon nga kanabitong i-reject nimo siya. I-reject nimo siya, dili nimo siya kuanon. Nya siya magsigi pud siya kuan nimo, tagaan nimo siya taas lugway nimo nga pasayahan nga ipa-prove. Ya sa imo nga kung nahigugma ba siya tinud-anay sa imo, mahibaw na nimo ma-feel na nimo. Kabalo ka unsa? Kabalo ka nga kung tinud-anay na ba na iyang gugma. Okay? Pero kung bila pa lang ka kuha niya dayon maura gyapon when hitabo aw ay nag-asa na eh kay di na gina di gina insakto di na tinod yang love sa niya. Muna nga una ang nga karapat dapat kang higugmaon. Okay, so thank you so much kanyang lapas na tagamay. Wala na kay tingog. So daghang salamat guys, until tomorrow same time same station and din lang sa K5 News FM. Thank you sa kong tech Missionin Hilapon, Sir John Versales among reporter, ug sa mo ang sa ngalan na lang sa mo station manager Brian Morden, sa mong big boss Doc Ramil Itang. Oy, daghang salamat and good night guys. Ang ping mo kanan na imo mga
1: K5 News FM. The lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa malimpyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsog gatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, ug uban pang mga balatian.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Bugs for Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Bugs for Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: The doctor is in.
13: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
16: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
15: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
16: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
15: Oo.
16: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor nini.
15: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto,

0: Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
1: Pagkadungog nako sa radio,
0: ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
0: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
0: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
0: naayo na ako.
2: DTX 500.
3: Sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
4: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita po ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun Sir GP nga limpyo ang imong atay.
0: No,
4: gamit yun ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Maupod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
3: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag si mong atay.
4: Mo na Sir GP, nga kung pala inom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og MyTC. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MyTC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit ang mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permi ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang MyTC vitamin C. So, kad nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: MyTC, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naid pamagi Sir GP, inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect.
4: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects or GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud nay side effects doc. Nay pakapinoon frontal effect.
4: Hala. Tay pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation.
3: Aha.
4: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan dyan ko, ana dok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si misis.
4: Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si misis. Unya, inom po kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
3: Gusto.
4: Isip o sa kapinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? special pa. Mm. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
4: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
4: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Mm.
4: Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung muinom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
3: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid. Mm.
4: Naapay monolaurin.
3: Mga medium chain triglycerides.
4: Mm. Check. Plain D3 ikis.
3: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
4: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
3: Mm. Kung kainom kag D3 Bio.
4: Check. Ordinary D3, walay MCT.
3: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa tong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
4: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede nimong paakpakon.
3: Mm-hmm.
4: Katulo, kalima, unya, imugmog nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong ba-ba.
3: Mm.
4: Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
3: Ah, wala.
4: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
3: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones.
4: Mm.
3: Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
4: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon.
3: Mm.
4: Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Ang ordinary plain D3 walay ketones.
3: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain.
4: Mm.
3: O, sa to ba?
4: Magkataas ang imong metabolism.
3: Correct.
4: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
3: Gusto. Mm. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
2: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
3: Mm-hmm.
4: Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
3: Gusto.
4: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
3: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
4: Mm. Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
3: Oo, na si VCO, dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
4: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio.
3: Mm.
4: Ang ordinary nga D3,
3: wala
4: na pod.
3: Tungod ka na sa MCT, gipadagan niini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3. Mm.
4: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
3: Correct.
4: Compare sa plain D3 alone.
3: Mm.
4: Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
3: So,
4: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
3: Supporting actor ah.
4: Mm.
3: Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni Ditribayo. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
4: Yes.
3: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuang tiyan.
4: Mm.
3: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
4: Mm. So, ingon na nakanindot ang Ditribayo, Sir JP. Kung gainom ka og Ditribayo, relax ang imong immune system.
3: Correct.
4: Pero kung plain Ditrira, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa Ditribayo, gwardya og pulis.
3: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa Ditribayo ha, over plain D3.
2: Ditribayo!
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa Ditribayo, normal na dyan na akong regla.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rulda. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom. 3 times a day. Hindi medyo ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilana. Best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mabalik sa mga butika.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
3: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubit ayun ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
3: Gusto.
4: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
4: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Ditribayo Health News.
4: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong Ditribayo nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain Ditri. Add to ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
3: Sige.
4: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
3: Wow.
4: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
3: Correct.
4: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas Ditribayo gipakapinan pa jud sa vitamin D3. D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapin na sa D3 Bio nga na IBCO Sir GP. Unya, asa man ka? Mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
3: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jining gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000 active cases.
4: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo Sir JP.
3: Mahadlok na sila Dok, paduol nimo.
4: Apektado jud ang imong social life.
3: Bisa pagan imong pamilya Dok, mahadlok nimo kay basta naakay TB.
4: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan, imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
3: Gusto.
2: Di Tribayo.
11: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: Di Tribayo. Ang di Tribayo nga may visio. Ang visio nga may di Tribayo. Apalit sa mga butika. Di Tribayo.
4: Unsaon man pagtabang ni di Tribayo sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
3: Ang gitawag nga di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
4: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
3: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
4: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
3: Correct.
4: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
3: Yes, of course.
4: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
3: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
4: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
3: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naani siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 kabulan ang therapy usa mamatay.
4: Grabe sa 6 kabulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
3: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
4: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
3: Correct.
4: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
3: Mapatay jud. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Hey! Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Magmaitisina ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid.
0: DTX
2: Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabangal mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabangal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
0: Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Gamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
14: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhag

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Hey!
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si

0: prone kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: Mahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Hey! Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Tudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka, nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
9: Excel Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
0: Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: kahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Filtry Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosan, bau akon bana sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha. Dami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: o ang super antioxidant o ang mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
1: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang mighty C. Dili ni acidic o luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
0: Mm.
1: Pag-isgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome.
0: Mm.
1: Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
0: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka o mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignant, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
1: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
0: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
1: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir
1: Correct.
0: GP. Mga dili ganahan mukaon og gulay. Nagin ay mga tao nga inana, di ganahan mukaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
1: Correct.
0: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
1: Pagkataasa na, Doc.
0: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. O dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
1: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
0: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo, Negros. Tan-aw ni mo sa taas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
1: Wow. Maong
0: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
1: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection.
2: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi ug ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit
5: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Luida, gamay lang naabog og taligsik. Ubunog sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ko nang masuklan. Epektibo kayo ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, gadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya do kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako sir, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
1: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
0: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
1: Gusto.
0: It's all about mental disorder, Sir GP.
1: Correct.
0: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba yun ang patol?
1: Unsa man.
0: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og ditribayo, layo yun unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og ditribayo.
1: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
0: Wala na ipili, Sir GP.
1: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
0: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og ditribayo.
1: Correct.
0: Unsa may ganahan nimo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang ditribayo ang ketones nga naani ini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
1: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa ditribayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
0: Wow.
1: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
8: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskulo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
1: Unsa man?
0: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
1: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
0: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka. Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
1: Gusto.
0: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
0: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
1: Gusto.
0: Dili gyud unta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
0: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si Mbaba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
0: Correct.
1: Ug wala ra siya'y katumbahan.
0: Usa pa Sir JP, kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
0: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
0: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid.
1: Gatakilid.
0: Muna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga maoy pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
9: Ditribayo!
10: Ako si Jan, usa ka full-time law student, mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
9: Ditribayo! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: jud, wala on ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
1: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naadyo panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan. Nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
1: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko o dili na mag-plain D3. D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
0: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nga anong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
1: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
0: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
1: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
0: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
1: Nga naman, Dok?
0: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
1: muluya.
0: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mao'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
9: D3 Bio.
13: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Kapalit sa mga D3
9: Bio.
0: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
1: Dikulikta, eh, Kadok?
0: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
1: Oh.
0: Bisag unsa ra nga brand, na 2,000. Ayo, na 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
1: Meaning, ni upgrade ka, Dok? Napayo sa Dok.
0: Nga
1: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
0: Nga naman, Sir JP.
1: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
0: Awayay.
1: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
0: Luoy kayo. Agreed jud guwana, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
1: Oh.
0: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna, dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
1: maghimo kag desisyon.
0: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3?
0: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
1: Kampiyon.
0: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
1: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
9: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtayong, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka, makabutika!
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcacid.
2: Mabuhay, we are Bini.
3: Hi, this is Jorea.
4: Hi, I am Angela Ken.
5: Hi, we are BGYO.
6: Hi, this is Mai Mai Entrata.
0: For more videos, subscribe
4: now to the ABS-CBN Star Music's
3: YouTube channel.
4: And don't forget
5: to hit the bell button
6: for our latest updates.
0: Thanks for watching.
1: Thank you.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio Health News.
10: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
13: nga may D3.
12: Apalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
14: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na usab si Doc Ramiloy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
14: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
15: Grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B-complete. Siyempre, pag-abot sa imuhang gut sa imong tiyan, muproduce na ni sa unsa man.
14: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
15: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
14: Daghan
15: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
14: Correct.
15: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
14: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
15: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
14: Correct.
15: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 na
14: wala.
15: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
14: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
15: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
14: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
15: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
14: Gusto.
12: D3 Bio.
16: Ako si Inara.
17: Tadyod kayong akong blood sugar.
16: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
17: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
12: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
12: D3 Bio.
15: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
14: Oy, wow.
15: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
14: Correct.
15: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
14: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
12: D3 Bio.
15: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
14: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
15: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
14: Sunog.
15: Mabangag, Sir GP, o mahimong
14: ulcer.
15: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
14: Ikis na pod.
15: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
14: Wala.
15: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
14: Correct.
15: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
14: Ay wala.
15: Pero ang D3 Bio naapa siya'y monocaprin.
14: Oh, monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
12: D3 Bio.
15: So sa amo mga eksonda, maayo jud ang D3 bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
14: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
13: D3 bio.
14: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
15: Ug ako na sab si Doc Ramiloy. Maayong panglawas ipadayon.
14: Ayaw abusohon.
13: D3 bio.
18: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
13: nga may D3.
19: Kapalit sa mga butika.
13: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
20: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
13: nga may D3.
19: Kapalit sa mga butika.
13: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapang mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
2: Mighty C!
1: Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal!
9: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapatal sang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
11: Good bacteria.
12: Usani siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
11: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
12: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
11: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Doc.
12: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis.
11: Daghan pa siya.
12: Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
11: Correct.
12: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
11: Oh.
12: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
0: D3 Bio.
13: Ako si Ninita Gandalaw na ay goodness to. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
9: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: Sa tua pa lang ba nanatay probiotics.
12: Correct.
11: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
12: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
11: Ah, dili.
12: So balik ta. Pag-abot nila dito sa Tinay, unsa man ang may tabo.
11: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium-chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hiposon ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
12: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
11: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
12: Unya, naana sa imuhang ginom nga prinditri?
11: Awala jud.
12: Wala jud.
11: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
12: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
11: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
12: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
11: Correct.
12: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir GP.
11: Nga nung mo B-complex pa jud, nga na may D3Bio.
12: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
11: Gusto ko happy ka.
12: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plan D3?
11: Wala.
12: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
11: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
14: D3Bio.
15: Oh, si Richard, sige galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
14: D3Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
14: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
14: D3Bio. D3Bio.
4: Health.

0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5.11 na, mga K5 sa buntag.
3: Balita K5 sa umaga!

0: it's hard to find a music library.
1: Alita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
2: Yes, good morning world. Good morning Philippines. Good morning San Carlos City. Welcome my gala dress at pagpalayag sa Dalawang Balita K5 sa umaga. Adlaw kita karon mga gala nga Webes Pizza 25 ng bulan sa Hunyo tuig 2026. Tag may gala sa Gapon, kauban na sa ninyo inyong kubos ng gala sa kaginan ka K5 ninyo Jong Barsalas. Nilamang sa 95.7 K5 News FM, San Carlos City. At the same time, madungog tama ang K5 diya sa may Fabulous Tuboso Click FM Radio. Sige, pasensya kay mga higala, medyo delayed ang gamay. Kaya gamay problema, mangod din sa tuang technical side mga ka-K5. Dilita maka-live din sa tuang Facebook page. Ano? Kaya murag pagitaan na punog bikil ni Mita mga ka-K5. Sige lang. So ito mga suking, tigpaminaw karumbuntang. Radyo lang sa tamang tikaw-tikaw mga higala ha. Pero kung gusto nyo mo, tanaw na ito via Facebook Live. At andre naka-live may gala sa K5 San Carlos. Naka-friends ang engineer. Basi pwede ma-public engineer ang iya lang privacy sa live. Sige, like adlaw na sad karo mga K-pop sa itong pagbaraguban sa paghatod na sad sa pipilag ka mga balita nga angay ninyong masayran o angay ninyong madunggan mga igala. Mga dugang development, unsa na ba yung mga latest development karo nga adlaw. Sa mga panghitabo kagapong adlaw po, syempre mga K-pop, ano? Kaya ito ang hisgutan o atong ihatod karo nga buntaga diri sa itong pag-pangalagan. Siyempre, ganyan mo ang tulaman nun, gipaluyuhan sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina. Una na ini ang ito ang DTX Coffee Mix. Ang kape mga ka-K5 nga pampaseksi o ang kape nga pa-healthy mga higala. Siyempre, ang ato asab mga ka-K5 nga DTX Beauty Soap o ito ang Klinika de Fresh. Mo na ito ang kaabag matag bunta may galadri sa ito ang pangalagad. Sa tala na ito mga kaingsunan diyan, nga doon mga duty karong nga buntagan, doon ay mga klase, mga kaingsunan na ito mga estudyante. O yeah, make sure nga nakabangon na mo diya. Paspas kaya nga itong oras mga kakaipan, grabe kakusog mo, sibog sa ato ang taknaan mga kakaipan. Boy. Katlikatan lag gamay mga higala to ana. Oh. Kambyo na pud ang kining orasan mga higala mo na nga di kita magkumpiyansa in tawo. Pagtingog sa alarm clock mga K-5 matag yun dayon ha. Matag yun dayon. Ato dayon sa banyo aron na makaligo mga K-5. Halag tugnaw kayo ang panahon kay saon man ni naamang guntay hanging habagat mga ka-K5 mo ni karon ang kasamtangang may apekto mga higala diri sa to ang lalawigan ang kining hangin nga habagat mga ka-K5 ingon sa DOST pag-asa karong adlaw ta karon nga Webes mga ka-K5 walay pagbag-o no apektado gyapon nga to ang lalawigan sa kining habagat mga ka-K5 no. Lakip usab sa apektado ni ini ang Occidental Mindoro, Bataan, Zambales, Metro Manila, Ilocos Region, Car or Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Cagayan Valley, Central Luzon, ug uban pang bahin sa Memaropa mga ka-K5. Mao ni ang mga lugar nga apektado mga higala sa habagat. Lakip na usap tanin ni siyempre. So, expect na ito mga ka-K5 nga usahay medyo bugnaw ang huyop sa hangin. At the same time, mga taong ma-experience po mga higala, luwasan yung bugnaw nga huyop sa hangin. It's not ay masinati nga mga katag-katag nga pag-ulan mga ka-K5. Pero di po malimod mga ka-K5. Agya po tayo matagamtaman nga medyo init nga temperatura labi nag mag-udto mga ka-K5 tungod ni siya sa El Nino threat mangod nga ginatawag mga ka-K5.
0: Where to find music library?
2: Oo. Ano ni Gia, kung ano ni Gia, predict sa pag-asa mga kakipa. But anyway, sige lang. Importante, mangandam lang dito karunay mga kakipa. Sige, alas 5:17 mga kakipa. Kamunta ako, standby for a while ha. Standby for a while. Kaya... Upos at takan yun itong commercial break mga ka-K-5. Ikaros itong pagbalik. At unipunan ang buwan pa natin mga balita. At ito nga pagpag-agad karoon sa itong pagbalik. Oras alas 5:18 sa Kabuntago.
3: Live News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: P3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
2: Mm-hmm.
3: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
2: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
3: Nga naman Sir GP.
2: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
3: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
2: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
3: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
2: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
3: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
2: Gusto.
3: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
2: Uh-huh.
3: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP.
2: Uh-huh.
3: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
2: Uh-huh.
3: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan, upgrade jud ka.
2: Uh-huh.
3: Mopo na sa D3.
2: Mm.
3: Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
2: Correct.
0: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio 2 weeks pa lang na matikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
2: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
3: Wala na takdan.
2: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
3: Napa-joy research. Nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
2: Unya.
3: Patay ang virus, Sir GP.
2: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3 Bio.
3: Sa D3 Bio. Oh. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
2: Correct.
3: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
2: Uh-huh.
3: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
2: Asa?
3: Diri Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Diapa jud wala sa D3 ang MCT.
2: Okay.
3: Ang medium chain
2: triglyceride.
3: Diretso na siya nga mahimong
2: energy.
3: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
2: Empty stomach, no?
3: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
2: Hatagan
3: ka niya og energy or kusog.
2: Wow.
3: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
2: Muna'y dapat target
3: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
2: Muniwang day ka.
3: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
2: Wala.
3: wala jod.
2: Wa na tay oras do ko si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ampingan.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin ni nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health news. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Doon na kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. At lawadlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, nagpahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kinipod ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
3: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana.
2: Uh-huh.
3: Mudaghan pod ang mga free radicals.
2: Ay!
3: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
2: Maudyo.
3: Ilabi na dyan, kantong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
2: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
3: At pasabot na Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
2: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
3: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwao niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MITC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
0: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
3: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
2: Atong atay.
3: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaw aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
2: No,
3: gamit yun ka og DTX 500 og MITC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
2: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag-adlaw gainom. Mao kini ang makapahubag si mong atay.
3: Mo na Sir GP, nga kung palainom ka kinahanglan jud kang mag-DTX 500 og MITC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og MITC. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa kay mo atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataa sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Dok Ramil oy seeing may panglawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Dugay ka nabagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinga. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Extend Food Superman.
16: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nagamuigin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
17: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
18: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
19: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
20: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
19: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
20: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
19: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
20: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
19: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
21: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
22: Calling
1: greeting all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
23: Hello sa 5.34 mga ka-K5, baligtad rin sa itong pagpangalagad sa dalaman balita ng K5. So baga, sa kapon ka ba ninyo ka-K5 ninyo dyong? Bad new get it down, Bersalas. Ito maglang may galam. Ito sa dugang na itong mga balita, karong buntaga. Dahil doon ay posibleng tropical storm. Dahil nga posibleng musulod karong adlaw mga ka-K5. Oh. Yes, posibleng musulod karong adlaw mga ka-K5 ang tropical storm nga si Gardo. Matod pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa mga igala, alas 10 gapon sa buntag. Ang sentro aning bagyuha mga ka-K5, nasa gilad-on, kung gilay-on nga 2,120 kilometros sidlakang bahin sa Luzon. Naglihok ni paingon sa kasadpan na amihanan. Sa gikusgon nga 20 kilometros per ora mga ka-K5. Lahi po to si Bagyong Francisco ha. Lahi po ni si Bagyong kuan, si Bagyong Gardo mga ka-K5. So itong i-check ang uban na ito ng mga sources ko nabi kung asa na din siya dapit. Kini ba siya? Unsa na ba yung hunat niya ini mga higala? O kay imang kong bagyuha mga ka-K5. Sigundamano ni kuan. Sigundamano ni siya engineer ni kinibitaong bagyong kuan. Bagyong Francisco. No? Ingon din sa kuan, ingon din mga ka-K5 sa dugang weather bulletin gikan sa DOST Pag-asa. Ang kining bagyo kini si Cardo mga ka-K5 daana siya sa 390 kilometers northeast sa Itbayat Batanes kusog-kusog ra ba jinir. 100 to 125 kilometer per hour ang iyahang movement ani Jenner Munji.
24: This song is from Wilbert.
23: Tugan eh.
24: Find music library.
23: Asa maglihok padong sa northeastward nga direksyon sa gikusgon nga 15 kilometers per hour mga ka-K5. Unya ang bagyong higos. Ay, sorry. Si Francisco din yung mga ka-K5. Diba, nahimo naman ito siyang super typhoon. Si Francisco, tuan na sa Itbayat, Batanes. Kunin niya ang gikusgon, 100 to 125 kilometers per hour. Naglihok rin siya sa northeastward nga direction sa gikusgon nga 15 kilometers per hour. O niya,
4: si Bagyong Higos o kon Cardo. May kining Higos, international name man yan. Kung makasood na siya diri sa ito ang Philippine area of responsibility, nganla na ni siya ga Cardo. Naa siya sa gawa sa PAR. Unya, na-monitor siya 1,760 kilometers east sa Central Luzon, mga K5, sa Gikusgun nga 75 up to 90 kilometers per hour, mga higala. Ang iyaaning movement, padong ni siya west-northwestward nga direction sa Gikusgun nga 20 kilometer per hour. Kung makasood na ni siya din sa ito ang, kuha din sa ito ang Philippine Area of Responsibility, amon eh, nganlan siya mga kakipay mong Cardo. As of this time, nganlan rasat na siya og kuan, nganlan rasat na siya og Higos. Amon eh, ang pinaka-latest nga weather bulletin na ito karabuntaga nga dalit ka ito mga kakipay sa DTX Coffee Mix. Kapi mga igala nga pampasexy og ang kapi nga pampahalte. Sa Gapon, live ito mga igala ha. Diri sa ito ang Key5 San Carlos nga Facebook account kay dili ta magka Facebook live mga K5 diri sa to ang official Facebook page tungod aning restriction nga giya pamtang ni Meta mga igala ini giya paigayo na ta og appeal ano para nga ma-review pag usab ang gipahamtang sa to ang restriction i-restrict man to eh sa pikas bahin mga K5 sa to ang mga balita karong buntaga. Baka atong kalabayang Lunes ba kipab dunay usa ka dako kaayong insidente nga itabo diri sa to ang dakbayan nga pwede na itong maangot sa naitabo sa dito sa Tacloban mga kipab katugong diba atong Lunes mga igalam dunay duha ka mga estudyante nga namusil mga kipab o mga kapareha sa nila nga estudyante sa sud sa tungaan atong Lunes dunay siparadong kaso sab nga relatable no sa naitabo dito sa Tacloban. Kini siyang pangitabo at dinhi na hitabo sa itong dakbayan. Kaya usapod kay estudyante ang giluba angol sa gawas mga kikipay madili sa sulod. Now, kabahin din yung mga balita. Ito naman yung na ladlad pag ayo mga kikipay. Ito naman yung na presentar ang taman. Ang kining kwan, ang kining uban nga mga ahensya karon, particularly ang kinibitaw nga sa bahin mga kakipab sa Police Regional Office, Negros Island Region. Doon na sinsilig himong ilang kagalingong lakang mga kakipab. Napag-imbestiga. Kabahin aning hitabo ang mga ingalap kay wala man gimensyonar sa to ang otoridad nga alarming kini siyang hitabo ang mga kakipab pero medyo nakadulot na yun siyang kabalaka ba and although kining hitabo din sa itong dakbayan bisag naana siya sa gawas sa eskwelahan na hitabo layo-layo na siya dutay pero still tungod kay mga estudyante magud ang na-involve mga kakipab makadulot gyapon og kuan nakadulot gyapon og kabalaka sa ato ang mga ginikanan ug mga magtutudlo mga kakipay ug unsaon ni pag kuan unsaon ni pag pugong kini nga matang sa mga kakulian mga kakipay kay mga batan-on karon ba di man tanan wala na to giya lakbit tanan dinala gyud pipila karon mga kakipay nga ambot ba naunsa ni sila oy pertik ka mga isog jud kayo in town mga kakipay actually katod ang

capture pud unta ang habig aning tumanga na imbulbar atong nakalabayng adlaw ba. Problema kay sila mismo silang kagulingon di man pud manubag. Dili sila maatubang dinhi sa to ang mga K-5, pero kung sila na ganing grupuha gani mag atubang ay grabe ka mga isog mga igala. Isog kay tungod perting daghana, isog tungod kay dunay gikuptan mga K-5 ng mga hinagiban. Ay grabe, oh, pastilan. So karon na labot ani mga K-5 ang sa ato nang gikaingon ha, ang PRO NIR dunay himuon nga investigasyon mga K-5 unya sa pikas bahin. Ang pinagka-motibo ay adto base sa pasiunang investigasyon ra ba sa tuang otoridad nganong nisangpot sa punto mga igala nga itong 17 anyos matudpad na dunggaban mga K-5 sa kaparehas ra sa diyang estudyante nga nag-edad pud og 17 anyos tungod lang gyud sa suyaay og dumtanay mga K-5. Hamahan kun mo na kinsay gitagaan yung kahasol ani. Makabataan na ba? Gihatagang kahasol mga K-5 ang ilang mga ginikanan gyud in town. Ginikanan mo yung naghasol, nahasol ani pa pag-ayo mga K-5. Hindi na magka-concentrate sila mga trabaho. Tungod sa ambot lang yun yung mga bataan na yun. Ay, susbaw lang. Morgan, wala na ilaing rason mga K-5 ga nakita na no, ang ato ang otoridad. Tungod rin yun sa kining suya ay hangtod nga nag-dinumtanay mga igala. Na. Oh. Sa mga kabataan nga nakadungog karon bi, palihog lang in taon ba? Priority ninyo inyong pagtungha, palihog in taon mga dudung bi. Wala ba mo diha gi salang sa inyong ginikanan padung sa eskwelahan kay para nga mangita og gubot. Gisalang mo diha sa inyong ginikanan, gisalig mo sa mga magtutungha diha asa kini ang mga magtutudlo diha. Sa tumo nga para mo diha magkat-on dili kay para mangita mo diha ga gubot. Pay nagkalisod-lisod na inyong ginikanan pangitag kinawala ang kamo pud diha ba utro pud mo nga mudugang pud mo sa problema da. Line para ba kay kini sila mga bataan na mga K-5. Kuan ka nang parehas ra pagin sila gas school. Parehas ra sila eskwelahan god. Oh. Imagine ni mo na parehas ra mong tunghaan. Nga bata pa gani kay mo wa pa mo kasabot og unsay kuan unsay tinuod ga realidad sa kinabuhi. Una-unahan ninyo mugda-mugda og problema. Pastilan ba ya? Para mong sikinsang mga isuga niya, pagutanon mo, di mo maningog. Pang interrogaron mo, mura mong kinini ang, kuan mura mong kining mga piso nga kining, di pang nga pulang. Lagot ni mga bata, oy. Lo'y kay mga ginikanan, Junior, oy. Ang mga ginikanan ning mga bata, bitaw, Junior, nga, nakakuan ba? Kinibitong na mo ay nalambigit ani General Munjay. Nga, muna-munas ginawa ang paningkamot. Para matagaan og baon, engineer. Para nga hapsay tan-aon. Nga mo adto sa eskulahan. Sus! Ay, ang kinilay mga bata na engineer, pag-abot dito sa eskulahan, dili. Kinini ang pagtuon ang kuan, ang focus. Dili. Gubot, engineer, gubot. Ano nga klase ng utok naman. Alas 5.46 mga K-5 sa dugang pa na itong mga balita karong buntaga. Anyway, ang sumpay ini mga igala. Ano naman ito yung steps na maghimo po ng ito ang kapulisan. So, palihog lang, ayaw na mo dihag away-away ha. Ayaw na mo dihag guan. Ayaw na mo diha gubot-gubot kay giguba ninyo ang dungog diha sa inyo ang kagalingon, giguba ninyo ang dungog sa inyo ang pamilya, giguba ninyo ang dungog sa inyo ang eskwelahan. Tungod na ng away ninyo nga wala man ay gwan, wala man ay unsa ni?

0: wala may bugat nga basihan. Grabe, nakakita ko sa video bitaw junior. Sa akin ni ay mga netizens bitaw junior. O grabe kayo sila nakamasi-masi junior. O isa, bawal lang kayo. Ginsay nanguna nila ato junior. Di lagi manugaan lagi. Di manugaan. Iya-iya silang dipinsanay silang kaugalingon. Ya, mo na. Ang usain taon junior, nagpakuan na yun. Nagpakulata ra jud kay sama pertindeghana jinir. Mani nagkapait oh. Oh, karon na do nato yung mga na sigpatan mga kakipay ng mga impormasyon ng atong authorities gid murag do na ni sila grupo-grupo. Oh. Kana mangu kana mga kanang ano ba kanang sitwasyon na ba mo na nagdagdagan hinoon ang uban ni nganong enjoy ni sila ng mga grupo-grupo nga ginatawag sir kay para nga do na sila depensa pud sa bullying ba para nga dili sila mabuli sa din taon mga K5 pwede man muli kay then kung di na gid magwanta isumbong di sa inyo ha mga magtutudlo. Sumbong na sa mga magtutudlo. Kinsan, hey, kugihan kayo diha sa inyo amang bully. Okay? Alas 5.49 na mga K-5 sa Buntagon. Parang kita yung oras diri sa to ang tulaman ng musunod na ang K-5 DTX 500 Morning Newscast. O ba ni K-5 Jezebel Barbacho ka K-5 Pam Perata. Tung sa sunod, higayon sa to pagparaguban ha. Samang takta, samang istasyon. Sa pangalan lang sa mong station manager, K-5 Brian Morder, Chief Operating Officer, Sir Eljan Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Gene Polineroso, sa mong CEO, Dr. Ramil Itang-Un. Bantun sa technical side, K-5 Monjay Carranza. Kunyong kubus ng igalas, kanginan, K-5 ninyo Jong Marsalas, para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
5: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
4: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
5: Muna.
4: Bisan pa nga naay diabetes. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
5: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
5: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
4: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
5: Correct.
4: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
5: Humaw pa na pagkaibawo.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
5: Makaguol jud kaayo, paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan.
4: kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
5: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
4: Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
5: Bintaha
4: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
5: Dili
4: mag-uba ang imong kidneys o ilabias tanan, makontrol nini ang imo nga diabetes.
5: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuhang junior.
4: Yay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
5: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako sab si Dok Ramil oy saying maayong lawas ampingan.
5: Ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
1: DTX 500.
9: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract. Para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad ko rin taan niyo bala nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 5:59.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
11: Okay, karon sa ito, mga headlines. Babaeng pulis nga nangilkil sa aplikante gipailom sa floating status.
12: Suya ay og dumtanay a posibleng motibo sa pagpanunggab sa estudyante dinhi sa San Carlos City.
11: Sa kauluhan, pulis na tag-iya sa pusilang gamit sa pagpamusil sa Tacloban na posibleng mapriso.
12: Sa international, 18 patay sa France sa heat wave.
11: Sa sports, Pilipina MMA star gibuyan ang One World title aron tagad og prioridad aga pagkainahan.
12: Sa showbiz, Heart Evangelista bida sa Thailand, Singapore, Malaysia ug China.
11: Sa balitang Wow 15M nga lungon miabot na dinhi sa Pilipinas. Mao kadto to ba headline si kabutagon sa adlaw nga Webes Hunyo 25, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga porsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Kami inyo matig balita ka K5 Jezebel Barbich.
12: Ako sab si K5 Pamela Perate.
11: Oras alas 6:01 na. Karon sa igpit niya detalye sa toga mga balita sa balitag lokal nga dalit ka nato sa DTX 500. Nagpabilin karon niya floating status sa usa ka police woman niya na destino sa Regional Personnel Holding and Administrative Unit sa Negros Island Region human kini gikasuhan og robbery extortion bisan pa sa pagpasaka og kasong kriminal sa og administrative bato kaniya. Wala pa hingpit niya gitaktak sa serbisyo ang maog opisyal may kampiyon niya balita si K5 Anson Rabina Kilias.
13: K5 News FM Live Report.
14: Nga floating status ang usa ka police woman nga nadestino sa Regional Personnel Holding and Administrative Unit sa Negros Island Region human kini gikasuhan og robbery extortion bisan pa sa pagpasaka og kasong kriminal og administratibo bato kaniya wala pa hingpit nga gitaktak sa serbisyo ang maong opisyal. Matod sa pamunuan sa PRONIR, temporaryo lang ang una kini gipapahulay gikan sa iyang katungdanan samtang nagpadayon pa ang pre-charge evaluation sa iyang kaso. Tungod niini nagpabiling nagpaabot ang publiko kung unsay mahimong desisyon sa kapolisan kalabot sa hingpit nga pagtangtang kaniya sa trabaho. Ang maong pulis giingon na ngayo o kwarta gikan sa usa ka aplikante sa PNP baylo sa pagtabang niini nga makasulod sa organisasyon. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Ako si Anson Rabina Kilias para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Samtang gipahayag ni Police Captain Rodney Saruna digpamaba sa San Carlos City PNP nga posibleng sinuyaay og dumtanay ang motibo sa kagubot sa mga estudyante nga misangpot sa pagpanunggab niadtong Hunyo 23, 2026. Sumala pa sa tigpamaba, pareho mga 17 anyos ang biktima ug ang suspitsado nga parehong nagtungha sa Julio Ledesma National High School. Ang biktima giila kang Ascertain Hands, residente sa Fatima Village, Barangay Rizal, samtang ang suspect giila kang Ascertain Jasper, residente sa Barangay 5 nga pulo sakop ning Dakbayan San Carlos. Base sa investigasyon, giingong unang nangulata ang biktima sa grupo sa suspitsado. Hinungdan nga midapig ang suspect pinaagi sa pagpanunggab dito sa Teachers Village, Barangay Tuning Syudad. Sumala pa, may naitabo man gud nga ginukdanay taliwala sa grupo sa suspitsado ug sa biktima gikan sa Mindanao Avenue paingon sa Teachers Village. On ilaragway anana sa gawas gabahin sa tunghaan nahitabo ang insidente sa Gilayon na kapinukun kulang 3 kilometros gikan mismo sa eskwelahan. Sa pingas bahin plano karon sa kapulisan nga mopahigayon og intervensyon tali sa duha ka habig. Sumala pa ni Police Captain Saruna ilang ipatawag ang iligar leader sa mga grupo po sa mga naimbulbar anon ilaha kining i-reconcile samtang mopahigayon usab ang WCPD section sa PNP og simposyum sa sulod sa eskwelahan isip pahinumdom sa mga batan-on bahin sa dili mayong epekto sa bayulenteng mga binuhatan.
11: Subay sa maoga balita, frustrated homicide posible ato bangon sa estudyante nga nang luba og kapareho estudyante dinhi sa Dakbayan San Carlos. May kampiyon nga balita si K5 Jog Bersales.
13: K5 News FM Live Report.
15: Posibleng magkatubang og kaso nga frustrated homicide ang 17 anyos nga estudyante nga nang luba angol og 17 anyos usab nga lalaking estudyante diadto na kalabay Bartes, Hunyo 23 sa Teachers Village, Barangay 2, San Carlos City, Negros Occidental. Kinang gipakigbahin ni Police Captain Rodney Serona ang tibubaba sa San Carlos City PNP at all sa exclusive interview sa K5 News FM San Carlos. Sigun sa tibubaba, dili pa makadesisyon ang pamilya sa nadunggaban kung mapasaka ba kini uga kaso sanglit giuna nila karon ang pagpatambal sa biktima. Dugang pa niini, giturn over na sa DSWD ang suspect gamikan kay minor de edad pa ang edad niini. Pero kung maabot na kini sa iyang legal nga pangidaron, mahimong makapasaka og kaso ang pamilya sa nadunggaban batok sa resgutang suspetsado. Subay diini, nanawagan ang tigpamaba sa San Carlos City PNP sa mga estudyante nga mupaulit dayon silang panimalay human sa klase aron malikay sa bisan unsa nga matang sa insidente. Ako si K-Pop Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K-Pop News FM.
12: Samtang opisyal lang nakahuman ang 420 ka mga bagong pulis sa Police Regional Office Negros Island Region kon Pro NIR sa ilang Public Safety Basic Recruit Course ni atong Hunyo 23, 2020 sa isa. Gihimo ang joint closing ceremony ni atong Hunyo 23 dito sa Victoria City Sports and Amusement Center sa Victoria City, Negros Occidental. Ang okasyon gitambugan ni Police Brigadier General Romano Cardenio, ang Acting Regional Director sa PRO-NIR. Gipangunahan kini ni Police Colonel Jewel Saliba o gitambungan nilang Police Colonel Ariel Baeta, Police Lieutenant Colonel G. Lord Tamayo, mga opisyal sa NIRTC, kaubang ahinsya o pamilya sa mga migradwar. Ang mga migradwar gilangkuban sa 420 batch 2025-01 si Club Anay 243 ka mga graduado. Unom kabulan nga training gikan Disyembre 15, 2025 hangtod Hunyo 23, 2026. Giapilan kini og mga klase og practical nga bansay sa internal security operations, police operations, public safety, mga balaod sa krimen, physical fitness, paggamit sa armas, ethics, human rights og community-oriented policing. Giturnover na sila sa Negros Island Region Training Center ngadto sa PRO-NIR. Ipadala sila sa Regional Special Training Unit alang sa ilang aktual nga field training. Idestino sila sa nagkailaing unit sa kapulisan aron makakuha og saktong experience sa operasyon sa dili pa hingpit nga isagol sa serbisyo. Kini nga kalampusan usa ka dakong lakang sa PRO-NIR aron mapalig-on ang ilang puwersa pinaagi sa kalidad nga training. Nagpasiog daw sa kini sa ilang Safe NIR program aron masiguro nga ang mga pulis disiplinado, takos ug andam nga moalagad sa katawhan sa rehiyon sa itikal ug maayong pamaagi.
11: Sa dugang pa mga dagkog balita ga lokal, agitig bus pataya usa ka 42 anyos nga lalaki human gialigar nanulong og nagpabuto og armas sa usa ka balay nato ga Martes Hunyo 23. Gilaag namusil kang alias Toto 42 anyos samta suspek naman aga nanigbas sa iyaga dalang sundaga mao si alias Rodolfo sa 60 anyos. Base sa investigasyon sa kapulisan, gialigar gi pusil ni Toto sa homemade niya shotgun sa walang adughan ag 24 anyos nga anak ni Rodolfo sa sityo Igbanos sa barangay Aras Asada, Tobias sa Fournier, Antique. Tungod diini, mibalo si Rodolfo gamit ang iyaga sundaga diin nga gi tigbas niya si Toto sa naliog nga bahin o hinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon. Naibaluan niya una pa man nanulong si Toto sa balay nila Rodolfo. Hulga kinigamit ang handheld radio niya pamacho niya ang ilaga pamilya. Sa karon nagpadayon pa imbisigasyon sa mga otoridad sa naisgutan niya insidente.
12: Samtang nakaplagang patay og naglutaw-lutaw na sa kadagatan ang usa ka mangingisda nga una nang gireport nga nawala samtang nanagat niya itong Miyerkules sa buntag, Hunyo 24. Nila sa iyang kaugalingong anak ang biktima nga si Silverio Bradicida Banyadara samtang ukon hamtong ang panuigon og residente sa maong dapit. Subay sa report sa Escalante Component City Police Station, nakadawat sila og tawag gikan sa 911 province pasado alas 3:21 sa kadlawon. Uman makita na usa ka patay nga lawas dapit sa baybayon sa barangay Old Poblacion. Sa inisyal nga investigasyon, unang namatikdan sa mga kaubang mangingisda ang biktima nga naglutaw-lutaw doon sa fish cage sa pamilyang Marañón mga alas 1:00 sa kadlawon. Uman formal nga nailan sa pamilya daling giugkat sa mga otoridad o kaubag maging isda ang lawas ni Banyadera gikan sa tubig patubang sa baybayon diyan gipabalo usab dayon ang Philippine Coast Guard ang patay galawas sa biktima gidala na sa Shikaina Funeral Homes samtang napadayon ang pakisusi dako ang pagtuo nga nalunod kini samtang nangisda apan mibalibad na ang pamilya sa biktima nga ipailalom pa sa post-mortem examination ang lawas niini tungod kay kumbinsido sila nga walay foul play sa maong hitabo.
11: Samtang naluwas ang siyam katuig nga batang babae nga nalumos, manyagi CPR sa usa ka baybayon sa bahin sa barangay Bulata, Purok 3 sa lungsod sa Kawayan gahapon sa buntag Miyerkules, Hunyo 24. Dahil sa payag sa barangay captain sa lugar, naligo sa maong baybay ang mga kabataan tungod niya piyesta. Sa mong adlaw nga gitawag og sanuan. Apan yaligan nga mitaklas ang biktima sa usa ka pump boat kasi diin na danlog kini sa katiga og nahulog rason na sa iyang pagkalumos. Kailangan usab nga mirespondi ang mga tao sa lugar og duha niini aga nagpahigayon og CPR aron niya masalbar ang bata. Naka-recover aga bata sa pagkalumos og gilayon kini nga gidala sa pinakaduol nga tambalanan para matagan og nagakaigo nga tambal. Dugang pahig sa kapitan, taway lamang ang tubig sa baybay o walay dagko nga baloda. Sa maong higayon niya, naitabo ang insidente. May mga tanod usab nga nakadeploy sa maong baybay. Aroda mamintinar ang kahilway o siguridad sa mga nangaligo.
12: Samtang pag-deploy o Coast Guard sa mga baybayon sa Negros Island Region, gihingusgan. May kampiyon nga balita si K5, Shanine Hilapos.
13: K5 News FM, live report.
16: Gihingusgan sa Philippine Coast Guard ang pag-deploy sa ilang mga personahe sa mga baybayon sa Tibuok Negros Island Region Miyerkules sa Hunyo 24 sa pakiginabi sa K5 News FM Bacolod kang Arcel Anakan ang Deputy Commander sa Coast Guard Division Southern Visayas sa gibutsag niini nga nagpadala sila og dugang puwersa sa mga baybayon tungod sa pagsaulog sa kapistahan ni San Juan Bautista diin sagad sa mga nagdagsang mga tao mga ligo sa dagat. Matod ni Anakan, padayon karon ang himong regular nga inspeksyon sa mga sakop sa Maritime Safety Services Unit sa mga nagkadaiyang beach resort. Kipinumduman usab ni Anakan ang matagiya sa resort nga kinahanglanon doon na sila'y lifeguard sa matag 20 metros nga gilap doon sa baybayon na. Gawas nini, gaman doon usab sila nga magbutang og timailhan alang sa safe area o danger area aron malikayan ng bisan unsang aksidente o sa mga giila karong dakong hagit sa mga otoridad mao ang pagkontrolar sa mga nangaon ug nangaligo nga anaa sa ubos sa impluwensya sa makahubog nga ilimno na. Kini, si KK5 siya ninilapon alang sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
11: Samtang gabi pa gayon og consultation meeting ang komitiba sa agrikultura sa Sangguniang Panalawigan ubos ni Board Member Woodrow Makilig Senior aron tun-an ang epekto sa Executive Order number 116 may tungod sa pag-import og karne sa baboy sa Negros Oriental. Gitambungan ang tigom sa nagkalayang stakeholders lakip ang mga livestock producers, meat processors, vendors ug mga opisyal gikan sa DA, DTI, NOSI ug mga lokal nga veterinaryo sa probinsya. Tuyo sa tigom nga mapanalipdan ang lokal nga industriya ug nagpadayag positibong tubag si Board Member Makiling sugyot niya magpasa ug ordinansa alang sa hapsay nga pagpatuman ni ini.
12: Samtang silyado ang selda sa usa ka 58 anyos nga lalaki human kini madakpi sa kapulisan ug makuhaan ug illegal nga armas dito sa sitio mini Suta, Barangay Sagang, La Castellana, Miyerkules, Hunyo 24. Gila sa mga otoridad ang dinakpan nga si Elias Jos, 15 residente sa Maung Dapit. Gika sa La Castellana PNP ang pagsirbi sa usa ka search warrant batok sa suspect tungod sa kalapasan sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Aton sa operasyon na recover gikan kariya ang usa ka unit sa 38 caliber revolver, tulo ka buhing bala sa 38 caliber ug usa ka buhing bala sa 357 caliber. Gipadayag sa kapulisan nga nakadawat sila og sunod-sunod nga reklamo gikan sa mga silingan batok sa suspect. Batok pa sa investigasyon, batasan na ni Alias Jos ang magmaoy ug magpataka og pabutos iyang armas matag gigayon nga kini makainom, hinungdan nga kini daling gilihok gitabukan sa mga otoridad. Ang suspek kasamtangan karong nagtingkagol sa Kostriya sa La Castellana Municipal Police Station alang sa saktong disposisyon ug sa pagpasaka sa tukmang kasong kriminal batok kadiya.
11: Sa balita nasyonal, dalit yan ato sa DTX 500. Samtang dili pa ulihi ang tanan, mag DTX 500 na sa mga diabetic patients. Gawa sa pagkatangtang sa serbisyo, posible usab nga mapriso ang usa ka policewoman niya tag-iyag pusil nga gigamit sa iyaga pag umangkon sa pagpamusil sulod sa usa ka tungaan sa Tacloban City. Kini ang gipayag ni PNP spokesperson Allen Colonel Allen Ray Co ato sa usa ka press briefing sa Malacañang. Sumalakang ko mahimong adunay kriminal nga tulubagon ang maoga policewoman nga naka-assign sa Police Regional Office 8. Man mapadayag nga ang service firearm nag-issue kaniya sa Philippine National Police mahimong gigamit sa nitabog krimena. Kidugang ni ko nga dili mahimong makalikay sa responsibilidad ang naisigutan niya police labi na kay ang iyang opisyal nga pusil magigamit sa pagpahigayon sa mga krimena. Samtag sa administratibo aspeto, ingon sa tigpamaba sa PNP nga posible usab nga madismiss sa serbisyo ang policewoman tungod sa kapakyasan sa ustong pag-atiman sa pusil nagisalig kaniya sa gobyerno isip usa ka alagad sa balaod.
12: Subay sa baong balita, gikatakdang isang ad sa Philippine National Police kon PNP ang mga kasong murder o frustrated murder batok sa 15 anyos nga usa sa mga suspek sa brutal nga pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kinihuman sa inquest proceedings nga gihimo sa piskalya atong Martes, Hunyo 23. Lakip sa mga kasong ipasaka ang tulo ka ihap sa murder, tulo ka ihap sa frustrated murder o daghang ihap sa serious physical injury. Samtang gikumpirma usab sa PNP nga positibo sa gunpowder residue ang duha ka suspek atol sa gihimong paraffin test. Ang maong eksaminasyon gihimo aron matino kung sila ba nakapabuto og arma sa insidente. Ang mga suspek nga parehong minor de edad ay nakaroon sa kustudiya sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD subay sa mga probisyon sa Juvenile Justice and Welfare Act.
11: Sa dugang balita sa kauluhan, mibalo sa Malacañang sa payag ni Vice President Sara Duterte. Din ang gilagway si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masamang damo matagal mamatay. Mato ni Palace Press Officer Claire Castro, mas angay nga ihulagway ang maong payag ngadto kani Presidente Rodrigo Duterte. Tungod sa mga kontrobersiya nga kaniadto iya giangkon sa publiko, gipasiugda ni Castro nga ang kani Presidente mismo ang nagbukas sa isyo may tungod sa mga aligasyon sa pagpatay, korupsyon, assassin o paggamit og marijuana sa panahon niya siya pa ang nagserbisyo isip Pangulo sa Nasod. Dugang pa niya dagan sa mga kritiko sa kani Presidente ang naghulat niya mawala kini. Apan yang giingong dili angay nga adunay ingon ana nga pagtan-aw ngadto sa bisan kinsa. Isis der usab niya adunay mga tawo nga nagdali sa paglingkod sa mas taas nga katungdanan. Maong nang hinaot niya mawala sa puesto ang kasamtang leader sa nasod.
12: Sa katapusang balitang nasyonal, hapit na mahuman ang imbestigasyon sa pagkamatay sa Ateneo Blue Eagles men's basketball players nga sila Rene Baterbonia o Divine Adili, matod ni Interior Secretary John Vic Rimulya. Matod sa opisyal, isumiter ang ilang findings nga to sa Department of Justice karong Biyernes, Hunyo 26, isip kabahin sa padayon nga fact, finding og legal evaluation sa maong insidente. Gikatak daw sab nga muhatag og formal nga pamahayag ang Ateneo di Manila University si President Father Bobby Yap kalabot sa nahitabo samtang ipatawag usab si Manny V. Pangilinan isip kabahin sa investigasyon si MVP Sports Foundation Chairman og si Alapan Lilium miingon nga ang smart communication sa nga mga sakop sa MVP Group naghatag lamang og suporta pinaagi sa pagpundo sa Ateneo Basketball Team.
11: Balita International. Sa balita international, dalit yan ato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist sa mga nagsakit ang ipon. Mag D3 Bio na patuloy lang og D3 Bio ag nagsakit niyang ipon. Dangat sa 18 katao ang namatay sa France tungod sa heatwave nga nakaapekto usab sa nilaing lugar og nakaapekto usab sa edukasyon na pinagi sa suspension of classes og pag-usab sa schedule. Iabot sa sobra 41 degrees Celsius ang temperatura sa pipila ka lugar sama sa Bordeaux ug exploiters. Doon ay mga biktima nga bata o senior citizens. Nagpipila usab ang nalumos tungod sa paglangoy sa suba aro da magpabugnaw. Matod sa mga eksperto, ang heat wave tungod sa heat dome nga nagdala og init nga hangin gikan sa North Africa. Ipalerto usab ang Spain, United Kingdom og Italy tungod sa parehas nga kahimtang.
12: Samtang nagsugod na ang plano para sa pagpabakwit sa gatusan ka mga barko o kapi na 11,000 ka seafarers hangga sa pagkakaroon na stranded sa Gulf region human sa naitabong ceasefire tali sa Iran o Estados Unidos. Batod pa sa International Maritime Organization sa United Nations, nakigalayo na sila sa mga barko nga nasa maong dapit aron masugdan ang luwas nga paglawig pagawa sa Strait of Hormuz. Ipasalig usab sa IMO nga mahimong luwas ang ipaygayong evacuation para sa mga na-stranded nga mga barko o tripulante sa maong rehiyon.
11: Sa balitang sports, dahil kaya nato sa Mighty C Alkaline Vase nga Vitamin C, aron ligon ato ang immune system, mag-Mighty C. Gibuhian ni Filipina MMA star Dennis Daminis Sambuanga ang iyag One Women's Atomweight World Championship title. Humaniyang ipahibalo nga mo pahulay una siya sa kompetisyon tungod sa iyag pagmabdos. Matod ni Sambuanga nga dili sayon ang maong desisyon apan gikinanglan niya kini aron hatagan og prioridad ang bag-og kapitulo sa iyang kinabuhi isip umaabot niya inhan. Matod pa sa 29 anyos nga kampiyon, gusto usab niyang hatagan og patas nga kagayunan ang ubang mga contender sa dibisyon nga makigsangka alang sa bakanting corona samtang wala pa siya makabalik sa aksyon. Bisan pa sa iyang temporaryong pagbiya sa MMA, iklaro ni Sambuanga na wala pa pa matapos ang iyong karera sa combat sports. Nagpahig siya og determinado siyang mubalik sa sulod sa cage sa hustog parahon human sa iyang maternity break. Gisuportahan sa iyong mga fans og kapwa atleta ang iyang desisyon uban sa paghatag og pagbati og pag-awhaga alang sa iyong bag-ong papel isip usa kay inahan samtang nagpaabot sa iyong umaabot niya pagbalik sa professional nga pakigbisog. Kuyawa, yawag Bisaya ka kay Paipam, pakigbisog.
12: Pakigbisog ka tila laloma.
13: Balita Entertainment.
12: Samtang sa balitang showbiz, Heart Evangelista steals the Asian Thunder this time.
11: Wow, salamat.
12: Kaya nasabang eksena ni Heart sa Shanghai, China, diin na, giimbitar siya sa Osaka event. Giimbitar din sa Osaka event?
11: Dito sa?
12: Shanghai,
11: China.
12: Mauni ang Max Mara brand, diin ang iyang outfit as usual. Sama sa gipaabot si Heart, nahimong toast sa mga social media outlet, particular na sa mga magazines, sama sa Harper's Bazaar gikan sa Thailand ug Singapore. Lakip ang Grecia sa Malaysia, Singapore, Li Official. Dani Majoy.
11: Li Sora.
12: Singapore, Vogue, Thailand. Og manifesto Hong Kong. Kaliwat tanan ang interview ni Heart which she gamely granted.
11: Kaliwat kanan, guro.
12: Kaliwat kanan di ay. Ang mga fans pulos nagdayeg kang Heart nga in demand gihapon sa nagkadaiyang party sa kalibutan.
11: Nindota na niya, no? Muposing ra siya dito sa...
12: Agayang siya bisag okay, okay.
11: Muposing ra siya dito sa kaning bisag asa nga mga nahasod. Grabe kita ka kay Pam. Minilyon.
12: Sa kanang mga outfit, bitaw.
11: Fashionista, magina siya sa una pa sa...
12: Nagamayon po kayo siya.
11: Oh, sexy.
12: Ay, siyempre, yaman ginanggi pakibahin sa TV, nga pulos, okay. Okay, mangukay siya di kay Kalbis na. Kaya po sulutan, hindi't kaayo. Abot kung kita'y musulot ato.
11: Last bit ako.
12: Hindi na lang mag-tell ani.
11: Hindi na lang taon. Mahala na. Dusty rin yung maigo na ako.
12: Ka na.
11: Sa mukay. Arita sa to ang balita, wow, kay Five Pump, kay
17: Hala, naunsa naman eh. 15 milyones nga lungon. Naabot na din is Pilipinas.
18: Saan ka na lunguna, oy?
17: Saan ka na
18: gold? Maprinda?
17: Miabot na sa naso, da ko sa ka luho nga lungon nga susa magigamit sa King of Pop nga si Michael Jackson. Sumala sa President o CEO sa Cosmopolitana Funeral Homes nga si Renato Uli De Chanco Jr., among imported niya lungon, nagkantidad og mukabat sa kapin 15 milyones pesos. Gila kini nga usa sa labing taas nga kalidad og labing eksklusibo sa tibok industriya sa funeral services. Busag ni De Chanco nga ang mga materyales na gigamit sa paghimo sa mga lungon susama sa material na gigamit sa sikat niya Statue of Liberty dito sa Estados Unidos. Ipareg usab niya sa usa ka pagkikilabi nga dunay usa ka kliyente din sa Pilipinas ang nipalit. Wow, sa mong klase nga lungon.
18: Grabe pa ka naman.
17: Nanay ni palit, milyon na. Milyones ng tagiya si De Chanco. Grabe ang kuan dali ara sa oras.
18: Sigir kay lang.
17: Ang bilis talaga ng oras. Bueno, wala tayong igong oras sa pagparayan pa sa ito ang Talubanon, DDX Morning Newscast. Magkaroon na ang programa ng Foro de los Pueblos. Kaupan si K5 Brian Mordin, K5 Pamela Perater. Sa ngalan sa kinatibog ang puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News sa Famsan Carlos Pablos Radio Click FM Tuboso. Kami inyong matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
18: Ako sab si K5 Pamela Perater.
17: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
18: K5, News FM.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio.
21: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
19: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
22: Visio
19: gamay D3.
22: Apalit sa mga butika.
19: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: Patay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul?
0: GTX 500 na.
3: GTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
3: GTX 500.
4: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Good supplement for men.
8: Asa magagikan bay?
9: Gigan ko bukid bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax bay. Jokax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabenepisyo sa mga pamilyo.
15: Naiya!
16: No holds barred discussion on hottest issues.
14: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
17: De, ano nang resulta sa kaso?
18: Hulat-hulat lang!
17: Ay kanami! Karoon lumpatan!
14: Oh, come on! People of the Philippines.
16: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
14: Isa ka, may naigang morning sa ato naman mga suki ka mga palangga, ka mga tagpalabati, kamusta naman? Ato mga palangga, ka mga kauturan sa igad sa may bayon. Tunga sa kaman, ibabaw sa kabukiran. Lakip na sa binugang probinsya sa Negros Occidental, kanak banwasang Bacolod. Salamat, welcome na sa inyo panitutunan. Good morning, Bacolod City. Good morning, Negros Occidental. Good morning, NIR, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
19: Good morning, Foro de los Pueblos.
14: Kabigya pa rin yung City Power Duo every morning. Ako si K5, Aljan Castani.
5: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
14: Well, it's Wednesday morning. Sa ato naman yung makauturan. Kadasig dugi na alas lang sa mga inadlaw. San ulan ta naglunes, dugi-dugahi. Masabado, Domingo Birdies naman ta.
5: No? Maniversary na.
14: Maniversary na ta. Mapakampistuhan na tani sa Domingo. No? Kag mag-enjoy sa atong Thursday na tagli.
5: Wow.
14: Uy, bis na subungtan.
5: Uy, bis na.
14: Ha? Uibis na. Kadasig sa ginadlaw ba? Daugi na butong lang gagi pa Eric no. Big things ni Webis de gre. Ara na kita sa Petsa 25 sa bulan naman sang
13: Tinawin ako kalendaryo ko.
14: Hunyo tuig 2026. Di ba kamo nga bahin sa kalibutan kami ni Kakipay Eric. Tagatabayaw sa inyo sa more night. Good morning, kagada. Update din din sila K5 Eric kung narong kakalina. Bodri sa aton sa Bacolod. Pagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Bacolod. 101.5. And of course, sa aton YouTube channel. And sa aton naman, official nga mga frequency sa Bacolod 101.5. Sa Kabangkalan, 102.9. And Zander Negros, 89.7. Nasagasagan ang mga signal mga ka-K5. By the way, sa mga utod naton, ang may mga OPC na karong adlaw, may importante pa nga bagilikuton, may mga klase. Basing iban sa inyo nagabarikutot, pagkagmanami, piyaturog na, pagbarangon, do ka mo dyan, himos, do ka mo kagmagpararigos! Adlawon do Kabigya po rin sa Power Do Every Morning. Ako naman si K5, Elgin Castanyo and K5, Eric Tenerefe. Ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
13: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this new day kag sa sining bag-o naman nga kabuhi sa adlaw nga Huwebes. Sa sining nga aga, ginapangayo namon ang imo guidance, protection kag kusog sa pag-atubang sang adlaw-adlaw namon nga mga challenges. Bless our OFWs, farmers, kag hog raisers. Hatagi sila sang good health, safety, wisdom, kag abundance sa ila pagpangabuhi. May their hard work bear good fruits and provide blessings to their families. So give us strength, patience, and faith to overcome every trial and help us remain kind, hardworking, and grateful in all circumstances. Amen.
14: Amen and amen. Kipabitan na. Why mo ginabasa aton nga sequence guide, no? So sa aton sini nga makauturan go pod sa mga adlaw sa aton presentation. Why gitan ba imo pag amo ni? Minano tagali ka preparar maayos ang aton nga programa. Kung ka katulog aton technician, why gitan sa? Ayo, hindi pwede ma imo under the system nga dream laptop ta di bi kay Kipay Eric, no?
13: Kita ma-play.
14: Tapos kita na lang blatanan para at least hindi na ta makuha. Amo ta blacklist mo control mo tanang ko. Kay Kipay bitan buhay pa si. Mga top stories of the day, tiyabaw sa Iloy ni Rini Baterbonya, no? Grabe, matapos nga gindulong na kahapon sa yakanapusan nga palawayan, iring si Rini Baterbonya ginakabing MVP. The entire province of Agusan del Sur officially declared June 8
13: as
14: Rene Baterbonya Day.
13: Rene Clark Baterbonya Day.
14: Grabe, Rene, no? He's not a politician, he's not a celebrity, he's just a simple kid with a big dream.
13: A simple man in life and a celebrity in death.
14: Grabe. It's because ngang Yasiri Kabuhi is an inspiration
13: yes.
14: Sa madamo nga kabataan nga may dako nga handom para sa ina sini pamilya. Actually, yung tanang nga sakripisyo ni Rini Baterbonya para lang gin sa pamilya. Grabe. Ang Yasiri history kagang grabe, may isa sa ka-teammate si Matt Cayetano nga mo gining nagbulig sa iya pati pamilya ni Matt Cayetano daw gin hindi lang saya kay friend ko dito pamilya sa pamilya Cayetano
13: gin
14: adoptar siya gin buligan siya gin buligan makasulod scholarship sa
13: Ateneo
14: all the way. Pati ang iya pagtiner sa una kay Pamir pagkaon niya tanan-tanan sa nagasugod pa lang siya gin atipan gin siya sa pamilya Cayetano laka lang takakita mo nga pamilya and we admire these people and Rene Baterbonya gidulong na siya kanapusa nga palawayan. Di ka makita mga big star sa Pilipinas sa totoo, no? Kanday Sofia Andres, nagatag sa mga post nga nagadayaw sa kaisog sang Iloy. At the same time, sa aton sa mga kauturan, Ah, bibigandang hari, blaw, ito ni Senator Padilla. Ito sila ito sila ito kapon. Ang atong dripunto nga ginadala is not all about being celebrity. No? Hindi nga bangon celebrity si Rene Batermonia. But the inspiration nga gindala niya sa Badamo, nga kabataan sa Agusan del Sur, kakipaberik, hindi ka mo yakita ang halin sa Davao, pagkanto sa Agusan, kapila taos dalan.
13: He inspired everyone.
14: Subrado ano-anong mo lang niya si Ninoy, si former Senator Ninoy Aquino, kakipaberik, doon mo amugin ang senaryo sa dalanon. And hostisya ang ginasinggitan sa pamilya, ilabi na sang Iloy nga tani ko nung mga upod niya bala, sa training camp, magwa na kag manugid ko nanugid ang matuntuod gina tabo kag ipaberi
13: daw wala po kay dogay quiet lang
14: ti dogay post lang sila siguro ti gina control man sila sa eskwelahan pero ongoing man ang investigasyon kag do nagagwa kag ipaberi kag ginatanon lang possible homicide no sa saring kaso sa piyak gabay mga kakipaid sa iban pa nga mga balita ginpasakaan na kaso kag ipaberi gin inquest na ang 15 anyos nga suspect upod sa 14 anyos, siya 14, wala pa. Iti 14 years old mo. Ibaloon ta na karon kay ti damo, gidgataas kilay, ining 15-year-old, kaisa lang siya nakapalupok sa pusil niya, kakipay merik. Actually, tanang ginpitik niya, galing kay Way naglupok, bla, isa lang bala nagwa.
13: Isa lang ka bala nagwa, isa lang ang spent bullet niya.
14: Pero tanan niya ng mga bala, may igo ka firing pin.
13: May igo sa firing
14: pin. Kumbot si ganon, naumido ang iasaling mga bala.
13: Yes.
14: On the part naman sang 14-year-old, kaduwagit siya galing mag-reload kaya kipay berik. Yung mga 21 ka, ah, mga more or less, guro, may siyam ang unod siyam sang, yung mga more or less, yung mga 21, pinatong total, 21.
13: 21, tatlo
14: so 20. No?
13: Tatlo kamaga.
14: So possibly, basi tatlo kamaga siya nang iyasin yung load. Tina siya karoon naging subject kaya kipay berik sa intervention sa DSWD. While a 15-year-old ang nagparabat. Kaya sa aton niya pagpalagan, para may sindihan, tara kakipay berik, maukaupod na karoon ng isa kaabugado. Mag-explicar na nungod sa juvenile law. Ha? May kupunta si Attorney Cesar Viloria. Sa piyak, kabahin mga kakipay. Kita nyo tong shirt? KMFDM. Isa inagali ka German band.
13: Yes, yes.
14: May kanta sila ang title, Me and My Gun.
13: Yes.
14: Actually, dako ang possibility nga ining nasambit nga kabataan nga suspect sa krimen. Namati pakuros ang kanta while nagakanto sila top or permis laga pamati sa amo ning kanta kay ang Me and My Gun. Tanaw na mo ni Kakipay Merix ano ang lyrics siya si Diblaw? Kay kung basahon mo Kakipay Merix, dira kuno ba very violent. Kanta ini isang KMFDM. Free Association Psycho Fucking Pricks. The Art of Becoming is the Beginning of the End.
13: Yes.
14: Kita mo na kang ipaberik. Bastard Child. Dugwa, iba na grabe ang paghilo sa utok sa bataw. From a rabid bitch, suicidal tendencies, born high risk. Go to town with a pump. Gun up your AK-47. Imagine mo na nga mga lyrics sa kanta kang ipaberik. 92 Berita, don't give a good damn what you think of me or what I do. HNK MP5. Kita mo na ang mga armas. Arigido, Smith & Wesson. Kita mo itong nauyatan, 38. Model 29. SPS Glock 17. A one-man army I was born to be. Kita mo na kagipay.
13: Ay, isa nila kapopular nga kanta sa KMFDM is a Joke Joint Jezebel. Amo na yung nagamit sa Mortal Kombat. Ang background music sa Mortal Kombat na. Amo na sa Joke Joint Jezebel. Kag sa Grand Theft Auto, ang yes na nga bridge music nga mabatian pero pagtapos patay is Joke Joint Jezebel nga kanta sang KMFDM.
14: So amo ni ang isa actually ang ginatan-aw diri nga ang ginistoryahan nato ni, no? Para sa mga kauturan tay ipakita namon sa inyo ang shirt sang suspect blood. Isa ini sa mga makaalarma, no? Nga klase sang insidente because if you can recall, may mga insidente sa nagliligad. May apat ka mga incident ikalima diri sa aton, ikaapat gali diri sa aton, involving sang estudyante, nga kung saliin, gasok-sok sila sang shirt, nga may tatak, kaya kakipay, Eric, no?
13: KMFDM. Tatlo no? Ni ka mga dalagko. Dalagko ka, kwan? Dalagko, tanaratan. Tatlo ni ka dalagko, nga mga insidente sa real dyan, ang natabo, nga ginasok-sok, KMFDM, nga mga t-shirt.
14: Yes.
13: No?
14: Natabo, ini,

0: niya, patay niya ang fellow niya nga classmate. Ang pinaka-deadly, sir, dyan, bunga mo paningalan.
1: Okay, imagine nun mong meaning na sa t-shirt nila actually is a German word. Ang hambal sina, Kien Miret Fardi Mitle, ditakbalo. Sa English sina, no pity for the majority.
0: No pity for the majority, annihilation for the masses.
1: Kaya mo nang pinaka mga tutukan, takarong kagipaymerik sa ato naman yung pagpakalagad.
0: Yung niyo, no? Sa Columbine School, oh.
1: Grabe, no?
0: Si Eric Harris niya mo.
1: Ah, hindi si Eric Harris lang, no? So, ako rin pila ka mga bagay nga tutukan ta, ha? And sa ato ka program, i-check tani karon ang explanation about juvenile law nga ang 14 anyos waya madala. Yes. Nga siya ganing may pinakadabo, pinalupok.
0: Siya pagkapanghagad.
1: Sa piyak kabahin, dayon ginagraduation kapon sa ama.
0: Pero?
1: Ikapugong. Pero ang mga ginikanan, nakapalabot na sa ilang concerns sa DepEd. Mag-amuni nga klase, eskwilaan, sino pa yan maganahan, may eskwila, sino mag-amuni man? Pero may aras na internal policy, tisin ko ka internal policy nila, kabataan ng suffer, because ang ilang internal policy, nga dapat magbayad ka online. Di ibang kabataan, may nagbayad online, gabayad sila direkta sa ilang maestro dra mismo sa ama, the dean. Di, dapat tani, it's between the dean of their school, dari sa Bacolod, kag sila ng management. Kay kung husto sila, kabalo sila kakadamo na kabataan, may kabayad online, dapat nagpadala sila di sa ilang team from Manila to investigate.
0: Kipran, with the students,
1: or call nila mga estudyante. Karoon niya, bangod sa inyo yung problema, your communication issue, your problem with your dean, ang masuffer ya, ang mga kabataan. No, hindi naman na-injakto. No? Grabe, kakipamerik, kalibiyon sa kabataan. Kaya nga, ang andong mubla kakipamerik, makamarcha ka sa itablado, makagraduar ka sa senior high. Tapos pag-abot sa inyong adlaw na ginahulat mo, ang laing kay pati maridiktoryan, may kasaka. Ito klase graduation na kipamerik mo.
0: Ay, kaya mo kapalas iskulahan sa ama, sumungagin na pasira na sa kwan. Sang,
1: di, pila na kama na pasira mo? Ayun na pasira mo, hindi ka galing, pwede mo pasura.
0: As of May 2026, ang CHED nag-approve na sang pagpasira sang AMA campus sa Cebu, sa Davao, kag sa Tugigaraw due to quality standards.
1: Quality standards? But siguro pigaw, ha?
0: Pigaw. May ongoing compliance issue ang AMA from 2025 to 2026 sa eskwilahan sa Ligaspe, sa Naga, kag Cagayan de Oro. Meaning problematic eskwilahan eh.
1: Hindi luglahog, ha? So, amun ang pila kabagay, itutukan ta na karong kagipaymerik. Kay nalabot manaton ang abogado sang Department of Education kay Kipaverik. So, ang punto na to na munibla, ginbutang nyo niya sa alang-alang ang truma nga dalon sa kabataan bla kay Kipaverik. Imagine mo, you studied hard. Gahulat ka sa important moment in your life.
0: Yes.
1: Nakasuksok ka pa sa bayo, kay ready ka na.
0: Sakit-sakit ba?
1: Tapos, ulubasan din, hindi kay pagpasakaon sa itablado. Nano nga klase eskwilahan eh. Ha?
0: Langgabang eh. Larga ba ulagin eh.
1: Kag dapat masunod na din pati ang chairman ta sa Committee on Education, no? Kung ako kay Councilor Al Espino, ipatawag ko niya. Ha? Then we will conduct an investigation. Yung ginamunyo ng kabataan din sa Bacolod. Eskwilahan ka mo, di gintugtan ka mo, di nga baka bukas bulutuan nyo din sa Bacolod. Inulabasan din, instead of encouraging student to go to school, nag-create pa ka mo yung trauma sa manograduate ka kabataan.
0: Pamatik sa subong.
1: Ha? Pamatik sa? Isa pa na.
0: Isa pa na.
1: No? Sa piyak na bahin.
0: Sir, may nga, ganda.
1: Yung pamatik sa gili.
0: Imo na ni sir, ha?
1: Isa pa na. No? Councilor, no, tutukan ta niya sa piyak kabahin mga kakipag. Si Task Force RSSI.
0: Para naman.
1: Ito, Condes Provincia. Tingala ko manggalingan ng video mong masuki. Tari kasi Lito, kuskul gila, galing ka sunod na din, no? Si former governor Lito. Ang RSSI, isa ni kasapat-sapat na nga nagpamatay ito.
0: Red scale, soft red.
1: Hindi mo lang ibag o kag ipamerika. Halin pa din sa nagligag gabati no. Igmi amo naman eh.
0: RSSI red stripe.
1: Siligay no nanunaw.
0: Soft scale.
1: Tamasok?
0: Hindi.
1: Ano?
0: Hindi man ni pwedeng. Basta kabusitan sa talamnan ah.
1: Oh, do kabusitan. Hindi sa kabusitan sa mga tubo.
0: Sa tubo. Oh,
1: di si Tito si former governor Lito Cuscol Villa galing na din ang hindi. Si former governor. Kasi bati ako ng interview. Ningala ko man nga do kasaban si nga klase sa balita ni. Super dapat nato ni nga tagaan sa nagakaigo nga tensyon because
0: ang baboy na limtan.
1: Oh,
0: ang baboy na limtan.
1: Hindi si Michelle karon tutukan ta niyo. Ay pa-check ta karon ko mechimpo pa, no? Si Kipay Michelle para matagaan ta ni nagakaigo ng ito pa.
0: Si Saya mong na-highlight lang baboy lintan.
1: Nalipatan niya dako ng industriya pag hindi, no?
0: Kiwi planter to ya.
1: Ha?
0: Planter.
1: Dako gid ng bagay.
0: Ba ko na no.
1: Ti planter ka man.
0: Ba ko na no.
1: Sa piyak kabayan sa iban pang nagabaga kag bait.

0: ka mga balita on the national scene, ginabantayan ta rin niya. Kung saan ugid mag-init kag magsandukot, standby Wilson, mainit kag masandukot ang investigasyon sa Senado because the impeachment na ginaulat-ulat na sa Bilog ng Pilipinas. Ginayang dangtan si niya.
1: He's coming na.
0: Oh? This is a iskaboto ang kinanglanon para ma-impeach si President Sara, Vice President Sara.
1: Yes.
0: Siyam lang ang kinanglan ni Vice President Sara para makasurvive sa impeachment case kay Kipa Berik. Ipamangkot na diba si Tito, si Ombudsman Rimulyara pa? Hindi ako ba si kumaka-escape na sa impeachment, tiraho naman din sa Ombudsman.
1: Isya pa na.
0: Ha?
1: Isya pa na.
0: Ipasunod niyo mo. No? Talamunta. Ay na, iya mga projection nila. Tingaton niya. Yung mabalita lang ta, kag-base sa mga kapiyansin nila, siguro, amugin ang reason nga si Rimulyara sa araw sa Ombudsman, ako ay gapati ah. Ara niya guro si Rimulyara, kaya manti angayan na siya. No? Tanawunta ko na nung dangtan si Tanana. Tangaton lang ginapangayotan eh. Kung ano takasako. Blaw tani sa kuan nila. Paano tani nila masulbar ini problema sa juvenile issue involving sa mga children in conflict with the law. No? Tanihan mo lang sa kuan to, no? Tapos, how are we going to help sa mga kabataan ka problema sa mga eskwelahan pariyo kaama niyo? No? Amo niya dapat. Si Wilson naka-standby pero basi mabitin siya. May breaking story ta kaina. Grabe, hindi ka balita. Ka-K5, mga ka-K5, may duwa ka mga tigulang na bagulang gigwa sa ospital kay guro ang asawa mo na ospital. Ginatoy-toyan sa banaya, matabok sa dalan, ambot may hubog driver's motor as alleged kay K5 Eric. Binungguan sang dimungking ang klase driver, oo.
1: Dr. Russell, ka ba matigas?
0: Naluoy ko yan sa mag-asawa, to yan kay K5 Eric. Kabaguling ang guwa sa ospital. Tiyang report ka na ba itong takip 5 Eric? Kami ko lala ito. Pagwa sa ospital, balik naman liwat sa ospital. Na ano ka man mo yan, dimungking kang driver ka pala. Ubog ka man. Mapos na kami commercial break. When we come back, we have the full report with K5 Wilson. Kibabitin kita mga ka-K5. Ay rin ka bahayin dala sa inyo sa kalwa naman sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oras, alas 6:50.
2: Check is brought to you by K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
4: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
5: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong aba. Ba, katong mga na-gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
4: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
5: Habi siya pagtunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala na matay ato is ang D3 Bio.
4: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
5: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
6: Bio. Ako si JM, ako dito kay Tabang no ang Litri Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
7: Litri Bio. Ang Litri nga may Visio. Ang Visio nga may Litri. Apalit sa mga butika. Litri Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
5: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
4: So kung maudok ra mil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang Litri Bio.
5: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
5: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
4: Mao! Before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
5: Kanang kasigi kagka og mga tam Sir JP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir JP is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka ulcer ka og mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
5: Og dili ra diha Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imong mucus lining.
4: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
5: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio Sir JP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon.
7: D3 Bio!
8: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ganun ko malang akong blood pressure.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio! D3 Bio! Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom, nahimutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool sa Jollibee.
11: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
13: The best place to shop for all!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog nako sa radyo,
14: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
15: duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang,
15: may alibyo na.
14: Pag 1 month ka pa,
15: naayo na ako.
13: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
17: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
18: Og ako na sab si Dr. Miloy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
18: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
17: Gusto.
18: Ang sobra nga kaon mo'y naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
17: Kana.
18: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon usab sa gabi og naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
17: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
18: bad
17: sa
18: cholesterol,
17: bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
18: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
17: Gusto.
18: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
13: DTX 500.
19: Ako si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
17: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
18: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
17: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
18: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
17: Kampiyon.
18: O kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
17: Wala kay reserve.
18: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
17: Oh, kapatsadaha.
18: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
17: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
18: Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
17: Gusto. Apang wa na puntay panahon, Dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
17: Dili abusuhan!
13: DTX 500!
20: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
13: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: Kahit saan,
1: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Ang gusto ko patag sa inyo, may mga panahon nga hindi ka man maano. Pero tanong na kayo di malason, Imo. Relax mo nga ga. Ari tanawa, ay sa the board, kami pakita kami ni Kakipa Biarik sa ginatawag typical nga ka di malason. Ha? Inablang, why mo man hindi ginapangayo, may isa ka lalaki nagsakay sa scooter, Kakipa Biarik.
23: Okay.
22: Pagdala yung scooter, hinanaut mala siya, tumba. Pilpilan siya sa scooter niya. Now, siling gani ni Migata Numis, no, Migota Numis Numis, when it rains, it pours. Pero di malason niya to, eh. Lain niya kung di winas tani. Ari, amulig typical example, ga kung adlaw mo, gidway, gisa makapugong mo. Abi, eyes on the board, tanawan niyo na, sabong may ginapakita, skipay, bita, no? Tanawan niyo na, mag 150, 160 na, i-play na mo. Sa kasakaan niyo, Blanay?
23: Oh, mga state witness.
22: Standby Wilson.
23: State witness.
22: Mga state witness, yung ko, Anay, da? No?
23: Arinak mo din.
22: Ang istorya nga ni, will tell us, sang butabalo na mo ni Kakipay Eric, nga kadimalason gid. Kung adlaw mo, adlaw mo gid. Hindi mo gid yung mapunggan kung adlaw mo. Ama, kung matawa ka ni, matawa ka ni Kang Ipay Merik. Ay, so the board la, tanawa niyo kung ano matabo. Ano tabo, di na.
23: 152 na ta.
22: Na alang-alang niya sa motor niya. And what happened next? Unbelievable, Kang Ipay Merik. Though masiling kagin ka, amo galing niyang ginatawag ni Kipay Merik, kung araw mo.
23: Munang relate ko sa mga agad.
22: Abi, Kakipay ba itang, larga, may audio, ang audio yan, ikado, no?
23: Ara na, 156 na.
22: Sige, bitan, ara. Nagamotor.
23: Lang niya, okay na niya. Sa bakay.
22: Sa bakay lang, 158 na.
23: Ara na.
22: Dua na lang.
23: Ara na, okay na. Larga,
22: sinta, larga, mural na ta.
23: Tan, larga.
22: Larga.
23: Pagtumbahatan. Tapat, isa.
22: Ta. Oh, yung buligan sa mga tao. Pabungko, may maliko ko sa laki at maparking. O, yung sabang pawan, paki ka doa. Grabe nga dibuinas ang tao. Pero may siya manong kapag kang ipamerikin nga. Hinay-hinay lang. Siya mismo kasi lang. Nga na, ano ka katimalasun ako. I'm the top.
23: Sa kalibutan doon.
22: Sa kalibutan kang ipamerikin. Kung adlaw. Nan, oo, dami-dami na pungko, yaw, oo. Nga, okay ka na? Bang! Winuguan mo, saliwat. Sinigsenta. Nga, bang ko lang na sa natupilpilan ka, motor. Gimbuguan mo naman.
23: Sabi sa driver, nga, abi ko ba to?
22: Grabe. Amo na galing ko rin, adlaw mo gid, no? Hindi mo gid malikawan.
23: Balik
22: lewat blatan, tanong ka, blak, kung anong natabo.
23: Liwat siya puno.
22: Okay, tumba na itam, tumba. Nan, okay, natumba na siya.
23: Hindi
22: malas, gid siya. Naot malas. Hindi man siya hubog, actually. Gimbuligan siya sa mga bystander. Gipaigan ang motor niya. Sige, pre, okay ka na. Pawan ka na. Sige, okay na. Pak! Huwag pa siya kabangon. Huwag pa siya kabangon, Kipay Merik.
23: Balo kasi nung utoy-utoy kadlaw.
22: Sino?
23: Si Sir Helbinite sa Tucson. Utoy-utoy siya kadlaw.
22: Yan ang balya.
23: Siling yan. Purti mo na tabuos na. Utoy siya kadlaw.
22: Nga muna ka ni Malason, Kipay Merik. Kano, hindi mo bang pangayon. Pwede siya mano, Kipay Merik, ha? Huwag malapakan, tiilya, kaya sa tunga siya mo. Pero, na sakmat siya, gagini sakit siya, Kipay Merik. Bakon mo ulo mo, goos mam, pero mo.
23: Sino miss no? Miss to sa broad, kapal nga siya, kadlaw sa. Si Ma'am Roda, ang ilis na, niya daw kaluluoy, kaya daw kaladlawan. Lain din man kung lain ang negosyo, subo nga.
22: Ano ang negosyo, subo nga, Ma'am Roda?
23: Ano ni siya, nagka-recruitment agency, na ni siya kita ko. Kapal sa kanya sa ato, kung sa ato, kung bakasyon to, katunyohan.
22: Tibir ko na, may recruitment agency. Si Marilyn Dumalay Rokiro, di malas ka, di buinas ko, no? Di malas siya, pero di buinas ka, wag siya mano.
23: Correct na, kay why siya mano? This is a bad that goes right.
22: Kay Tiki Banda, ama, kung malapakan ka kung ulo, ito nalabot kay Kipay Merik, kung itapos na siya.
23: Kalain to, no?
22: No?
23: May kapag-recover.
22: Si Jan Eric Rosal, ka pa bangkot. Sige, buhi pa para Eric. Paiso, lablatan, pakita, bla siya nga, buhi pa.
23: Why, kung hindi ni taga-Kadis siya.
22: Hindi ni taga-Kadis, si Mayor Bading, blaga pamati sa ton. Ang, grabe katunog sa ngalan ni Bading, ang mga gobernur, no?
23: Ay, namapol ko.
22: Hindi na may kumula, daw katunog sa pangalan niya nga madlaga. Actually, dumduman, tagid din, may ara Eso Gilano ng Yunega, kag Lab Negros. Bulos-bulos, ta?
23: Oo.
22: Tingkay si Governor Bong Lacson is lab. definitely after ni Governor Bong, ang gina-expect siya na ngayon ay ganang sunod ng Governor.
23: Hindi sila magpabulos. Gusto nila, love Japan.
22: Hindi ko na naman ang imo. Why pa gani? Mabalang ginistoryahan pa na iya. Ikaw, ikaw, una kayaw.
23: Hindi kaya ting ha. Tagpura, musik.
22: Ah, gali ka muna. Sige, so sa ato ka mga utod,
23: si Hill Benitez.
22: Si Hill Benitez. Sige, kaula-ulo ka. Sa US sa sumuha.
23: Sa US na puli. Ato,
22: Sir Hill ka, why gid ka, Sir Hill ka.
23: Why gid sir, ka busy, gid na busy.
22: Sako. Sir Hill Benitez, good morning lang. Nga buhi pa na. O, imagine, habla ko na ano kanibalas. Halin sa parking, tumba ka. Gibuligan ka, huwag ka pakarecover. Pause.
23: Oh.
22: O, ginistorya, pasas sa nakapula. Sige, okay ka lang, pre.
23: 182, subong ang mga
22: marites. Sige, nga, nga, okay ka lang, pre. Nga, okay. Kung mapahihwai lang ko kadali, ah. Nga, sige, bayaan ta ka, palaktatan. O, malakat na. Sige, pre, okay ka. Stop.
23: Naglakat na.
22: Sige ba, siguro ka muni-muni. Sige, nanong nga tabo sa akin, natumba ko sa motor ko man.
23: Dargo ko, bago lang kinalong, diba?
22: Nga, dumay ginabit-bit siya nung nuyatan niya nakipag ni Rickman.
23: Oo, dumay laba. Sige nakapag.
22: Nung nuyatan siya nakapag. Dason gulpi lang, oh.
23: Dumay nagsulod.
22: Gapamiyo-miyo. Sa wipe sa gani ka. Ang guwaibla, wipe sa katungka. Wipe sa mamarasmasan, oh. Ara naman. Ibang tungka. Sige, oh, paano ni Gaitom? Galik yung ulo na kasalakyan. Ay na.
23: Sa tsura yung sa talong. Pause, itan. Sige, mati kamay. Hop, pause. Kung tanawon mo kang picture na muna, huling mo dumikaniko, sige ka kayo.
22: Salakyan. Na ano mga gimalason sa tao niya man? Ayo, si Parihil Benitez ka pamati ha. Hazel na, Bautista ay nano nga driver sa autobahn. Wala nakita. Banta ko guro ang driver ni. Wala ginaway ni Mrs. Yan. Wala ka patalupangon.
23: Hindi. Gita ko, patient ko niya. Niya, gusto na nakaharin ako sa balay.
22: Oo. Ah, guys, to the English is a phone.
23: Sa lain. Gusto na nakaharin ako sa balay.
22: So, this time around sa atong program, do ka ang ay siya natabo sa dua katigulang.
23: Nga.
22: Naluoy ta ni kay Lulo kag kay Lola kay ba kun di na ospital ang isa sa ila. Hindi pa naton ma-certain kasi Wilson pa di ba plastar. Na-admit ang isa sa ila. Karon nagwa na sila i-discharge na sila sa ospital kay Pabere. Sang na-discharge na sila mga ka-K5, galakat sila sa dalan, diri lang sa Bakulod. Pagtabok nila sa dalan, ginbungguan pa sila sang hubay di mongking o. Di mong driver to ya, hubog ka kay Paverick, sunok sa report. Doon ati, subject pa ba na sa confirmation? I-check ko si Kay Paverick Wilson Villena sa saling ginasaling naton nga, ayo, kung imo adlaw mo gin. Kay Paverick Wilson, good morning.
2: Good morning, Kay Paverick Wilson. Ito sa Paverick, to Ari, kita din sa Bondo Live sa may Adalan Drakton sa Tubag, ito sa Regional Hospital, dito sa siyudad sa Makulog, kita sa Paverick. So sa likod na kon, ari pa diri subong ang dugo sa isa ka senior citizen na babae kay Paverick sa Paverick.
23: Magpahiga na.
2: Matapos kini na tinungguan sa isa ka rider. Actually, pagkaupo diri ang mag-asawa na si Tatay Linaro Patok kag si Nanay Rosita Patok, no? Si Tatay Linaro, 73 years old, kag si Nanay Rosita naman, 63 years old, kaysa na dyan ni Kaysa Eric, pareho ang mga residente sa Barangay Pasin sa EB Magalona. So, wow. Nagatapok, hindi siya sa dala, kaysa Kaysa Eric, and Kaysa
22: Eric. Ara, mas nadagagi sa pedestrian lane, no?
2: Yes, ari, yan dugo, ari, pag sa tunga, kaysa na dyan, Kaysa
23: Eric. Diyos ko, ara kita, ano, no? Sa pedestrian nga, panaso?
2: Sir, ara, madra sa aton, sa karoon.
22: Ohoy!
23: Oh, kaluloy, Wilson.
2: Sa dalan. So,
23: Ice to the board, ice to the board.
2: Nakapasado, sila sa agat, isa na dyan kay Eric, alin ini sila sa hospital, dali man sa likod, nagtapok, no? Kag gimbungguan sila sa isa sa single na motor, sakay naman ang buha ka mga lalaki, kag ang driver sa hindi ng motorcycle na scooter, kay na dyan kay Eric, ginamaniuan niya Zyril Villanueva, 24 anyos, resident sa na Barangay 9, Bacolod City, kag arkas naman si John Milford Cordova, 32 anyos, kag residente naman sa Purok, masinadyahon na ng ritual sila sa Bacolod. Kay Pan Aljan and kay Pan Eric, ginapakihan, kaya rin sa influenza sa na makahulubog
22: ng ito. Ay ginalayo?
2: Ang Pfizer, kag ang angkat sa mga motosiklo. Kag ang lain, kasi hindi ko nag-dip, kasi lang ang butilya, sa ginilon kay Pan Aljan and kay Pan Eric. Karon, ang dead on the spot, ini ang 63 years old na sinasipitan na babae, samtang padayo naman yung ginabulong
22: ang sinabada. Wilson, hambal mo alin sila sa ospital. Ano, nagpa-admit sila o nagpa-check up lang?
2: Nag-admit ni Kaysa Rodzani.
22: Sino ang gin-admit?
2: Alman, may man mismoke if I'm a
22: judge. Ohoy! Susyagin na puruhan daw. Ay, pisa guru nakarecover. Bago lang siya nag-ayo, hamakod mabungguan ka sa mga haras-haras. Kaghubog ng mga driver. Mga dimungking aga pa, oo.
2: So, sa akin, ang natamaan, ito yung amas. Tingnan itong interview na ito sa mga nag-aburo sa Ligya, sa likod, kita sa Zan, ito sa Eriko, ang sinanak, ang una-una, nga giniigo, sumusamoto, ito nag-auritay, ay sila ako nag-aburo.
22: Iway din sila, kita man lang mga tigulang, kayo nahinay na maglakat, kaysa mo nang edad, balang kakipay, Erikaw, ayaw talang tani sa mga tao, kung nara ka mo sa ospital na yon,
23: hinay
22: kay number one, hindi, ang akong tanaw, kakipay, Erikaw mo ni. Kalaban ng tao da, damo na problema sa ospital mo. Yes, ibang daga tabok sa dalan, way sa kaugalingon nila kay kapanumdum sa balaydan sa ospital, din makwa ibakal bulong pagkaon nila sa ospital. Tari kita nga mga motorista, hinay ta da, kay mga tao ga tabok da, ibang na sila way natulog, gapulaw mo.
23: Ang ato lang, libog lang ilaya, libog-libog na ginaya.
22: Di ba Kay Pai Wilson, gusto mo na nga mo ni Kay Pai Berik na ginambal?
2: Yes, kita sa dyan, sakto na ka actually ang duwa ka mga writer, kita sa dyan, kita sa dyan.
23: Sila dyan, pedestrian lane, gahaya.
2: Sila magpatayon, man na ginabulong pa sa hospital, no? Kasi medyo magkasigasin, 70 kilometers per hour.
22: Dasig na niya.
23: Dasig na.
2: So, base sa investigasyon, sa nga aton siling the college traffic management unit, report ni Dan, kay Sir Bonilla, ara sa sa... Yes, kita sa dyan.
23: Sige lang, go ahead lang. Gautod-utod ka, go ahead lang.
2: So, mula na galing ang problema. Blackie sa nandiyan, kaga magsubo-subo sa inyong balita, kasi namba sa na galing kala na ining sinanay, amuli siya ang na-admit sa hospital.
23: Wow. Kaya
2: charge man sa insubong atlaw no kagina, o galing lang kasi huwag makapauli sa ila sinungapuloyan kasi tinungkuan kasi isa nakamalamig na bangkay ang magapauli sa ila sinungapuloyan kasi sa Nalzan and Peter Eric. So itry ta kung maka-interview kita diri sa mga manugulia kami na interview.
22: Abi mo lang kagi, Paiba, Eric, kinapanumdum ta lang. Ang jutay lang, alas 4 ka gahon na nagawas lakyan mo. Nagharas-haras ning duwani kay nga, baby, hubog.
23: Hubog.
22: Basi hindi lang takmalo, basi bangag pa mga dimongking, ano eh. No?
23: So, kilala ko
22: na. Nami pang doklon.
23: Oo. Taga barangay 12 ning isa niyo, lapit sa tubangan, sang kwan. Barangay 12 di si Korto ba?
2: Kaya na dyan, kaya pari, kari sa kulot. Sir, ano ganun na tabo? Kaya na, sir, mga nura.
23: May interview ko siya.
2: Ano kita na tabo? Ano kita na tabo? Tabo, na nanay, pero may naglagapo. Tapos na mag-amuga, nakasindol na motor. Tapos, sir, kasi kang tatan, siguro, may naglagapo mo.
22: Layo, gintabugan ni nanay, kag ni tatay, ito na makutabi?
2: Nagwan ng dugo sa babaya, kasi dalungan. Sa nabungguan, yung sakit.
22: Ulo, gano'n na ego.
2: Ni sir, ni nagkakaya, no, si nanay. Lang,
22: ano man, apagbunggo sila, tumabog sila, o kundra lang sila mismo sa ilan nabungguan? Anong natabo?
2: Natabog sila, sir. Kung nang gintabugan nila, tabog lang ang siguro lang siya nagtabog ang bayan mo kung nabungguan. Kaya yung banay ang laki na sipit yan mong kalakas sila.
23: Oh, gagutok ang dugata.
22: Nami bang...
2: Kasi ang mga rider kay Father John and kay Derek, halin sa kinbungguan nila, nakalabot pag sila sa poste, pag ito sa uroonan, naglabok man ini. Oh, nagturo tabog pa sila kanila mga dugo kani aramat.
22: Okay lang ya kun na disgrasya nga sila lang tani nga duwa no. Kay ti ila man iya gusto nga mas dala motor nga ubog. Ama kun mo gabit bit ka pa ilim noon.
2: Sa mga rider sir no, sa mga buka nga botilya, may buka man nga botilya.
22: Di sila nakabunggo nga poste na yon.
2: Ara sa una, kita sa dyan, kita very, hindi ko lang mapante, basi may malabot na naman sa nga, you know, nakita sa dyan, ang kumpanya. So, abas lang sa urunan, sa pedestrian, mga 50 meters away, pakadto sa pedestrian, kaya sa dyan, kaya sa Derek, ara dira ang poste kung sa diin nagyubog ang mga rider naman niya.
22: Iba si matindugan to ni Kwan, ang poste talawang tato, kundi ng impact. Ang motor nila dito nagdasok?
2: Ara lang sa urunan, may skid mark naman to, kaya sa dyan, dahil lang ipakadto kami to sa
22: hinay ka? Hinay ka kay Dabo dos Lakyan?
23: Hinay ka lang, Arpa, kay Masip lang.
2: May masalapay naman nga sa lakyan nga may logo bala ipadoko-doko.
22: Ah, okay, eto hindi na pagpilita.
23: Hindi na.
22: Nakinchindi na kami ah.
23: Pabayin lang isla.
22: Nakinchindi na kami ah. Giara man sila daw.
2: Oo, ari na mo ga parehit kami sa subong.
23: Mayo man ah.
22: Mayo man ah. Paparida sila da. Buligay lang ta. So, ang duwa ka mga nagbunggo, hanggang kasanay na hospital man. Ang duwa tong gamotor na hospital man?
2: Yes, sa hospital man, kasi ano man, ipilakro man kay Father John at kay Father Eric, ato ang mga rider.
23: Son, klaruhon talang, Bison, Son, klaruhon talang kadali. Ang duwa katigulang nagatabok, halin sa hospital pakadto sa piyak na dalan?
2: Yes, patabok. Patabok okay. Sa piyak na dalan.
23: Ang rider naman sa motor, diin pakadto, halin sa downtown going Capitol or Capitol going downtown?
2: Alin sa downtown, pakadto sa norte, kaysa doon, kaysa Eric.
23: Okay, going Capitol. So, amun nagaling nga dra sa dapit, nagtupa sa may Guerrerong area da, sa Kasiyag na ko. Sige,
2: yes,
23: okay.
2: Yes, sila naglaro.
23: Klaro.
2: Ari pa na ni ang skid mark, kaysa doon, kaysa Eric. Abay,
23: may pagkita, may. Mga kakipayb, tanawan nyo, gina-investigar ni Wilson Subong, ha?
2: Alin sa pinasigyan nga, kung sa day nakita, si nanay, pakadto, dire sa ginta, ako ginatindugan sa karon, amun na kalayo, ang nga ginabugan pa, sa ang motorsiklo, kaysa doon, kaysa Eric, sa dulo, kaysa
23: doon, kalayo,
2: isa, dire naman yung katipaan, ini ang nga, duwa ka mga ride, sa doon, kaysa Eric, kasi ilan, dugo, ari pati Japon, ipasahan lang, sa mga residente dire sa lugar kay Father John at Father Eric.
23: Bao mga almost sa pulo ka dupaguro ay.
2: Mga mga more or less pulo ka dupa kay Father John at Father Eric. Kung dupa ni Ethan, okay na po kung dupa ko, doon ako, dako, ugin yun,
22: Di, may salab to ni. Ang duwa to, subong check mo, medical bulletin man sang duwa to, gano sila, din mga injury nila to?
2: May arat to isa kay Father John at Father Eric, ang isa ka rider, nga mo ni driver, gito may head injury ni sa amin, pilas man kay Father John at Father Eric.
22: Di, wala ta, wala ta ginakalipay nga na disgrasya na pilasan sila. Pero nga ton lang tanigin pa nga muyo, bahala sila kung sudsud nila bilog nilang lawas, wala sila tanin ng alit, ibang tao da.
23: Gusto gina, sir. Gusto gid.
22: Pag gusto sila diya signature sang guyan nila sa dalan, kung gusto nila halinda sa Corazon Locsin, pakadto to sa Lagoon, gusto nila permahan ng karsada, pag gusto sila. Ang lain diya, may nosinti pa sila yung agyanda.
23: Tigulang pa, pigado pa, bago
22: pag upang sa hospital. Diyos mio, ang kalipay sa duwa katigulang, excited, mapuli, makita po nila. Natingalan ko nga wala slowpod ng kabataan nila, oh.
23: Tis ka pika doon, Guru Sir. Kiti isam lang kabilog ang pwede makabantay sa hospital.
22: Ay, correct. No, hindi man siya galip. Pwede mo updan da, no?
23: Pwede updan. Ti, Guru, pika doon. Tingnan ko duwa tadi. Duwa na ka sa pagkaon sa Albaron Tadlodlaw.
22: Oo. Oh, labay mo na nga ako si Congressman Alvin Hakig.
23: Andam lang.
22: Grabing tinaga. First time ko nikita mo na tinaga ka, Congressman.
23: Andamin you know, nyo lang.
22: Hindi niya acceptable. Iyagin niya tinaga. Kabalo ka na magiligay noon si Kong Alvin. Hindi niya acceptable.
23: Andaman
22: nyo lang. Husto na ako nga. Ubraha kay nga daw. Bisan kami. Di ka burugot man gani nga.
23: Kagapon daw.
22: Kaya kita po ni Wilson. Kagapon gabing hibubunot sang dugang. Gatanaw ko gabi video sa mga interview mo sa nanay. Daw malupok ang dugan ko kay Pa Wilson.
23: Kaya problematic yung ispilahan niya. Ari may research sa tao.
2: So subong i-check na lang ni Karon kay Father John kay Father Eric. Actually, ang tatay ni Oko na si Tatay Hinaro Patok, head injury man ang ako niya si kay Father John kay Father Eric.
23: Kaluluhin.
2: Medical bulletin. Hindi sa kay tatay, kagsa duha ka mga riders kay Father John kay Father Eric. Kung kamusta, ang ilan sininga sa ato na pagpulong subong kay Father John.
22: Salamat, Ginzo. Amuna mga balita ang ginabantayan sa mga utod. Pero hindi tari bala gusto kag i-fabric ka mo ninyo sa agapa yan. Hindi namo ni gusto, hindi tari gusto son. Ang aton leksyon, abi manong leksyon yung mapulot tadi. Hindi ka mo mag-inom tudo-tudo kung nagadala ka mo motor o salakyan.
23: Kag nungay padayaw.
22: Kag kun gusto nyo yan nga magpadayaw, bunggo nyo na ulo nyo. Pag gusto ka mo, hindi lang ako may mga halit, iban nga tao.
23: Ariyo, tanahon ta ko may lisensya ni. Tanahon ta ko may restoring
22: motor. Ang motor nila, son, pausisa, bis polis, nabiyagi na to.
23: Kagkon, pilang edad, minor di edad, hindi, Wilson?
2: Ang driver, kaysa Eric, 24 years old, ang angkas niya, 32 years old.
23: Okay. Ang angkas niya, taga Mambulok?
2: Ang angkas niya pa rin yun, sinanatag actually ang...
22: Barangay 12 ang isa?
2: Taga Barangay 12, Bacolod City, ang mga taga Mambulok siguro. Ang rider naman niya, Barangay 9, Bacolod City.
23: Mm-hmm. Lapitan, ayun lang sila nga dua, dalan mo lang ang ulot, sina Barangay 9 kag Barangay 12. Ining Barangay 12 na, bata na sang listener, tagid, but tatay, gurong pamati, isubong sa ato, do junior yun eh.
22: atong ang, nagadala?
23: Ang back rider lang.
22: Back rider lang?
23: Bata ni siya kakomment.
22: Ti, tatay, ti, palupasin siya. Kala bro, nakanos kami dito. Tayo, kami mimo.
23: Tiwa siya mimo. Hindi kinatiga niya man ni Perming anak niya.
22: Hindi man yung tsaktong hubog kimi. Nagay kimo po, yab motor. Muda, why man sila? Bot kigang kas man. Pero punto ta.
23: Kagahuno.
22: Why pagurus na gilmit? Gani guru ning doha?
23: Why? Kagahuno. Yung plauli, may bitbit pa ilim nun.
22: Kimi, arat naman sila sa legal ng edad. Pero yung punto, tayo mga alit. Kamu ibang taon, hindi na mayo.
23: Inyo lang yung lawas. So, litin nyo.
22: Pag gusto, kamu panungay, poste. Na basta kamu lang. Hindi nyo lang magalitan. Iban mo, naluoy, tes wakti gulang. Grabe na to kalipay ni tatay. Puli na to yung sa ibig magaluna mo.
23: Ang masubo si Real dyan, kay ang nanay, ang babae nga napatay, nga among pasyente, siya pang gatoy-toy sa banay niya, sumiding daw weak pa yung banay, ganis ang sa pasyente nga babae. Amuni nga napatay ang babae, kay ang babae among naigo sa motor, ang banay aya nga hindi pasyente, amo yung
22: ginkaming banta ko guro, diri nga side sa tuos ang bana ang asawa. Kay katabok sa dalan mo. Ang bana diri siya nga side sa may Capitol. Ang asawa dito naman niya sa downtown area. Ang
23: side.
22: So gadabitay sila nga duha. Tiyang lakat mala ka Kipag Wilson. Ginay, araw-araw pa nga ba sila kaprino, kita naman lang kay Hinay maglakat sa duwak malamda.
23: Sa Ingles ang panawag sila, measured steps. Dukoy-dukoy bla, measured steps.
22: Gadukoy-dukoy ng duwa ka pobre nga tigulang, kasakit man niya son man. Sige, Zona.
2: Sige, kita na dyan yung kita na Eric, no? Kada sa pag-upisa, taman masanan, man ina sering lugar, kita na dyan yung kita na Eric, kita na function, man. Left and right, it's like very sa karon. So, yung sisaon, sa lang ini, hopefully, makakita. Kasang pwede natin mag-serve no? Sa bahay naman, siya niya, driver, kansa na, sa driver, sino sa motosiklo, kita na dyan.
23: Wilson?
2: Yes, o.
23: Bago lang ko ka-PR, sino ang utod buhok mo?
22: Ako?
23: Sino ang utod siyang buhok mo?
22: Ang ayan man sa?
23: Ako pag-ibulid. Amuna nga pamangkot ang inhalinan sa Tacloban, Wilson. Tandaan mo gina.
22: Son, delikado nga pamangkot. Hindi kuya pamangkot, son. Ha? Extra na lang na, son. Ha? Son, extra ka lang si Eric. Kaya na bangkot, ha? Why ko na yung kinabtanan, ha? Ang ako niya, basta, ha? Son, guwapo ka gali, son. Doon si Mandorp ka naging joke. Sige na, son. Thank you, Gijon.
23: Thank you, Wilson. Good
22: Gijon,
23: story.
22: Salamat,
23: good story.
22: Gijon.
23: Very good, very good.
2: Kita no manakuha likad diri naman sa patrol ang ginadun o sa sa kalwa sa my PC dito ba sa DTX 500 po dato sa patrol si K5 Vincent Coralde ina naman si K5 Wilson Dugian na para sa kampiyon na balita servisyo publiko kakalingawa sa Negros K5 Q.
22: Thank you so much sa report gika naman kay K5 Wilson bilhin na masubok ang balita pero you know ang leksyon nabi nga magkuha na to naman eh. Hindi ka mo mapadlagan to dumotor nyo, especially hubog ka mo, gainom ka mo. Wait, we like ito na, tatoy na kainom, gika bit-bit pag hindi sa ilimnon mo, butilya sa ilimnon. Why man yung kaso kung i-sod-sod yun na yung lawas nyo kang ibunggo, spuste, basta ka mo lang. Ang lain ka may duwak tigulang na bag-ulang gidya kagwa sa ospital. Excited na to tanim mapuli, isibi magaluna mo. Isibong balik pag gidya sa tatay sa ospital, sa opisyon nilang duwaw. Ay, kanami, kanimungking klase mga tao kag ipabiri ko.
23: May findings na ng investigasyon, diyo. Yan doon nakainom ko din driver, ha? Oh.
22: Ha?
23: May findings na, rin na isa ka mga expert, ha? Oh. Tatalo?
22: Sir Tatalo?
23: Doon na gano'n nakainom ko din driver, ha? Oh. Mga expert na kamatamat na.
22: Habi ko, diyan bala niya kasi kag ipabiri ko, ikaw na kulang ka sa inom, ha? Sige, kagipay, binig siya mong aga. Ang iyakap kapariyado, mama to sa tahom lang ha. Nag-parking motor niya, tumba. Pagkuhan sa motor niya, ang iyan niya specialized. Ang panuha ko na si Yaya is anti-toslok.
23: Sanabi niya, kuha kundi para ko. Hindi ko kakita. Pagbalik ko, abi ko umigo ng tiil sa dlonggan ko. Sa mata ko nagsulog ng tiil ng dipara ko. Subong aga. Nalain mo na lumatsyag ko. Ito ga ingo ko. Naigo. Nagtusok.
22: Tingala ko. Tingala ko kasunod siya. Lumaw-lumaw ang matay. Dahil niya kumod. Na ano mga dibuinas ko subong aga. Hindi ko pare subong hindi karoon nag-ipitsyo.
23: Abi ko kung nang tiil siya hindi para ko, igo na slunggan ko.
22: Gali.
23: Mata kong nasunod
22: ati, niya. Ati, 18 years. Ambo gina ko na 18 years old.
23: Ay, kailang ka ba na life ni nga?
22: Kailangan. Seryoso, kulukan lang. Tapos, you know, 23 minutes ago, after we do our headlines, the good congressman of Bacolod City, first time takabati ng mga muning nga. Why ni gagamit? Amo ni nga tinaga si Kong Albim?
23: Why aga kutaw-kutaw?
22: Why ni gagutaw-kutaw? But maybe, the congressman felt no, nabatsyagan niya. Ang frustration, kasakit sang buot, disappointment, and trauma. sa mga graduates kag K5 diri kay kamarcha kagapon.
23: Tining istorya, istorya sa K5 naman eh.
22: Hindi ka ma, hindi lang sila maglawglawg kay magamon ni gasugi ginambal na kay K5 Eric dumdamo naging panarang eskwelahan. Mm. Ti basi mlipata.
23: I have received information that some students were reported.
22: Paipaplas na sa screen because this is very, very timely. Sa tanan nga mga nanay, may api na kamo. Congressman sa Bacolod.
23: Kagkalain siyang pandam. Hindi ni Kalaw, hindi ay, ni ordinaryo ang hilimuni kong albi.
22: Why na siya gamuha mo? Kag, ang kinag, ang iyab lang word niya nga hindi ni.
23: Acceptable. Iyan, oh.
22: Iyagin na iya word.
23: Kag daw siya ganin ang sulat sini.
22: O, oh, tanong ha?
23: Hindi.
22: Basa ka kakipaberik ang tinaga ka congressman. You know, ginadala na mo ni kakipaberik because bisan pa paano may alibyo kag jutay nga pagpulumamagan buot sa mga ginikanan. Kag kabataan kahapon nga grabing frustration. Abi kay Piberic, ano kuno?
23: I have received information that some students were reportedly not allowed to attend graduation due to issues involving the payment of their fees directly to the principal, which allegedly were not properly remitted to the school.
22: Tikod to, dagin ang balik kong isuman, Albi, sana kakabataan.
23: Ah.
22: Sunod?
23: I will look into this immediately. Inchikida.
22: Mayo, mayo!
23: Arigida, ilonggo na ni. Hindi pwede ngang iskwilahan manghugas
22: kamot. Husto!
23: Sa sininga sitwasyon kung mapapatudaan ini nga mga report. Aring delikado, Sir Eljan.
22: Ang punta.
23: Hindi ini acceptable. Aring pagid. Andaman nyo lang. Na,
22: ang pinakadelikado ang last
23: andaman
22: part.
23: Andaman nyo lang.
22: Do, hindi. Way patakakita nga may amuni nga klase pang sulat o press release ang congressman sa Bacolod.
23: I think he wrote this one personally. Hindi ni Halin
22: sa PR. Iyan niyo. Iyan ni tinagang hindi ni. Kay the way siya maghambal na sila kayo noon. Ginatanaw
23: talaga mo.
22: Hindi ni acceptable. That is a very word from the congressman sa Bacolod. Nga to niya sa mga ginikanan. Sa mga nanay nga nagpabati subog sa program. Ta, may api na kamo. May api na kamo. Ha? Padalman na mo ni karon kay ipabati na mo ang sabat sang DepEd. Inabinagin ang DepEd sa Bacolod si Atty. Catalbas. And then, ang ilibiun sa kabataan kagapon kaki 5 Eric. Ang siling nila, imagine mo ya sir, gabayad mang kami mo. Kag siling niya, nakasuksok niya sila yung bayo nila para kay ready for the graduation kaki 5 Eric. Kung akong eskwilaan, mag-amuni nga klase, wala ba lang ipusuon kaki 5 Eric? Malanon, di nga kwarta-kwarta lang yung ilaw. Ay sila ilabot ko na no.
23: Kaga ako hindi ko magpati nga sa may problema sa online. Hindi ko magpatis ni. I think something is wrong with the school itself.
22: Ang punto mo ni kaki 5 Eric, it's not about the online. Bahala sila kung luay kabataan kabayan sa online. Kaya dapat online ang system sa baydanay mo. Ano tabo si principal order din, gabaton niya sa payment ni sa address eskwilaan. As a proof, di ba may ginpakita ito gani nga daw
23: papel?
22: Ulo acknowledgement, reseta mo niyo. But si ganon, dapat tanik sang wala sila kabaton payment sa kabataan, nagkanto na sila, di ka nagkandak investigation. Nga kadamo, hamakon mo 200 sobrang estudyante mo, 90 lang kabayan, hindi ka mag-usisa nun ang tabok sa 100 mo ka mga estudyante.
23: Kani naman, kot ka na nga, ay graduation na sa Dasun Bulang, yung ipakmuyak bayad, ano ka mo?
22: Correct.
23: Oh.
22: Di karon, tani na investigaran, ang guwaba lang, sala, yakag ang kapaltahan nila within
23: the school itself
22: the administration kag ang ila sining protocol why naging sunod ang masuprer tanom lang ang bal ni Congressman Albio ano ang bali daw hindi pwedeng ang eskwelahan manghugas kamot lang sa sining sitwasyon
23: hindi kag balantayan ning statement
22: kung mapamatud-an ini nga mga report hindi ni acceptable kita mo na magambal sa no gagamogin na siya magambal siya hindi ni acceptable
23: kung sa kwal pariga pusgan na niya si kung albiya kalayo ya
22: akin kabalo ka kung pilak minuto siya palang na post ni isang ginbasa ta it's 23 minutes ago
23: kita mo gilang na
22: bago pa no so very good ah para sa aton lipay ta nga may ga-intra sa muniki nga at least ma-achieve sa kabataan ang ustisya ang ginapangayon nila.
23: Kaga ang ginikanan bala si Rerjan, maghambal, the feeling itself nga may mapatapos kang bata.
22: Hugid lang eh. Imagine mo nang utang ka sa Turko.
23: No, isa pa na.
22: Ha?
23: Isa pa na.
22: Hindi, pwede ikaduwa na kayo. Kainap ang isa mo. Ikaduwa na na.
23: Ikaduwa na na. Nakaduwa ka na. Nakafeeling mo nga, ay napatapos yung bata ko, nanami na siya.
22: May isa to ka nanay nga unang nag-complaint di.
23: Oo.
22: Nga, hindi ito yatan yung bata ko mag-eskwila sa private school mo. Public school niya gusto ya. Yung pilit yung gidya kay sila nga kay nami na da, adjusta. Kamunin na tabo, ginabasol pa sa bata ya. Kaya talawab lang na yung bramo. Kaya yung bata yun, nag-eskwila todo mo. Well, you know, sa school tani, due time lang ang konsiderasyon kay K5 Eric. Ang you know, sometimes, oh, hindi man ta gusto kay Erwin, kay Ben Dalo. Ben Dalo. Point na to. Sometimes, butangan taman tagipusuon bala kakipipe, Eric.
23: Correct, correct, correct.
22: You know, being kind is better than being righteous. Siling nila ko na mo.
23: Kanami sina. Being kind
22: is better than being righteous.
23: Kanami sina. Husto ang pagkamatarong kung kaisa, ha? Mas maayo pa sang sa
22: mangin maaluan ka.
23: Mangin maaluan ka.
22: Mangin maaluan ka, mas maayo pa sa mangin matarong ka. Because at the end of the day, being kind will always conquer everything kagipabirik.
23: Amo na ganang, bal, too much democracy kills ko, no?
22: Tisubong tanawan, yung too much democracy, kundi nagpusgang kongresman sa bakulod.
23: Nagpusgana! Kilikado, ini.
22: Ang grabe. Grabe, hindi malipatan talaga. Hindi ni. Iyagi na tinaga mo. Hindi ni acceptable.
23: Ang namiyang kong dasun niya, andaman nyo lang.
22: Delikado na. Delikado na kagipaib, Eric. Now, sa tanan nga mga... Ha? Oh, of course, mas malipat ka, may chen pa na da.
23: Ha? Siya pa na.
22: Mas malipat ka, may chen pa na da. Mas malipat kagipaib, Eric. May higher, idyo, may tisda pa na da.
23: May tisda pa na da, kapaman.
22: Diyos mio.
23: Ay, oh, may tisda to, no? Oh? Di, may iba na din nga tisda accreditation kinanglan ng ama.
22: Di, baka mo ni Sugid, the way nga ginbasa mo kay na mga eskwilahan sa ama nga ginpangsara. Dog inakulbaan ko kung ano matabo. Kag sa amo ni nga sitwasyon kag ipay Eric, whether you like it or not, may hindi pa rin pagpailabtan, damo na niya ginikanan, matras na.
23: Do ikaw ginahalyat at tayo.
22: Siling ni Chuli, kulihado, sige, andaman nyo lang. Ha? The word of the congressman ko, no?
23: Do ikaw ginahalyat at tayo mo kung nagyari.
22: Pero, you know, kung nakuya kag ipay Eric as a netizen and... constituent of Bacolod City, I'll be happy because the congressman had already stepped in into the picture. Kaya nakita niya, kagapon ko gatanaw ka lang sa mga video sa kabataan, Gipaberik, madumangaking ang buyayaw kagito mo.
23: Tiyo, isa to kay Loy kagapon, nakapakulor pa siyang
22: buhay. Standby Attorney Biloria. No? Basi ko pa, dito naman tawagan si Attorney Cesar Biloria.
23: As of May 26, 2026, the Commission on Higher Education has issued resolutions approving immediate closure of AMA schools in Cebu, Davao, and Tuguegarao.
22: Sino nang mando na?
23: Newspaper report sa mga research na nagawa ni sa Philippine News Agency ng mga balita.
22: Okay.
23: Yan ang isang PNAT government reports ni. Ara na.
22: May siling order, Nispiran, sa Insulio, taga-USD, taga-South Carolina. Ano, taga-California? California na. Pangbirahas sila, Congressman Albia. Para mamalmad sila sa tinunto, ini.
23: Ay, tuol na, tuol na, tuol.
22: Aking, hasta tagpalamatidin, doon ginasugo nila. Congressman sa Bacolod, no?
23: I think this is the best press release of the congressman.
22: Yeah, yeah. So far, very, hindi, ang punto tayo is very timely.
23: Timely.
22: Very timely, kagkinang lanon, gidsang alibyosang mga ginikanan.
23: Panawag si Nikki Pavel, dyan ang pangakik ni Congressman Albe, justified anger.
22: Bow. May English ka pa.
23: Kaya aras siya, Torne. Mahuyaan kita karoon lang.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, de los pueblos, on the spot.
22: On the spot, sa naman programming kaupunta si Atty. Cesar Biloria, isa ka kilalang abogado diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. Atty. Biloria, good morning.
5: Good morning. Kachita Beljan, kachita Beric.
23: Morning, sir.
5: Sa inyong duwa. Kagdata na nga tagpalamati, mayad na agagid.
22: Damo ang nagapabangkot. Nga sa duwa ka mga suspect nga shooter sa Tacloban, ang isang 14 anyos na kapalupok, at least hindi magdubo, duwa ka magazine sang 9mm. While the other one, nga nagauyat sang 38 nga 15 anyos, isa lang kabalang naglupok, the rest umido. Pero siya karon ang nagapangatubang sang kaso nga multiple murder. Ano bala ining kasuguan nga ginapusnga sang makadam-an ang juvenile law attorney Cesar Biloria?
5: Hello?
23: Attorney?
22: Attorney?
5: Yes, again, sir Eljan. Yes.
22: Okay.
5: Yes, yes na kwa-kwa ang na medyo doon nag-piraw-piraw gulping akon niya pamatian sa cellphone.
22: Ang akon nga gin-raise, yes, attorney mo ni. Attorney, dua kabilog ang shooter sa San Jose National High School, Tacloban,
23: okay,
22: City.
23: Okay,
22: Sa dua ka mga shooter, ang 14 anyos nakapalupok, hindi magdubo, dua ka magazine sang Glock na 9mm. While ang 15-year-old, 38 nga revolver, isa lang ang naglupok, ang the rest umido, and yet siya ang gipasakaan kaso multiple murder. anong natabo kag nga ang 14 anyos do wala iya sang salabton sa ni Attorney Viloria?
5: Yes, actually ang 14 anyos will be treated differently, no? Under sa RA 10630 naton, ang nag-amend sang Republic Act 9344 naton. However, ang 15 years old, no? Ang ambal naton ng isa
23: juvenile
5: nag-committer sang yes, oh, sa juvenile na naka-committer, ma-apply diri naton ang ginatawag nga provision na kung ang isa ka 15 years old to below 18 years old who acted with discernment can, you know, can face yes. criminal liability. Malukas sa 15, 18 years old and below, and 15 years old, pag you acted with discernment, pwede ikaw mapasakaan sa kaso, no? Of course, ang 15 years old ka man, or below 18 years old ikaw, if you did not act with discernment, still, may mga intervention program, especially if the crime committed is serious, no? Even if you are a, if you are 12 years old or 15 years old and below, or 12 years old, pwede ka man mapaagi sa intervention. In fact, may ara kitang intensive na juvenile system pag mentioning 9344. However, ang pag-treat sa ila is ang balsang atong nai, if a minor committed a serious offense, it is deemed as a neglected child. That's the definition ng law.
23: Okay.
5: So neglected kung a child, and therefore you have to, you know, you have to be protected sang state. That's the core principle siling juvenile justice law, because nagapati ang aton mga lawmakers, ang spirito siling lay, nagapati nga ang mga minor de edad are victims of circumstances.
23: Okay.
5: In fact, based sa study, gahambal nga if ang minor de edad nakakomiter siling kaangay sa mga heinous crimes like this, is considered na siya nga biktima sang, you know, we failed as a society.
23: Society, huh?
5: But nonetheless, muna nga natingalang iban nga napasakaan kaso, probably, ang aton na gobyerno through the social
23: welfare
5: office was able to determine siyang ginatawag natin nga discernment, no? Na that he acted with discernment. And because ang provisions ng law na dala siya sa age bracket, less than 18,

0: my parents.
1: Okay.
0: If it will be proven, if it will be proven that there was a negligence, no? A negligence sa ila, sa pagpadako sa ila, no? Kasi, of course, negligence, paano nga? That's why naglabot na ganit istorya. How were they able to get hold of the firearms? No? So, amuna siya ang law natin may distinction, no? Sa liwat, ang process sa mga kabataan na below 15 years old is different. Pero tandaan natin, even at 12 years old, no? A 12-year-old na bata, if nakakommit sa heinous crime, may ara man ginatawag itong involuntary na confinement sa ila, no?
2: Okay.
0: Not less than 1 year, no? But they will be put under PAGASA, no? Center, o may ara sila yan, ng intensive juvenile center para mag-handle sining mga minor de edad na nakakommit sa mga serious na offense. Kaya kung ordinary offenses lang ni, let's say edad niya be below 15 years old, automatically ang ambalsang law i-turn over sa parents niya. Kung ordinary na offenses, meaning hindi mga heinous crimes.
1: Okay.
0: Tapos, pag kung mag-refuse ang parents, balo kami mga cases ng parents, guro, takaan ng kabataan.
2: Okay.
0: Pag they refuse, to cooperate, pwede din naman sila ma-involuntary commit na by way of a petition. Pwede ma-file ang kaso sa korte and dasig lang na siya, no? Kay gamba lang atong law, kung ining mga minor de edad, no? Let's say below 15 years old, who committed, no? A very serious offense within the period of 24 hours, kung hindi pag-voluntaryo pa-commit sa mga ginikanan, ini ang atong social welfare office or any government agency mag-file dapat sa petition within 24 hours.
1: Okay.
0: And ang korte na ito, nag-ambal, the Richard Eric, Cancer Elgin, nga, within 72 hours, the court is mandated to rule on the petition. Decision na yun para i-commit ini ang mga bata sa intensive care or intensive judicial.
2: So, ano tabo, Drink, isa... At yun yung kagabi ang report yun about tunta na inquest ining 15-year-old sa kaso ng multiple murder.
0: Yes, I think no, I think na para matudan based sa study kag sa assessment ng social law worker or social welfare office that this 15 years old na bata nag-acquire discernment, no? Anong ginagamit nila ang mga basihan? Ato ang mga ilang mga kuno mga phone log
2: nag-vlog pa sila kung actually may vlog pa sila nga duwante sila nagbanat
1: nag-vlog
2: kalakat sila nag-vlog pa sila pagkantos kulahan
0: that's something no mo nang
2: plus may na-capture nga convo sa ila sa ning Facebook nga ginplano pa nila nga duwa paano nila kwao ng armas kag paano actually ang 38 ning revolver wa yan ni makukita ka kay Pabirik mo yung ambal sang 14-year-old, siya ti, mahimo ta na, isa lang karbas kabiton ta. Siling sa 15 siya, hindi ah, dapat duwagid. No? So, daw nakita to, actually kung tanahon mo, ang nagahalag niya hagad sa 15-year-old, is this 14-year-old do?
1: Yung gamay niyo?
0: Grabe, no? Grabe. That's why nga, I think nakita sang ano, nakita sang social worker that there was discernment because well, ang layo natin mag-define mga ambal kagani discernment, yun ang mental capacity sa isa ka bata o minor de edad, na maka-differentiate na siya from right and wrong. No?
1: Correct.
0: And of course, maintindihan niya what is the consequence. Although, may nakita kita na rin nga medyo dapat tutukan sa estado natin ka-gobyerno because yung mga kabataan misunderstood the law, no? Thinking that they will not be liable.
1: Okay, juvenile sila.
0: Nila, no? Binilang whitening, no? They even make mention sang
1: juvenile
0: sang lay, no? Juvenile justice law. Na gambal nga hindi kami ma-prison, hindi kami liable, no? But that is not true, no? Para ikay balos ang tanan. That's why may mga case, sabi mga patalang, di? Siguro hindi ma-explain maayo na magambal ka minor de edad ka, hindi ka na liable. You will still be liable. Yeah. No? So it's not true na wala gid ng salabton whatsoever na limpyo, na gid limpyo buta na. No? So mo na ganyan ginambal natin, even you will not be criminally liable. Pag napamatudan nga may negligence on the part of the parents, may mga civil liability mo na. Kag hindi mo silingon, na you will be scot-free, pabayaan ka lang. No? In fact, kung serious ang

0: friends mo, even though si Anyos po, edad ni mo, pwede ikaw ka-undergo sa ginatawag natin involuntary commitment. Oh. Eh, hindi pwede nga, hindi ka ma-rehabilitate. No?
1: Oh. Attorney, so, attorney, yes, sorry, no? In this instant case, attorney, ang 15-year-old na
2: inquest na
1: kahapon and pasakaan gid siya kaso.
2: The 14-year-old.
1: Ang 14 years old, why siya kaso? Now, for purposes of clarity sa tagpalamati naton kag sa mga kawanbla, mga mga tagpalamati tanga waya background sa law, attorney. Ano ang matabo kay 14 years old kay why siya gid pasakaan kaso? Indi siya pagkasuhan, suspended sentence, or diin siya ibutang, sir? Para klaro sa tagpalamati.
0: Well, yes. Now, ibutang siya may intervention program and okay, this will be intensive, no, because ang offense is
1: heinous crime.
0: Serious. So, may intervention program na sa iya. Hindi na siya pwede nga ibalik lang niya sa ginikanan nga daway lang. May natabo. So, may arag yapon nga proseso na pagkatubangon ining below 14 years old. Okay. Although, kulang tao mo, kung hambal ganin natin, he played a major role, kulang tao natin. However, ang aton law abi is very clear, no? Sining mga age of criminal responsibility. Uh-huh. Hindi na siya libre, ma-undergo na siya intervention, mapapanaog siya sa ginatawag natin na involuntary commitment para i-reform siya. Because remember, sa liwat ng balkona, ang law nato naghahambal, if a minor child committed a very serious offense, it is deemed a neglected child. No? So ang pagtanaw sa gobyerno sa aton, ang pagtanaw sa layi sa ila, neglected ni sila. No? Neglected ang family, neglected ang society. They are the tawag ni example of a failed society or a failed family, no? So ginahalungan ni naton, but muna na siya biga ka confused ang mga kauturan na nagalapta abi sa social media nga ibalik ta ni panubuon ta ni sa ulo ka tuig, no? That is not simple, no? Mambal ka nga ipanubuon ta sa 10 kay baloka ang criminal. Ang coverage ng law is 12 years old.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: So gusto nila panubuan kay para i-sweeping nila ining mga incident. Ganun, no? Kuya, personally, why kuga pati nga ang edad i-lower mo will change everything. No?
1: Correct.
0: Attorney, still a failure sang suporta sang siguro sang
1: family and the community.
0: Sosyedad, yes.
2: Okay. Attorney, may pabangkot lang ko. Subong 14, what ipag-abot niya sa edad niya at 18? Knowing kung talaw mong convo daw siya ganyan gani nag...
1: Commander-in-chief,
2: nagplano sang tanan-tanan. Based sa ila convo, it seems siya nagapanghagad, siya tanan nag-inganyo, gin-induce siya ining 15-year-old, giobraho nilang amuning klase isang bagay. So, pag-abot sa illegal age, ano niya kundi subong 14 after 4 years bang or pag-abot siya man 15 hasta 18, ano, libre lang ni siya sa labton kay hambalya ko, no, mapakabuot lang sila kung makaimo sa krimen kay siya mismo ni nag-define mo siya, hindi ka madlock silinga, mapakabuot lang dato. At the age of 18 to 21, buy anta na nila kay buot. Buti ka doon, nakabalo na siya kung anong konsekwensya. So with that alone, it's very dangerous because this child, ang yatiya is a lawyer, way patay, grupa bangkot yan yung bla. No? That's why kabalo siya. Sa conversation, attorney, hambal sa iya sang 15-year-old, nga what if madakpanta? Nga okay lang kayo madakpanta, minor tayo, dito rin lang prisuhon. Kaya kung prisuhon ta nila, buyan ta nila, kayo mapakabuot ta at the age of 18 to 21. Amo nang iyang ginambal sa kunbo.
0: Amo na, sir, dyan nga butangan ta distinction. Basta gani below 15 years old, gagambal ang lawyer exempt from criminal
1: liability.
0: No? So hindi ka makasuhan, but you will undergo extensive muna amal natin intervention, no, okay, sang social work natin. However, ini ang dari kita sa 15 but not more than 18 years old. Tuwa na siya mo ang dinadetermine una if they acted with or without discernment. Kaya kung you acted with discernment, mapasaka ang kagidya kaso.
1: Yes.
0: No? Kaya kung 18 years, below 18 years old ikaw and 15 years old gabi, no, hindi ka mapasaka ang kaso kung why ka nag-active discernment, still you will undergo intervention program. Now, sa 15 years old but not more than 18 years old na mga bata na napamatudan ng discernment, they will undergo trial. But kung mapamatudan ay guilty sila, kag hindi pa sila legal age, may ginatawag kita suspension sa iyang judgment, no?
1: Okay.
0: I-suspend anay kung nasintensya na di lawag, before sa lawagan sintensya, ipasa na sa to anay, taga-antagin na sila chance possibility ba si ma-restore pa. No? But below, because we believe we are, we society na to, not punitive, we are corrective, and amuna ba, rehabilitative kita. Sa mga minor de edad.
1: Correct.
0: Amuna na siya masulod, Sir Eljan, ang ginatawag na to, nga kung matawag ni, kung ma, maduklan siya sa kaso, hindi man siya dason pag-ibasaan, sentensya, no? I-suspend, no?
1: Suspended sentence.
0: But applicable ina sa below 18 years, 15 years old.
1: How about the 14-year-old? Rehab lang gid siya, yeah?
2: Rehab lang.
0: Rehab siya kung wala siya nag-active discernment, no? Pero iniya ang nakasuhan, no, active with discernment, do pariyo lang na ginkwan lang, ginsuspende lang anong sentensya niya, no? Kung minor de edad pa siya. Now, upon reaching the age of majority, let's say, nag-lab-out na siya abisa.
1: 18 plus.
0: I think, no? Kung legal age na siya, and after undergoing, tawag sige natin, undergoing siyang rehabilitation or intervention program, lang tao na if he, he is already a reformed, no, member ng society, posibleng hindi na siya masintensyahan. No? Pero
2: see.
0: Kung okay, incorrigible siya, tibalikin siya kag ibasahan sa kagservisyuan mo gid. No? That's the law today. No? But nonetheless, para maklaro sa tanan, whether you are 12 years old or less than 15 years old, still may ara sa responsibility ang mga ginikanan. Ikaduwa, hindi pwede nga buyan lang ni sila. They will be also treated as a neglected child. They will be put in the, under the custody of the state. They will be placed under strict na, you know, protection. But they will have to undergo some ginatawag natin na tawag ning rehabilitation process or intervention process.
2: See, okay.
0: Eh, hindi na sila kagawa dira. No, in fact, you remove them from their parents, you remove them from the society, ibutang na sila sa isa ka exclusive na center. Kung tulukod mo, they will be deprived man sa ilang liberty. No? In a way, the law is not on, while the law is not using penalty as a term, but kung lang taon ni mo, kumbaga gintahigad man ikaw, no? Gin-isolate ikaw. So, pero ang intention sina is not a penalty, but the state is seeing you as a victim, a neglected child, and therefore you need rehabilitation. That's the law.
1: Reformative
0: so,
1: kita.
2: Sige. Attorney, with that, we would like to thank you for giving us this information.
1: Very clear.
2: Very clear. No? Attorney, thank you so much sa imong time. Good morning. God bless you, Attorney Villorios.
1: Salamat.
0: Salamat.
1: Salamat,
0: Sir
1: Attorney. Thank you, Sir.
2: Salamat kin, Attorney Cesar Villorios.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Mapos na commercial break. Mga K-5, babalik kita with more updates sa AMA.
1: Stand by.
4: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na
7: pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
8: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogen. pathogenesis sa dagang mga balatian.
7: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
8: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
7: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
9: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mapali sa mga butika.
8: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
7: Gadahan ko lang tulog sayo.
8: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
7: Mighty C. Mao na importante.
8: Oh, aron mataas imong antioxidant.
7: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir JP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
8: Mojod.
7: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
8: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
7: Correct.
8: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
7: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron mutubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
8: bankrupt,
7: JP.
8: Bankrupt, Jod.
7: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplement sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
8: So doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
9: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
9: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Hey!
1: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas